0: ngibingelele ngaka cela ndimandimzinyathile ngicela udlale ingoma kaThozani Langa itholgate ngiyabonga
1: uhlelo siyabonga mjwaha sikudlalela sishisayo zonke.

0: ngixoxe incwadi kaJohane wesithathu ivesi ngale bafunde ngeSwati loyitholi langifunzele sikhuluma ngodokotela amaNazaretha sengimane ngiyayivula le ncwadi incwadi ivuliwe kuseni seva ukuthi uShembu uwumuntu onjani Neve.
1: Ngicinisile ngithi kuwe sikhuluma lesikwatiko sifakaza ngalesikubonile kepha nibemukele ufakazi bethu.
0: Ngicinisile sikhuluma into lesiyatiko emaswadi akavumi ukuthi unyazeli liqiniso lesilikhuluma ake ngikhulume ngami nade selomake baba busile ekhaya ebhabtini saphelele nalo mane angibathi ngiyagula upheleketa nabafundisi dlamini.

0: akangakafanele uNkulunkulu athi fedekini. Ngabona le ncibela noma ungayenzi nje afike ukukhombe ukuthi waphepha unyazi likhona. Ngoba abantu banenkani. Siyacela abantu babakethu. Kuleli vela ngidlangabantu eSwatini. Asinamatheleni emnyazini. Ngibona noma uhlupe and ushe ngofuna umuntu ekhaya lehluphekile engenalutho. Wangena kithi kungenalutho. Sihluphekile. Bahlupheka ngobahlupheka nebatali bami. Basibangisa lapha bathi uma ungamphilisa lo muntu Shembe, sewunika yena. Utaba wakho, nasi sakulandzela. Ungaphili. Ngiyabonga mina kethu. Wena ulandzeli besihlangu, ngiyabonga ntanjani baphindela. Singompondo Ndlovuthile. Singosihlangu. Singontshanjali. Baphethe umakwethu kumatima kule ndlela esikuyo. Ngayehlekwa ngihlekwa abantu bathi ngilandzela likhehla lelungu sithole sifake kumabheshane sihambe. Sidalaka amazini. Basi lo mfana uyakwendani ngilandzela likhehla. Uyathi hlupha. Kana haya ngihluphe. Ngibona indaba lenkulu. Yiloku nje ngithi angeke ngivule incwadi. Ngoba incwadi isonyazini kwaNazaretha. Na ufuna ukumbona na unyazi ukuthi uNkulunkulu uma suka fulathele bobuka umhlane wakhe. Batshela Mose ukuthi na udlule, nangidlule ubhadile ubuka umhlane utakubona. Na ubuka umhlane utakubona unyazi ukuthi uNkulunkulu. Sesaba lobuka umhlane, buka umhlane. Ngoba emehlweni angeke umbheke, uphuma lilahle lomlimi, elaphuma lashaya mina. Angeke ube nayo inkani yami, inkani yami. Ngicela angicoci ukuthi ngizaba nebantu bayangathi lapha ngathi binzele nje. Angifuni ukuphazanyiswa uNkulunkulu. Ungedwa lethi ngalengale ngifuna ngiyakufrathela. Bese ngibuka emuva ngathi angikulahla, ngiyakulahla. Angifuni ukulalela inkulumo yakho lephethayo. Yini singakhuluma ngonyazi ngoba siyabantwana bonyazi, sinikalele uthando lo nyazi. Hawu siyacela la esabelweni asibebantwana nabahle ukuba sinonkulunkulu waNazaretha. Amen. Niyeke ukuqabana, siyeke ukuzondwana, sihlale ngokuthula uNkulunkulu wathi hlala kithi. Singathwebhani. Na ufuna ijazi batakunika nabo labanikale majazi unyazi. Alikho la kumuntu kwaNazaretha ngoba sibanga into le matima le wafana uyifune nawo umuntu ophilile encondweni umnanzi okuhlala emuva. Siyacela abantu abakwethu sithandane ngibongile dabuyisele isihlalo sobukhosi. Amen.
1: Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi, inkosi Zimbusisa. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo seshumi. Sicela umbangeli Dlamini wakwaHhohho. Sihola lesihlabelelo inkosi Mbusisa.

Ngangihamba ngalezwe wengwenya. Ngangihamba ngayo le ngo 2011. Sasakaza lapha ya ekhaya. Khona insizwa la engifonele iwe uproducer omunye umsakazi. Ithi mayilalela intshumayelo. Ithi khona ibutton awulibheke ukuthi linjani. Iy'tudio ziyafana-ke. Ithi ngiyabuka ithi awuciphize khona. Khona into engingayizwa kahle. Ngithi mnawo. Uproducer nasemzini yabantu. Hey, awungiyeka. Kulungile. Right? Ihlabelelo ibe u-4. Shumayeli. Qala umshumayeli uMaphumulo eShepstein. Uthi ke libongeni bantu nonke. Oba umshumayeli uMajosi the late. UNkulunkulu sowambiza waba ngakuye. Ubethi ke izani weMazulu. Kwasekuba ke ubani lo umshumayeli uNcube ethi unothando.

0: uma sidala umuntu ozogcotshwa la emhlabeni esese zulwini ushembu yakahlephule inyama yakhe ayinamathelise kulomuntu uthi bonke abagcotshwa banenyama kaShembe uthi ke mhlawumbe wena mshumayele ungcono ngoba ukuzwa ngami mina ngakuzwa ngenkosi inyanga izulu mina ngatshe ngayizwa ngqo inkulumo enkosini inyanga izulu yisho uthi ke manje ke mangifonela sengibonga uShembe ngoba kushuthi uyena ongikhumbula lali kade ligcine nini ucingo lami kuyiciphisa he lalela ke ngikutshela iciphisa nini ungangihleki u2015 ngiseGoli sisebenza kunyazi TV khona ingane ke ngangithi mangibika isebenza lapha ngaphakathi kubaba mangangithi mangibika kizinto bese ngifona ngicela ungibikela kubaba ukuthi nokuthi ithi ngane okay hamba ibike ibuyise izuthi ubaba kunje nje ngibonge ngoba nangenkathi kusekukhona izinto ezazi ngahambi kahle yayisha ingane uthuthi ubaba kwenze njani kwi-TV akaboni kahle ngisho ngithi eyisihlushwa yilokhu nalokhu nalokhu angikho ke lapho ngilana ke isiyangifonela ke le ngane yazi fethu he angaphela umshumayeli sewumfowethu nomfowethu nje yazi nginenkinga kunabantu abavele bangifonele nje la ifonini bangithuke hawu abantu abanjani lapho kusho le ngane isebenza ngaphakathi ithi amantombazana ngiwazi angazi noma i-wrong number kodwa nje awangilindi nokuthi ngize ngikhulume vele i-answer nje bese iyangithuka manje caka ukuthi ngingaphakathi angikwazi ukumphendula ngimtshethi yeyi wena uyangithuka angikwazi nokukwazi ngase ngithi mina uyazi kuze le nto ibe lula ngoba inamba yabo usuyayazi shuthi ungayi-answer ithi yona manje ma ungaba-answer bafona njalo sengithi mina uyabona ke into easy wena ovele inamba yakho uyidayivethele kweyami ukuthi uma funungizwe kahle uma ikholi ingena ungayi-ansi isikhathi eside iringi ingayi-ansi ikhali ize kumina ngizobe sengiyabalalela-ke mina bese ngibatshethi yeyi nini ngishaya urong number hhayi sivumelane-ke phela nomngani wami hhayi kuhle-ke hehey ekuseni shuthi ubaba ushaya insimbi yamemeze yabafuna bezi ebese ethatha ifoni ebese yafona the rest is history obvious angithi uyazi ukuthi akekho lo muntu kushuthi basesemashaweni seyisekuseni cishe around lezi yikhathi angithi uyazi ukuthi kwenzakalani iyaringa ifoni iqeda lapho iyadayivetha shuthi ubaba ulokho eshaya insimbi uyabamemeza uqalile phela umsebenzi abezi he hayi lase liyadayivetha leza kumina hawu ma ngithi ngiyali-ansa nje hey ngiyanibiza la uphi kanti kade ngimemeza la ngithi mina mamisha hayi noma wathiwa izinto ziyafana heyi ngijikijela phansi ifoni hey lalela hayi ngijikijele phansi ngiyasaba phela ukuphendula noma ngizothini hayi ukusuka lapho angithi inamba sekuyiyona egcinile phezulu ukufona mase ngiyifaka ephaketheni hawu uyayigalela ifoni yayiciphisa ibuyisela i-call back angithi phela manje ayisibuyisela i-call back ayisazoyibuyisela ngenamba yalengane isiyibuyisela ngenamba yami ngiyakutshela wena hayi uye ansi ubaba heyi ngiyayizwa ifoni lokho ithi krrkrk ephaketheni ngiyikhiphe ngivale ngokushesha kudlokuthi-ke ngifona njena inamba angayazi hayi-ke wayilokho ebuyile cishe 30 times ngikho ngiyasaba phela manje kwi-ansa sengilinda umngane wami-ke lokuthi akabuye ahamba yekubaba kayosho ukuthi cha baba kunesimo esikhona esinje ngase ngicela ukuthi ke uMajola ngcono kube kanje ke nga sasizwa yiloko wayeseyathola ho inamba uMajola ayibambikani po ifoni hawo baba ayi baba ngeke kulungile ke asambe siye kumfundisi uGumede ebese ke siyabuya sithatha ke ingxoxo emnandi enhle sixoxe indaba kaShembe mfundisi uGumede ubese kuphi la okay ekhaya elihle eDalton ngicathe masabatheni amabili noma amathathu edlula ngikho kahle good ngendaba yokubala hey kwangihlula nasesikoleni kodwa ke cishe masabatheni amabili okanye amathathu edlula
1: incwadi yethu esoyifunda yamakorinto oqala u13 sahluko evesini loqala kuya kwelesine uma umuntu ehlala endlini alalele ihlungu ezimphetheyo alalele nosizi aluqoqudayo endlini yakhe alalele nehlungu ayizwayo zabahlebi bakhe liyagwala igolide lakhe eliwushembe ebese lo muntu ongumoya oyingcwele owabekwayo kulo muntu ebese yahamba uma-ke size lapha abakhonzi abayingcwele sizopholisha igolide lethu eliwushembe akubona bonke-ke kodwa ababalenhlanhla yokuthi bathi bekhona enkonzweni bezwe ukuthi kuthwani ukuthi isabatha kawulephuli akukusizi ngalutho kodwa uma ungakuzwa okukhulunywayo isabatha lesabatha ukuthi kuthwani ngelinye ilanga indoda ensizwa indoda endala esike sahlala nayo la evangelini ewubaba uMagwaza wasonyazini wamaphumulo wake wakhuluma indaba eyakhulunywa yinkosi yasekuphakameni ilanga lamalanga emzini wasekuphakameni uthi-ke lalishumayela liphethe inkonzo bekhona abantu endlini yesonto belalele inkosi bengalele kodwa kwakukhona indoda eyayimuka ubaba eshumayela kodwa ingamuzi ukuthi uthini uthi-ke inkosi mayikhuluma ithi njengoba silapha nje kukhona abantu abangekho la abasemakethe bayothenga usagquma njengoba silapha nje kukhona abantu abasemadokodweni abo bayadla sathi njengoba silapha nje kukhona sebesendlini abacabanga ukuthi uma ngiphuma lapha njengoba lishona nje ngizofike ngiphekele endlini le ndoda ayizwa kodwa amehlo waqhunsule nje phela ikhiphe iy'mpintshi zamehlo kodwa imuzwa uShembe yonke lento ayikhulumayo yaze yethuka lapha esethi khona njengoba silapha nje kukhona abangekho la abahleze ma-toilet utathawu Shembe yezwa lelo kuphela kuyo yonke le nto inkosi esiyikhulumile lokhu inkonzi iyivulile yethuka uma esethi silapha nje kukhona abahleze ma-toilet uthi ke le ndoda ithi uShembe ubone mina

0: ngithengisa lapho enkonzweni ngidlule endlini encane ngafika ngabona amangcolo ngabona impethu iphethuza lento isiphethuza emzimbeni wami ngihlezi lapha nje kuphethuza impethu lokhu ngibuka leyanto engiyibone lapha yani yethu bangoba sekuthiwa kukhona bahlezi ematoilet kanti ushembe ubona yona ukuthi kayikho lapha enkonzweni ihlezi etoilet ngakube wena ukhona yini lapha enkonzweni ukhona yini wena lapha enkonzweni ukhona yini wena lapha enkonzweni azisho lukuthi iphinye lezi zamehlo lezi mbumbula zisho lukuthi ukuthi uyikhiphile impela ziyangibuka kodwa uma inhliziyo ingekho lapha ungaphuma lapha noma ngashumali awa lonke ungazange uzwe ngisho kodwa ubusuthi bekufika umfundisi nje ukuhamba heyi ukhulumile yena impela ngidabukele wena ubungekho usho wena ubukhona kodwa ukwazi ukusho ukuthi uthini sawu-4 eshumayela size salahamba kodwa ukuthi utheni lo muntu akakho alikho nelilodwa kwazi ukulinikeza umuntu obengekho enkonzweni ngoba bukhona impela lesibhumbulu senyama kodwa engekho umuntu ofanele ukuzizwi likankulunkulu abazalwane bake bomangalela umfundisi wabo kwenye imishini bawumangalela kumphathi angazi noma idikonini niyazi ukuthi lapha ey'nkonzweni lezi bekuba khona umfundisi uyajuta ahlale lapha isikhathi esithile abuya muva suke kwenye indawo base bewumangalela bathi siyacela usishitshelele umfundisi uyomnikenye imishini sesikhathele wuye hlabelela ingoma yodwa njalo ngesonto afunde incwadi eyodwa njalo ngesonto isinzi yesicefe le nto uma esukuma nje sesiyazi ukuthi uzofunda yiphi incwadi wayesembiza umbhishobhi ebiza lo mfundisi biza labazalwane mfundisi nampa abazalwane bacela ngushintshe kule mishini ngusekwenye hawu bathekezeni na bathi ufunde incwadi yodwa njalo wena enkonzweni ngesonto futhi uhlabelela ingoma yodwa nje awuyishintshi nale ncwadi awuyishintshi uthi ke umfundisi uma ibuza ngiyacela mbhishophu ungibuzele kulaba bantu ukuthi ngiye ngifunde incwadi kabani ebese beyihumusha le ncwadi ukuthi ithini baqala omunye wathi hayi sengiyikhohliwe lo munye wathi hayi mfundisi iyo loo ncwadi yakho nje uhlezi uyifunda ithini akhona yodwa akwazi ukuyichaza le ncwadi kodwa ifundwa njalo isiziya isinengiso uthi kumfundisi kuyibhishophu lakhe baba ngilokhu kokwenza ngifunde incwadi eyodwa njalo ngoba lelizwi engilikhuluma kule bantu kalingeni kubo kuzosizana ukuba ngishintshe iy'ncwadi ey'ningi ingangene ngifuna le ncwadi kuyifunde izingene ey'nhliziyweni zabo ayibonga nkosi lathi ibhishobhu hlala phansi ngifundisa ngeke ngikushintshe funda naloo ncwadi funda incwadi ba
1: noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi ngingenalo uthando ngithusi elikhenqezayo nensimbi encencethayo noma nginokuprofetha ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke noma nginokukholwa konke ngokuba ngisuse izintaba ngingena

0: ukuthi akakho umuntu oyofika kuba kwaShembe ngoba ethu uShembe uyamthanda. Oyofika kwaShembe kuyofika lowo othandwe uShembe.
1: Amen.
0: Ekamale inkosi sibonge. Ngoba uma uShembe ekuthanda ngeke abale sono kuwe. Ngoba uyakuthanda. Kodwa uma uShembe engakuthandanga noma awuna sono, unaso isono songamthandi umakhelwana wakho. Unaso isono songamthandi umzalwane omunye. Ngathi khulume ngothando maNazaretha. Mhlambe nikhona anilele kodwa nizwanga ukuthi kuthwani. Lapha khulunywa ngothando bantwana benkosi. Ake sibambe nje igama lothando. Iyafika lenhlese nale mvubelo. Nale angazi ngizokubiza ngani. Kuyafika kuleli bandla lokhu kungesifani kwamaNazaretha ngalolu hlobo azange sikubone phambilini. Kuno babunciphe kuyanda ngabe unamanga uma uthi lakini akukho ngabe nje uyayikhohlisa akukho la ungekhokhona. Lolothando obuShembe athi uma uthanda yena thanda omunye umuntu sizomona kanjani pho uShembe ngoba yasehlula thina ukuthandana. Shana sengiyavala ningixolele maNazaretha mhlambe nishwayele inkonzo yimangaliso. Sengedlule enkonzweni yemangaliso mina ngoba akusizi sikhuluma ngemangaliso kodwa thina singasindisiwe. Imangaliso ikaShembe. Thalikambe lihlale futhi.
1: Amen.
0: Imangaliso ikaShembe akuzona ezakho.
1: Amen.
0: Inkonzo yemangaliso ilungile impela kodwa mina njengomfundisi kufanele ngisho ukuthi usuyigqoka imhlophi nje kodwa uShembe ufunani kuwe.
1: Yebo. Amen.
0: Uyanyanya kuma ngenyanya kodwa kusholuthu. Mina ngikhuluma indaba ezosiza wena kusasa, engezosiza mina. Lolu thando engikhuluma ngalo sikasalibona thina shenge, uthando lwabantu bakaNkulunkulu bethandana, bengahlangene ngalutho, bengahlangene ngasono, bengahlangene ngenkohliso, behlangene ngothando lukaShembe kuphela. La uma sesifike lapha ebhili yekuseni uye etoheni uthohle esitimeleni uthondobala phezulu ufica insuzwa zimbili zimi uzofika umuluko esithathu nothini mile ufika.

bashona babuzana ngoShembe bakhuluma ngendaba kaShembe ubabuphi siyahamba ngelanga elithile kukhona uvuka nathi okwamaphulo siyahamba siyebhizani alikhizwe engazange ngilihambe mina ngihamba aqeda ngaze ngofika ko-Transkei sihamba sishumayela ivangeli likaShembe koxobho kobhulwa nibuya khona nampo ohlangulela nibabule lizolo babe ulandwa yithi laba siyoshumayela ivangeli likaShembe elalingenawo umngcele uma sizohamba siyahlangana ngesabatha noma ngaleli sabatha sihamba ngesabatha elizayo besike siphume namhlanje ngesabatha sisabatha ngendlela siyakude kobhizane sosabatha ngendlela siyetranskai sosabatha ngendlela ebese sihlanganisa imali endleleni sihamba nabantu abangasebenzi abanye bagisheziwe ngiyathanda ukuhamba kodwa imali anginayo ebese kuvela inkosana ayikhamina ngizogibeza nkosana ngena emotini kuqhamuka omunye athi mfundi mshumayele ngange mshumayele mina ngisukula besasihamba nabo athi omunye mina ngikhona kodwa ngiyasebenza ngesabatha kodwa ngizoyikhipha imali ngigibeza umuntu ongasebenzi ahamba ushumayele ivangeli ayibonge inkosi ikheshe imali uzogibela umuntu ongasebenzi sihambe sihambe uma sibona iy'tolo kwashoplate simise imoto noma ibhasi sithi-ke njengamanje onemali akuhlanganiselwa imali kungena ababili esitolo bawuthenga ukudla sithi akwehli muntu la kuzokwehla ucele lo sibanibani nayo imali icele kinani lapha nifike nithenga izikwa nithenga amaphula nithenga utrinki nithenga ama-tumblers nibuye nawo nize lapha emotini sizodla sonke sizama ufihla ihlazo ukuthi lona obegisheziwe ongeza ukuthenga kwashoplate angehle emotini ngoba uzobona ngabantu ukuthi imali kanayo

0: namhlanje uma unotho ufuna ngathi ungawe wedwa nje unotho futhi ungamsiza umuntu ongenalutho thina besilifihla ihlazo lenkosana silifihla ihlazo lenazaretha lingabonwa abantu uma bonakala ukuthi akanayo imali sizomthwala uma kubonakala ukuthi akanamvumulo sizomthengisa
1: amen
0: kanina
1: amen
0: bakithi
1: amen
0: hey umadoda siyalazi ifangeli besike sithi uma sesithe uyabona ke kulo July siya ku sifuna unkulayini wethu emgidini sizosifuna ukusika amabheshu afanayo siyosina ngevinyo uma sithe umhlangano wasentabeni mhla kuvalwa sonke sobe sibhinqe impofu uzoyithatha apho uma ungasebenzi sihambe siyofaka iyoda lapha kunene ewema sithi nene sifuna amabheshu afanayo abe u-20 nongenalo uzokhokhelwa emingi nemali hlanganisela imali ngoba sifuna uba yinto eyodwa lapha asifuna ubonakala kukhona umuntu owehlukile kunomunye ukuze kuthi ungcono lowehlukileyo ukhona kusikhona kwevatha manazaletha engcwele ningixolele bakithi shwele shwele shwele ningixolele mamina mina sengakhuluma kanje nanje ngiyaxolisa ngiyaxolisa kokele ningixolele mntakwethu uma kuthi ngikhuluma kabi bomama hayi mina ngazi lo khekho ngibone lo khekho lwamina ukuthi abantu bayafihlala uma bekholwa awuhambe umeluleke umuntu ubunjalo bakhe noma elambile asicelanga lapho sahamba hamba athi lalelani wensizo awukhoyisile ngani wena heyi ngishodelwa amandla usungikake inkomo usuyikhokhile sengikhokhe ingaka wena hayi nami ukushoda amandla wena hayi nami amandla sathi okay akwakho isitokofela sengikaliwe mina kunendaba nginendaba nalo ongaganiwe oweselwa amandla ngoba ngowakwethu sishaye imali yo-500 rand nangucela ufakazi

ithalelwe ingubo yenkonzo mntonsa leqaleni uthi ntombi ngicela ukunikeza umnazaletha nanku hamba uyogqoka ayibonga inkosi kokusizayo ukuthi wena uyashintsha kodwa unomuntu ohlezi eduze kwakho osweleyo noma usumbona awumniki lutho sizasikhombisane ngabo sibakhombe lapha siyakujulende siyobe sibakhomba kodwa mina nginazo iningi ayikho engibembulele yona lo ngimkhombayo ukholwa ke inkosi busisi izilayo babumshumayeli sengidozile inkosi babusisi abezwile ningixolele ngandaba yethu uma ngikhulume kabi.

umsakazi wakhe izwi lomzansi 10 to 6 isikhathi sakho sikubingelele uma kuthi usanda kuwuvulela sasihamba ngayo le ukuya gospel yes ngalo amuhla hayi sasingayile kuyogcoba inkosi sasiyosonto yakhumbula yes baba basibuza inkantolo kuyabuza ukuthi ke manje ngoba kuthiwa kuthiwa inkantolo itheni ingagcobi mina niyaqhubeka niyagcoba bathiwa hayi ubani wabona ukuthi kwenziwani ukhona amanazaretha ongathi wabona kugcotshwa cha kwafika nje kwaba yinkonzo yesabatha ekuseni wathi emini ngangiqala ukubona iyilati lithathwa kugijinywa imvula eyana kwagqabuka idavathi lihambe neyikhukhula wonke umuntu waphuma egijima ethempelini yayiphethe umfundisi uchilize wathi esalu sayiqala nje inkonzo ladedela isigubhu senta shaya amathonsi angangesithupha hhayi kwacaca ukuthi hhayi kufike omunye thwalasha ibhuni lamaplazi lapha lathi ma kuwuye lo enithi uze egospel sobona ngemvula ngoba asayazi ma kusuke kuze le nkonzo efana nale nikhuluma ngayo ngimdala bafana kade ngangibona akwenzeki ingabi khona imvula enamandla babuya bayibikela inkosi baba lithe ibhuni uma sixoxa silazisa ngokuzokwenzeka nendaba yendawo yalo phela ukuthi kuzoba khona ukuphazamiseka.

0: nayo. Iyaphuma yagqashuka inqola, yahamba imoto yayashaya ematsheni. Saphuma siphila sonke emotweni.
1: Ayibonge Nkosi.
0: Amen. Kodwa masiphuma lapho saze sabuya ngolwesithathu thina eSwazini. Singasazi ukuthi sibuya ngani, kodwa abantu baseSwazini baba nothando. Ushumayele ngibonga uNkulunkulu inyazi lezulu.
1: Amen.
0: Ngumama mina uKhati, uMagumede wase eSazisweni.
1: Oh, aw, siyabonga kakhulu mama uKhati.
0: Ngiyambonga uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyabonga Mshumayele. Nawe ke driver kahle uhambe nenkosi Mshumayele.
1: Amen.
0: Iyibeke eSwazini.
1: Amen.
0: Nami bengithanda ukuba seSwazini, ngiyozibongela nje noma abangiphakamile ngoba phela ngeke ngiphakame. Kodwa ngibonge nje ngihamba nje egcekeni lase Sabelweni.
1: Amen.
0: Ngiyabonga
1: kakhulu. Well, kulungile, ngizophuma nami ngomsawe inkosi ngifinyelele. Kulungileke khona lokho. Kodwa ke nginalo ithemba impela ukuthi kuzokwenzeka. Umuntu ahamba afika, ngikaze ngidrive ngiye khona, ngivame ukundiza. Molo, sawubona.
2: Sawubona bomshumayeni.
1: Ninjani ma?
2: Iyaphila bomadodana.
1: Siyaphila la thunye lezo.
2: Amen. Lokuphila ngiphila ngoba kungazizo yenzele khona. Kuleli sonto nje ngisazini sathi lokho leli yasabatha ngabe ukukhulu mhlawu kuleli sonto kungabo wami bengisengifile ngomuntu ofileyo.
1: Hawu.
2: Ngivale kumoya ngingazi ukuthi ngizothi. Kwala imoto ngaphansi mase abasho bese kabathi abasekhaya khona bafa bevale kumoya kanjani. Kodwa uShembo nyazi lezi lo nesinobhuti abangiphika ngithakambe nje manje indlela yonke ngiyiswa ngisakuzela ayiphike lengiphethe. Ngathi ngosuka ekhaya emphefumulo emnye wami ngilale ukuthi esentana bathi hamba onikela ezekhaya emphefumulo khona laba abagula bendeni yakho bezolashwa uShembo bese bophila nawo. Makumajola njengakhuluma nje nangaze ngiphinde ngivele kumele kwagcina ngesikhathi nginikele ekhaya emphefumulo ngathi inkosi ngibusose ubaba uMajiya. Kwathiwa bonke kade beguwa abagula uShembo abelaphe njengamanje.
1: Amen.
2: Babe lokungaphila lokho ngibonga unyazi yezulu uNkulunkulu angaze ngalikhokhela ngani ngoba ngiyilutho angingalutho. Kodwa uShembo ngimnikeza konke ngikhona ngicela uShembo. Aba amandisile abandise abantu abazokwazi umbabazeli bangibabazi langaphezulu.
1: Ubukhona nje, ubukhona nje bakho phakathi kwamagceke uShembo kuyamjabulisa.
2: Amen. Ngamshumayeli ngiyacela ukuthi uShembo lande umhlaba wabantu bazobona uShembo uNkulunkulu ngani sisho kanje. Into yokukhulumayo yomjolo kaMaphumulo.
1: Amen. Ngiyabonga kakhulu ngani yakwethu. Kulungile ke uShumayeli Majiya. Ngiyathemba ukuthi usaphila kehle lo nyasi. Ngisakwazi. Kulungile. Masiphila nje emsenweni wenkosi. Kulungile. Molo.
3: Iyabingelela lo uShumayeli.
1: Ninjani no?
3: Siyaphi.
1: Yes.
3: Khuluma noMamkhizwa kaSikhakhane Nandi Machobeni.
1: Kodwa ngirova ngale radio yakho ngiyayizwa kancane shilo kujabule lokhu isinebungu. Yes. Yeah.
3: Ngiyaxolisa uMshumayeli.
1: Yes.
3: Iphakamisa nje ukubonga kakhulu unyazi lezulu. Sebenza le ndlela yona mikhulu. Iningi. Angazi ngabona ngithini. Okwamanje nje ngibonga nje abelungu behambile. Into angenzele yona futhi ngiyabona ukuthi uyilena inyanga yezulu. Bahambile baye Cape Town kodwa bashiye ngingawutholile umsebenzi bathi bazongiholela khona ngihlezi khona bengekho nabo. Babuye benza umsebenzi omkhulu engingazi ngabonga ngithini enyazini. Kwathi nomholo kade bengiholela wona ngabona sebe-edile. Ngiyabonga.
1: Kusho ukuthi ke kodwa nawe ukusebenza kahle ngokuthembeka kube kubona ngoba umlungu angeke ayenze lento mangabe nawe ubungathembekile.
3: Yebo Mshumayeli.
1: uNkulunkulu akukhumbule ngani yakwethu.
3: Amen. Ngicela ukukhipha namaNazaretha asevukani bakuMshumayeli.
1: Kuphi nendawo evukani?
3: La eMachobeni.
1: Oh okay. Okay.
3: Yebo ngaphansi kwaMshumayeli uGina no Khokhela uCibani. Ngisasiphumeni bosi yomdumisa uJehova.
1: Ilolelo.
3: Asiyilutho ngaphandle kwakhe.
1: Amen. Ngiyabonga kakhulu mama baphileke nibe nesabathe elihle.
3: Amen bamshumayeni.
1: Thank you. Asinike omunye ithuba. Imizuzu mthathu emumva ukuthi ke libumbene ihora lesithupha. Shembe is the way. Kama lohlelo. Njalo ekuseni ngesabathe kusuka ngo-4 kuya ku-7 o'clock. Sukele ukhona. Sidumisa uNkulunkulu sixoxa ngemsebenzi emihle asenzela yona ngokuba phela inkosi ilanga yakubeka phakathi kwethu ukuthi ma uNkulunkulu ekhona akehle eze emhlabeni akahlale nabantu akabenzele okuhle.

0: 0604807164. Muwenze njalo inkosi yokubosisa. Molweni, sanibonani. Yebo sawubona.
1: Yebo baba, njani?
0: Siyaliphilela unyazi lwezolweni, njani nina?
1: Hayi, siyaphila baba.
0: Mhm.
1: Hayi, uthulana amavundla baba la entabeni zasemvodi.
0: Yebo bhuti.
1: Ngingaphansi kwamshumela uthulo othandwe.
0: Yebo.
1: Mina baba uShembe, into angathiwa ngenzelayo noma 2008, ngihlangana nomfana wamchunu, ngangingakazi lutho nje ngoShembe, ngingazi nokuthi kwenzakaleni. Anginikeze i-4 that hayi bafufaka la yabo, uma ufaka la uzovikeleka. Hayi, ngilifake leli foto, ngihambe ngibuka ukuthi halo pani into anginikeza, ngiphethe imali nje la ko-200. Ngaleso sikhathi-ke bekuyimali enkulu ngasohlangothini lethu uma uthunyiwe. Ngithunywe udadewethu ukuthi angomphathele into ethize kumiso esikoleni.
0: Ya.
1: Uma ngihamba sho ukuthi ngihlale ngiyibheke le mali ukuthi isekhona yini. Hayi, ngithi ngiyaphaphama, hayi ngiba ngithi ngiyabhekisisa imali ayisekho, hayi. Ngiqale phansi ngijike-ke manje, ngihambe ngicinga le mali, ngiyakhumbula ukuthi igcine ilahle angikuphi nendawo. Ngihambe. Ngithi sengizofika nje ukuthi la kulahle khona imali, bese kuleli foto engiligqokile kuvele kuqhamuke leli khehla leli lizomalanga phambi kwami, bese ngiroundwa umoya, ungiroundwa umoya kube ngathi ile nto abasuke bethi abantu umoya omubi. Ungiroundwa umoya bese livese leli khehla, hhayi. Bengifuna ukukhombisa mntanami ukuthi uba uShembe, nayi le mali uyishiye la. Ngasela ngikhombisa imali esey'hlahleni, la engabona khona ukuthi uShembe uNkulunkulu, lapho engaphenduka khona ngamlandela.
0: Hayi wena.
1: Yebo.
0: Hayi, ngiyabonga vuka amavundla, kulungile. Yeyi. Yabanye abantu banendlala. Balandwa uyena ngqo, umnikazi wezinto. Molo, sawubona ekuseni.
2: Yebo, sawubona.
0: Ninjani na?
2: Siyaphila.
0: Hayi, siyaliphilela nathi unyazi lwezulu.
2: Ukhuluma noSosana uSpeki Maphumulo wasempumelelweni sempela esikolweni.
0: Empumelelweni efolweni.
2: Yebo.
0: Ngani yakwethu?
2: Baba uMshumayeli, ngicela nje ukubongela umuzwa wasempumelelweni. Ngiyakhumbula uma ngenza umlando uchaza ukuthi leli gama lasempumelelweni lavela kanjani. Umkhulu kade khona izolo, umfundisi Maphumulo esanda kudlula.
0: Yeah.
2: Wayesawumshumayeli ngesikhathi sefosi inyanga yezulu. Waya kocela igama ezulwini ukuthi ucele igama lomuzi ngoba kusukhona. Yathi inkosi Masizwa, yathi Maphumulo musa ukuphapha, ngicela ukuye kusasa ngoba lelo gama lalomuzi yolilanda emazulwini. Ngeke sivele silisho njengamanje. Kwenzeka-ke ngakusasa wabuya esezoza igama, wathi hhayi isibuyele impendulo, kuthiwa lo muzi igama lawo usempumelelweni. Manje ngiyabona uma ngibona nje noma ngithinani ukuthi into ezenze ngakhona impela kuyakhombisa ukuthi leli gama lalandwe emazulwini, izinto zakhona ziyaphumelela. Ngiyacela ukuthi uShembe asikhumbula sithe konke sikufisayo kuloya muzi. Nesteze asicelayo inkosi inyanga yezulu, siyabona siyakheka.
0: Yes.
2: Siyacela uShembe asibekelele size sifike emaphethelweni.
0: Kube njalo. Amen. Ngiyabonga kakhulu ngani yakwethu. Oh yes, bekade kufanele sibe nodokotela. Odokotela bafaka isixoliso sokuthi ogogo bafikile impela ngobuningi babo, bayathanda futhi ukufika nabo bezoxoxa. Ngama-awareness ngezifo ey'hlukahlukene. Kodwa ile ndlela yaseSwatini bahamba izolo ngolwesihlanu ke bona. Basebethi-ke bacela ukuthi-ke sihlele leli sabatha leli esiya kulona, ukuthi-ke odokotela bafike ngalo, odokotela uNjilo, odokotela uMkhize, odokotela ucele. Bakhona nje baningi, uzobona wena. Kulungileke. Umsakazo wakhe izwi loMzansi 98.0 FM. Shumi nomuvo ihora emva kwenje imizuzu emva kwehora lesithupha, shuthi that is 11 minutes after 6. Molweni. Kodwa phela akukude kakhulu eSwatini, zabanye uma ngisuka la 7 Awu 12 ngobe ngiphakathi busuganga wena. Kulungile. Sawubona kusini.
3: Baba ngishumele inkosi niphilile.
0: Siyaphilela nathi uNyazi bezulu. Kunjani ngakuwena?
3: Hayi yaphilela baba. Ngifunani mbuyisa lona la emasangweni mawutana.
0: Yes mbuyisa.
3: Ngishumele umthembo.
0: Mhm.
3: Ey nami ngiphakamisa ukubonga baba uNkulunkulu into angizela zona. Ey ziyamangalisa.
0: Mhm.
3: Ngiswela angazi ngayichaza ngithini. Kodwa ke engingakukhuthaza mina ukuthi sibambelele uNkulunkulu uNyazi lezulu. Uma ucela hayi uyakupha.
0: Mhm.
3: Mina ngeke ngawa la eDurban North nguwe phezulu eRufini.
0: Mhm.
3: Iwabona ubono lo dolo odayiswa la eMarket sokuthi udlale ileli likhanda leli liyadlala leli ngazothi linyakazeswa umoya.
0: Mhm. Mhm.
3: Intamo yami yayidlala kanjalo ngathathwa ngayiswa eMagali. Ngathi mangilele lapha eMagali kwafika inkosi uNyazi lezulu. Ngafika lwa mayizandla langibuka ngilangibuka ngilimala kunini sizovala u23.
0: Mhm.
3: Ngazibona senginyuka nginyukele ebuhleni. Uma sengilanga sesangweni hey ngiyabona okhokho bami bayajabula bawo bashaya izandla bathi hawu sasajabula umntana wethu wabuya obesehambile.
0: Mhm.
3: Ngisholo ukuthi ke asibambeleleni noma phela kuzima kodwa ke asibambeleleni ushembo uNkulunkulu baba kuningi engakuchaza
0: mana ke wawusuyaphila njalo futhi khona into
3: ngiyaphila yabona ngase ngiyaphila ukuphila ngima ngithi ngiyaphila ngiyaphila kuyinamhlanje
0: akaze bakufake insimbi bakufaka ngalutho
3: abakaze bangifake insimbi abakaze bangifake lutho ngatisha nje kuphele ekhanda neminwe yayigobile ngaqondisa ngaphila ngoba ngisaphila nanamhlanje.
0: Hayi wena. Hey, hayi fanele kumbonga uShembe. Kulungile ngani yakho siyabonga kakhulu.
3: Amen baba.
0: Phila mbuyisa kuyabonga mfowethu. Kulungile.

0: 060 480 7164. Sakazo wakho izilomzansi Shembe is the way. Inkinobhweni ke yena umshumayeli majola. Hey, umuntu sazaba umshumayeli yagugu umuntu ugugele eradweni. Yabona nje anongigada mase ngiqala sengihema kakhulu ngiyobe sengiguge kakhulu-ke bese niyabotha hayi hambe niyongicelela enkosini ukuthi hayi manje bawa seguge kakhulu akazi-ke ngoba nomfundisi uNtombela wanika iy'bhuku ukuthi akabhale la ikhaya wathi bese yibotha usesindile usephilile useyi-right wathi babayi ngibona ngathi sengiyi-right ayi wafika ikhanda liphambana wafika yiphenduka zithi mzala wayisho enkosini iyathi inkosi hayi akanalutho lo wanika iyiphepha nepeni kwathi wangabhala watshetha uzobhalana wabhala wabhala uthe noma eseyibotha usesindile useenkosini yothi hayi baba ngibothi sengizindile yathi inkosi kusho bani yathi bhala waqhubeka wabhala manje ngeke ngisho ukuthi ke ingozi uthi uthi uyocetha hayi baba manje sengicela ukudla i-retirement kulungile 060 480 7164 asiqhubeke sixoxe imisebenzi emihle uShembe asenzela yona imihla yonke ngeke ngisho njalo phela ngithi okwami kuyinkinga ngoba ngalandwa ekhaya kwathiwa kunalo mfana lo owayisakaza lapha kulo msakazo lapha phezulu lo waxoshwa lapha uphi kwathiwa akahambe laphaya hawewa kanjalo kunjalo ungabuza manje baba pho uma ngifika lapha ngathi hoyi kanti wenzani lapha akade ngenza uzokwenza lokho kade ukwenzake hamba okwenza lokho kade ukwenza ngapha ukwenze ngapha lungile bona sawona ekuseni
1: ngiyaphila msakazi
0: siyaphila mlaleli ninjani nina
1: hayi sandiphile unyaka ngibakhayigqongulomhlophe sandiphile
0: unyaka kodwa khona niyeza
1: yeah, eyi mkhomayela ungadina eyi umqondisi mbuso le mkhomazo lwasini kunale nkulumo le ethi la nihlangene khona ngegama lami ngobe ngikhona yebo yazi eyi unyazi kunomunye ubhuti la omakhelwane ami ngowamatorho la yebo okay futhi uma wey'ngane zakhe futhi unokumcontrola ukuthi enze noma yini athanda ukuyenza ngesikhathi esithande uma wengane right ebeze lobhuti eze kumina angimbike seyindoda hayi futhi ungadina kuthi ucele inkinga zami nginenkinga le achazeke ilong story-ke ngoma wengane zakhe okay manje uma wengane zakhe bese amfonele aqamba amasipho athi akafondi loma wengane zakhe aqamba amasipho athi njengoba ngingezi kuwena wabengane zami ingoba ngiyesontweni lamanazaretha esempeni lahembe yebo uqamba amasipho njalo akaya esempelini yebo okay bese ngithi naye kwethu lowo sisi lo uma wengane yakho uma ngabe eqinisile ukuthi uye ethempelini ngempela kuyoba kuhle ngoba uma ngabe ekamba amanga eyi akudlalwa ngegama lashembe yabo hhayi-ke ebesehamba ubhuti bese ngithi nabhuti njengoba uhamba ngicela ukuthi uma ufika endlini uthandaze ngiyazi awusonti nawe uyidlela iy'nto zakho zasemhlabeni kodwa ngicela uthandaze uthi shembe usho loko okucabangayo njengicabangele mina okay hhayi wahamba ubhuti ngakusasa maseyibuye uthi mfowethu kahle ngijahlile ukubona ngisinayandoda uthi mfowethu uyazi ukuthi angizange ngiphuze manzi angizange ngiphuze ntoni yokuphalaza kodwa ngisema ngibiza le gama oshaya ngilibize lolashembe unyazi lwezulu uthi mfowethu kuvele ngasukela inhliziyo encane ngashona emva kwendlu ngayophalaza wayishoke into ayikhiphileke futhi ukhiphe into.

0: Right, yeah, umatote, wana ke, isho njani nsiza vele yati photo finish, yati ngiyaphela lapho, yati ngizothola ukuphumula. Kodwa ke sizwile umyalezo ukuthi ke, inhloso lapha ya, ukhuluma indaba enkulu yokuthi ke, letha konke kuye, sikhuluma ngoyedwa kumuntu okulethwa kuyena zonke inkinga zethu, okungumveli Nqangi, uthi ke, mawusuyilethe kuyena inkinga, noma kanjani uzokuthola ukuphumula. Khona ingosi yethu la sithi khona. Magaye, ngingowesifazane. Indabuko yami ngingumZulu. UNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana, kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwelamampo, Eastern Cape. Sinomntwana ke manje sesimtholile nobaba. Unenyangana nje efikile emhlabeni. Inkinga ke esengibhekana nayo landosi, bayamcela umntwana le kubo kwakhe. Baba nosiko lwabo la ethu kusikwa sikwa la ebusweni. Lokho abakubiza ngokugaba. Indosi impela noma ngabe isike lingakanani kubona, kodwa kumina ayi akuvumi indosi. Akeni ngilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini.
1: Ngavumela ingane nje iyokwenza usiko, ingane iqhubeke nempilo yakhe naye ngoba waqhubeka nempilo yakhe ngosiko lakhe lakubo. Mama qhubeka uvikela ingane yakhe uma ubotsha kwehlula.
0: Shona enkantolo.
1: Gijima uye enkantolo uyofuna i-court order uvikela ingane yakhe.
2: Isikhathi esiphila kusona Magaya kufana sakudala bobo ukuthi ucele Magaya usiqedule ingane usevule ingane. Phela sasana isikhathi Magaya.
0: Uthi umama wena hayi noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga.
2: 100%.
3: Bazuthembeka mayenqaba nengane ngoba izwe lanamhlanje seliyinkinga. Uzogcina ngasamthembi bengasamthembi ukuthi engasathembeki ukuthi le ngane ufuze usabelane kubona usingo. Phela uma wenzela usiko ingane mangeyona yakhona iba nenkinga mhlawumbe yafa. Akayenzela usiko uma kuyingane yakhona lapha.
0: Asikhuluma zona ke indaba ebalekile, asixoxike sodwa kodwa sixoxa nawe lapho umlaleli ngasekhaya. Uyayeke wena umlaleli okwenzayo ukuthi usishayele ku 0604807164. Masiqeda nje kuyendlala inkinga esuka ibhekene nomlaleli wena okwakho lekelela azulula emsakazweni Silomzansi FM. Ake senze kanje. Ngo 29 minutes past 9 o'clock ikhamba ngingubhekizitha. Ngingumphiliseni.

angazi noma sizoduduza noma fanele siyale kodwa ngibone ngathi izogcila kakhulu ekuyaleni lo ongupartner wakhe uxolo uthi ndosi bengisebenza kwezinye inkampani ezinkulu la eThekwini wayisho na inkampani la eMeden Wolf le enza insipho enza ithako ithile ngcina nje ukuyibiza ngegama uyayibona la umuswa ngako Wilson's Wolf ukugudla uthi ngeMeden Wolf na inkampani enkulu nje ekhiqiza insipho ama toothpaste yonke lonto uthi bengisebenza kuleyo nkampani eminyakeni eyisithupha eyadlulayo Uthi nami bese ngisebenzile njengoba iminyaka ibisicela la ko 15. Hayi. Ngeshwa ke ndosi kuthe makufika isikhathi sokuthi inkampani iyadiliza nami ngadliwa izembe yangishaya phansi inkampani. Ngahlala ekhaya. Umama wakwami ngenhlanhla umuntu ofundisayo. She's a teacher. Uthi nabo ubuthisha lobu ndosi Sitholane naye sithandana engeyena uthisha kodwa enasi isicifikezo sika matekuletsheni Ngithema ngisebenza lapha eWilson's Wolf lapha ngizobika ngeWilson's Wolf ngoba iWilson's Wolf iarea ngqene ukugagula nje igama la lenkampani ngoba asidayisi la uthi Ngithema ngisebenza ngabona ukuthi nanga umlekeleli wami futhi nangendlela ebeyiyona bengibona ukuthi hayi Umsizi wami lo ubambulwa amlulu. Uthi ke ngazama ngahlanganisa ngamyise ekolishi noma enyuvesi. Wakwazi ukuthi ke ayokhuphula izifundo zakhe zobuthishela njengoba namhlanje efundisa nje. Uthi nakhona eseyitholile iziqu. Kuke kwaba inzuka yikeyi ukuthi awuthola umsebenzi besinqongqoza sinqongqozile. Si apply senza konke uthi angifuna ukungasho ukuthi la bekudingeka khona umgwazo besikwaza futhi ngikwaza nje ngawo la masente bengiwathola lapha ya kule yankampani bengisebenza kuyona eminyakeni esithupha waphela umsebenzi uthi kwakuhle ekhaya kwakuhle nje kwamnandi noma ngingasasebenzi ngoba bese khona amangqushana lawo amancane ngaphuma nawe emsebenzini uthi hayi impilo ya smooth nje kwakuhle kwangabikho inkinga hayi umama wanginikeza nje ipho indawo yami noma ngingasebenzi nginjalo uthi hayi Sancenga ke nami lokho okuncane engangikutholile ngalungilungisa egcekeni ngalungilungisa ikhaya ngenzela ukuthi nami libe lihle phela noma ngiguga noma kwenzakalani kodwa ngihlale endaweni enhle uDayi lalunga ikhaya ngenza okubhlungu ke ukuthi wona lawo mangqushana uhamba phela ngithi uyasithi imali uyispenda ungeke engenayo iyaphela Fana lokho uyo withdraw nje ku ATM lo tititi hedle tititi hedle ngesikhathi ukhipha ungangeni lutho kuyehla ngale ayashintsha ama digits iinumber ziyashintsha uthi ke sekuhambe kwahamba ke nami sagcina isitsha nje sesoma inhlama kusho ukuthi sekusekuphelile engangiphume nakho ngale ematorhweni la engangitorhoza khona uthi hayi ke kwabeke Senkadlile. Uthi yaqala ke inkinga, yaqala inkinga yenkangala. Uyayazi inkinga yenkangala. Uthi yabona makaye sashintsha isimo ekhaya. Sishintsha isimo ndosi. Uthi kumuncu, mangithi ncungu dincu. Uthi kumuncu. Uthi kwamina ndosi uthi ngiye ngibuka intambo. Kuthi angihambe ngiyoqeda ngempilo yami uthi ngiye ngibuka intambo ngibuke lo muzi kuthi angivele ngiphume ngihambe endosi ngingazi ukuthi ngiyapi ngoba anginalutho nasephaketheni uyakwazi never uthi ngivele ngihambe ngingazi ukuthi ngibheke phi ngenxa yosizo esengibhekene nalo kuleli ikhaya uthi futhi kube ngiyazenzela ngabe ngithi nje mama hamba manje into engishayayo sase sihambe sako home affairs sayobhalisa umshado lo we committee of property lo ukuthi okwami okwakho

okwakho kwami. Manje into engiyisabayo Ndosi, ngiyabona ukuthi mangase ngithi sengiyahamba, vele ngobe ngisamnika amandla mo ukuthi akasala owner lomuzi. Lo engithathe mina amasenta amokugcina ngawulungisa ngoba ngibuka indlela ebengiphethe kahle ngayo, kanti uthi lala kulaza siyokwengula ekseni sidla ukrim. Ngangisho yangisho uthi ngithini? Uthi Ndosi ngendlela esengisidwedwe ngayo la ekhaya, uthi ngishindwa ngiyokoroba ngiyibona ingcono kunami ngendlela esengiphethwe ngayo. Uthi okubuhlungu okubekwe buhlungu mo lento ayenzayo akayenzele khoneni, uvela yenze phambi kwazi izingane ezibuka ukuthi mina sengiyinebeton la ekhaya. Uthi magaye ngangazi mina ukuthi ngiyothethiswa unkosikazi wami angithethise ngize ngiqathake inyembezi engihupha nje engithethisa, noma ngabe Ndosi bengoneni kodwa ngilindele ukuthi angibizele ekamereni sihlale phansi sibonisane, hayi leyo ngihupha phambi kweingane angithethise angithethithethise yangikhafe futhi angazi Ndosi noma lento ayenzayo lo mama ungiphushela ukuthi angidube ngihambe yini, noma ungithethisisa ukuthi ngoba useyabonda anginalutho sengaba nje ngenxa nje ukuthi ngalahlekela umsebenzi ngenxa ukuthi yangisena mali, uthi sengaphenduka into ongayazi. Lento uthi into engiyibona ebuhlungu kakhulu Ndosi, lento ingena kancane kancane kancane ezinganeni esizalayo. Uthi sengiyabona ukuthi sekukhona leya nto ayitshalile lo mama kulabo abantwana bethu esibazalayo, njengoba nabo sengiyabona ukuthi sebeyancunza kancane enhlonipheni sebeyancunza. Uthi Ndosi isibonelo nje, sengiye ngibona ingane mangiyimemeza mhlambe ngifuna ukuyithuma. Uthi ngisho ngibona kahle uthi yezwa kodwa ikiqale nje ibe nokuyithulela nje ingafuni ukusabela yosabela masekuthanda yona. Ngibona ukuthi hayi sekukhona into engasahambi kahle la. Uthi kufana noma umntwana ngithi ngiyamthuma, mangeke ngathi ngiyithuma ingane, uyabona ke ingane makwayithuma yathatha isandla inwaya, ngisho ngabe inwaya yapi, ngisho ngabe inwaya kuphe khande ebusweni inwaya, make nje ngathi ngiyakuthuma wawusuthi wanwaya, ey leyo nto leyo i turn off ekhomba ukuthi lento engiyikhulumayo awuhambisani nayo. Uyabona leyo kunwaya okuyigade mntanami, igade uyigade uyigade mama nawe baba. Uyabona ingane uma uyimemeza nje esibani bani besethi baba besinwana nami la ngasentanyeni baba. Uyabona lo leyo nto nje leyo nto nje vele hey kuvela kuthi angihayize kuthi angithwala izandla ekhanda kuthi akithi yekeni nye kuye kwasho intombi ihayiza lapha ngakithi mayihayiza phela intombi, uyakhumbula sikhule ngey'khathi zemiphoso iy'nsizwa yisaphosa ihayiza intombi ithi yekeni nye kuye kuyahlekwa-ke noma kufiwe. Ha, kodwa udaba lula ukuthi nangu umama oneziqu elahlekelwa inhlonipho engasamhloniphi ubaba wakwakhe ngenxa nje ukuthi ulahlekele umsebenzi. Zithini iyalo esingazipha lo mama? Into engiyithanda kakhulu uthi ubaba siyalilalela futhi izilomzansi, naye into engiyithandayo umama bathi uyalithanda izilomzansi, kwamanje ungathothi ulalele. Le nkinga esibhekene nayo ayincane futhi sikhuluma ngalo baba nje, ngiyakholelwa ukuthi akukuphela kwakhe, maningi amadoda abhekene nalenkinga. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umsebenzi ulahleke kumama ebese ubaba epantsula, ebese ubaba abanetayela, ebese ubaba eba naleyanto yokuthi se untouchable, usasathintwa ubaba sekuyiseqa weqa manqamngqeshe. Kodwa in this point of time sikhuluma ngoba nina ngomama obonakala elahlekelwa irespect ngenxa kababa ukuthi ubaba sephelele umsebenzi. Siyasikhuza lesihlava. Siyasikhuza lesihlava sokuthi abantu babethandana. Abathandaneli enginakho. Awubuki ukuthi le ndoda ngiyithanda ngoba isebenza emsakazweni. Ngoba ngamzukwane kwathiwa emsakazweni ayisasebenzi khona, kushutha uthando lakho luyophela wena.

0: kanje manje ukuculo omkhulu kubi kanisenzi kumazombe zombe kulenyathi lobheke empilweni lekelelani bo xazulula magayi xazulula magayi
1: manje leka baba ukuthi sengazashiya umuzi wakhe ubaba sengazacabanga ukuyibulala ake simuphe nje amazwi enduduzo namazwi obuhlakani ukuthi yiphi indlela ke engaxazululeka ngayo la onoma ke siyala yena umama uqobo ukuthi mama hayi ayenziwa lento noma baba zama nawe okuhlula amadoda kuyabikwa ubikelwa bani na ubikelwa abalaleli bomsakazi silo mzansi FM 0604807164

0: Matata, matata. Yabona ke akufuni ukuze kufike esigabeni sokuthi ngiyayisola ukuthi ngangimfundiselani. Kulungile. Xazulula amakhaya usemsakazweni sawubona ekuseni.
1: Singaba kwamaphumulo thina. Siliqhamukisa kude le emlazi. Njani ikhumbuza.
0: Hayi, singezwa kwena mashimane, singezwa kwena zikodwa omkhulu. Hey,
1: uvukile ngani yakweyethu? Wena wabuya nentsile emfuleni Themba ukuthi uzogeza ngubisi wafica amakati seliphuzile.
0: Hayi, hayi ngathemba. Hayi ngithembe, ngabuya emfuleni ngageza ngobisi. Kushuthi ngageza nje. Yes.
1: Ah, bengicabanga ukuthi omhamba oma omageza. Bengicabanga ukuthi abakwambamba omageza ngobisi.
0: Hayi no.
1: Kulungile ake singene emxholweni.
0: Yes, but na indaba.
1: Indaba ithi ake siqale la. Ngoba umuntu omdala lo okhulumayo uMaphumulo la sengadlula kulesi sigaba sentsha singumuntu omdala, ikhahla sengobaba wesizwe. Did you say something?
0: Yeah, yes, mashimane.
1: Yeah, did you say something?
0: No, sorry man, sorry. Kukhona ukungiphazamisa manje. Yes.
1: Ngiyaxolisa indlebe yami isuke yacosha ngiyaxolisa.
0: Hey, indlebe yakho ayifinyeziwe ukuthi ngezwe.
1: Lalela. Na indaba. Abantu abaningi ngicela Nkosi abantu besilisa bake bageke indlebe.
0: Yes.
1: Kule nto engizoyisho. Abantu abaningi besilisa bacabanga ukuthi inhlonipho kowesifazane ilahleka ngesikhathi. Bengasasebenzi sebephelile umsebenzi kuwukuthi abesifazane bayasebenza ma uzoyinothisa lento ngoba ungasasebenzi usukusulethi usuyibamba lapha ya gcineni emsileni uyabona umuntu wesifazane
0: yes
1: uma eke waba namandla okuzingenisela isento ephaketheni.

0: angalicelanga kuwena. Akabe saba umuntu wesifazane ngokuphelele. Bangixolele lo mama ethu ngibeka into injengoba injalo ngendlela engiyazi ngayo.
1: Akabe saba kwabesilisa bona ke ithini?
0: Akwabe kwabesilisa kuyimvelo ukuthi basebenze
1: ama-provider
0: amakhaya. Okungokuthi uma kuwukuthi umuntu wesilisa ugangile uneyithupha nobupansula lobokade ukusho kusuke kuyinto akade evele yiyona ayenziwa ukuthi yingoba unemali kufanele vele abe nemali kuyimvelo lokho. Alright. Owesifazane uma eke waqala nje waneto ngisho ngathi uhola 2 cent uma kuwukuthi akawucelanga kuwena. Into eyenzekayo akabe saba umuntu wesifazane ngokugcwele uyajika abe uhalf umuntu wesifazane half ndoda ngokwe mentality, which means kukhona izinto eziqalayo zishintshe wena unganaki. Into eyenza ukuthi unganaki yini ukuthi nawe usasebenza.
1: Oh yes
0: kodwa zikhona iy'ntwanyana ey'shintsha kancane bese ke ziloku lolu shintsho ke lukhule usuku ngosuku. Njengokuthi uma ebuye kamuva emsebenzini kunawe usuke enama-expectations ukuthi njengoba wena ubuye kuqala bekufanele ngabe usukwenza ukuthi nokuthi yeyizwa le nisebenza nobabili. Ihambe le nto kagcine seyikhuluma hawu kodwa lapho ke usuke kusangathi usakuhlonipha. Hawu kodwa themba lami, hawu awusangibekeli namanzi wokufuthu kodwa ngoba ngikuthumelile nje umlayezo ngathi ngisendleleni kusenetraffic la emgaqweni and stuff. Kuqale kancane kanjalo bese kukhula kancane kancane unganakile kuze kufinyelele la mhlawumbe ma kwenzeka kwehlake isehlo sokuthi naku wena usuphelwa umsebenzi bese kuyima wena uqala ukubona ukuthi khona into eyenzekayo. Kade yaqala. Lokho kuchaza ukuthini? Ukuthi ngokwemvelo vele umuntu wesifazane wakwaye ingadalelwa nguthabe umuntu osebenzayo. In other words, la kuleli khaphu lesikhuluma njengalo ngalo njengamanje kuxabene imvelo kahle kahle. Imvelo le exabene iphambene. Kwazisa ukuthi uSathane le ndoda ifu uSathane ayiwafuna amakhaya athokozile. Ihlale nje inamaqhinga ukuthi amakhaya iwa destroya kanjani. Nawe ke sekuze kwenzeka ke la ekhaya hayi ubafo akehlisa umoya indoda lento le ukuthi uyindoda ngokuyazi kwami iyinto eyakhiwe kwaba sengathi nesigobodo sofudo la kufika ivunguvungu zempilo ifudo licashe ngaphansi kwesigobodo okungukuthi indoda ibhekisa ikhanda phansi kodwa ingayeki ukumtshela umaqondane ukuthi mama wezingane zami indlela ongiphethe ngayo ibuhlungu angiyithandi. Lokho ke ngicela ukuthi akusho zonke izinsuku kuze kungene kuthole indawo la emqondweni kamawe ekhaya ngoba kuzohamba ekuhambe kugcine kumthathisa isinqumo ubhuti lo. Okungukuthi ke lo wesifazane uyobe sazi ukuthi njengoba sekunjenjenje kungenxa yakhe. Now ngicela ukuthi ubhuti ahlangane namanye amadoda endawo njengamanje ngoba akasenabuchobana lana ke bahlanganisa ukuthi njengoba isimo sezwe sinje uma bebabili bebathathu bewu-5 yini abangayenza mhlawumbe engakwazi ikakhulukazi engathi angajagetha abantu abasezimeni esifana nesakhe angahlangani nalaba abasebenzayo ahlangane nalaba abangasebenzi kodwa abakwi-age group yakhe abasenamaphupho ekusaselihle ngempilo bake bahlangane babone ukuthi benza yini abangase bayenze ukuze ngalabo 350 baba babatholayo kuhulumeni kube khona intwanyana abaziqalelayo iliyo nto kuphela engicabanga ukuthi ngamsiza afokase kulokho kakhulu lo iy'bhaxo lezi azithola ekhaya enze njengofudu njengoba singimlulekile abheke phansi zikhale isifundo incwadi engcwele ithi incwadi engcwele indoda elungile ingawa kuze kube yiy'khathi eziyisikhombisa kodwa ekugcineni izovuka.
1: Amen. Zikode siyabonga.

0: ngithi kulungile-ke imzuzumbili ngaphakathi kuba nehora leshumi ukhona kumkhulu Ncwane ukhona la ocingweni sikhuluma naye umelaphi lo wendabuko siza ukuthi-ke usiphatheleni osukwini-ke lwanamhlanje ange ngawapholisa amaseko avela apholile mane baba Ncwane asikwamukele emsakazweni izilomzansi FM.
1: Ngibonga ithuba, ngiyabingelela msakazi wami, ehleze kuyintokozo ukukhuluma nawe. Bonke ke nje abalaleli bezwi lomzansi FM.
0: Hawu madoda, siyabonga kakhulu. Mhlambe nje ukuthatha umlaleli ke simbeke nje sithombini. Ukhamuka kuphi umkhulu Ncwane?
1: Ngibonga ithuba msakazi wami. Umkhulu Ncwane ungokuzalwa lapha kaMaphumulo. Isona isigodi sangakubo lesi la atholakala khona bese bake ngawo kumsebenzi atholakala eThekwini aphinde atholakale-ke naseGoli.
0: Oh ya, uchantile kanti Ncwane naThekwini naseGoli kodwa yena ebeyidabuka kwaMaphumulo.
1: Injalo impela msakazi wami.
0: Sizwa lapha nangenjula umhlakazi wezinto zonke. Sicela ukusichazele ngale khombo isiza kuphi uma ngabe ke usenkingeni ekhaya ngabe ke abantwana abalungelwa lutho mhlambe ekhaya noma ngabe ke izinto ezinhle ziyaqhela kuwe ake unabe nje la babuncwane siza ukuthi ke lenjula umhlakazi wezinto zonke isebenza kanjani.
1: Ngibonga ithuba msakazi wami.
0: Yes.
1: Into engizoyichaza nje mina nguNcwane. Sabantu esikhathini esiningi sike sishayeke izinto kezwakala. Isikhathi esiningi into eshaya abantu shaya i-foundation. I-foundation-ke lenjula yethu ingena lapho ku-foundation. Ngoba siyashayeka i-foundation, siyashayeka amacala abazali abawashiya kuningi nje. Sabantu abamnyama ngokuzalo. So injula-ke lo umhlakazi wezinto zonke ungena kuyona-ke kuleyo ndima leyo. Uthola ukuthi umuntu njengoba ngisho ukuthi uma uthotha izinto azikulungeli uthola ukuthi imali ayihlali esandleni uzothola ukuthi uyazama njengobaye abantu bevuka nabo bezama kodwa okwakhe akuqondani kuyagejana. So injula-ke leyo umhlakazi ikhombo yayo ingena kuzona zonke-ke manje lezo zinto ukuthi izokwazi ukwakhela i-foundation. Abanye izobezwa bekhala bethi msamu ingcolile akusebenzeki bethi msamu kuningi okwenziwe khona emsamu. Konke lokho lenjula ikhombo yakhona iyalekelela konke lokho silwa ne-foundation sabakaNcwane. Ukuthi umuntu akabe nayo i-foundation ngoba i-foundation mayinhle kusuke kuchaza ukuthi iyithelo zomuntu eqhubeke yaphambili empilweni kuzo zonke iy'ndlela azama ngazo ziyokwazi ukuthi iqondane.
0: Le, le,

0: kuti makai yanyaya yekungoti tiyavatii napota vakongo pana vakongo poti avakongo kuti makai vona vangena pakati pemudene mbiri kwetu kuti navavambekhaza lokuti vahlanganisa vantu kuti sambe nakosezozodingeka kwamakunje kwetu yebo mina ngiwuhlobo ngizobeka umbono wami kwetu wakuti ngiyabonga umuthi umashimane akasho ngithi akaphume aye kunkosikazi wakho umuntu futhi unkosikazi akayekwa ngeke ngifana nalezi kuthi makhaya kuyahlala ukuthi ulungise uzethi kuzoba ngcono kodwa ngathi usizizafunele futhi naye azame
1: ubona ukuthi la mnumzane ushoba abakhongi khona irole abangayidlala la ebuhlazeni bomuntu ngoba lento siyimatanisa nokuba buhlazi sukuhlaza nje uma ungayihloniphi unkosikazi wakho uma uyindoda uyindoda ehlaza uma ungamhloniphi unkosikazi noma uwunkosikazi ungayihloniphi indoda sibuka ubuhlazi bayangena yini enhliziyweni ekujuleni komuntu ngoba umuntu uyamazi baba ushoba engagobisa ikhanda manje ngoba niyikhona nithi ningaphuma isali ivuka indaba
0: hayi kuthi makhaya uyiphethe kahle ngoba nami angithithi uthi namfuna nami ngabe sihlaza nsubukosazi kwethu azama
1: ngaleukosazimanjesengene
0: ngasebenza kahle engithathe phansi umama ngane ngasebenza
1: yebo
0: kuthi makhaya khonto enzima ukuyizisho umuntu esifazane ethi omunye futhi makhaya usuka nomuntu kuthi wamakhisa umuzi avela sumuntu esisabulakhethoma imfazi kodwa amfake kulo muzi lo axosho lo kade makhisa umuzi ebuthi abona iyinkingai
1: ngiyabonga babushoba ngiyabonga ngiyabonga nawe futhi ngifisa lento yebo inkulumo elethwe umuntu wesilisa ehlukunyezwe owesifazane kodwa ngifuna siyibhalansise manje ngoba akhona amadoda othola ukuthi thanaye nomuntu wesifazane umuntu wesifazane akuthuntuthe akuthuntuthe akufice unebhuluwe elihlebhukile ey'nqeni azama lithunge akugeze akugeze akugeze intshetshana phela umuntu besebhedile yonke into yakhe iyancishiswa hhayi ngoba kuyintshetshana ngempela uma wabheda nje umuntu uzwa manje sekuthi akubheka amehlwana wena umuntu wesifazane amgeza amgeza amgeza umuntu wesilisa athe ngacwebezela aqala abona abangcono xazulula magayi sawubona
2: yebo sawubona
1: ninjani ma
2: isaphila njani
1: hayi singezwa kunina ma ubani esikhuluma naye
2: umamzulu emolweni marumini
1: mageba mntwana
2: hayi ziningi inkinga kona kunjalo njengoba esho nje ukuthi nomuntu wesilisa uyakwenza lokho
1: yes
2: kodwa ebengikusisa nje kubaba ukuthi angathathi intambo angaphuma emzini wakhe leyo nto iyomsiza ngolunye isuku ngoba kwayena lo mamakazi kuthiwa usebenza isikhathi esingakanani
1: kodwa mawi uthi ngiyancipha kancane kancane ngoba uthi ngisho ukudla ngiyadla kodwa ngisuthi ngenxa yokuthi kwalokhu kudla ngikuthola sekunamaganyana obonayo ukuthi kunokubiza uyabona lokhu uxoxela ngokuthi ukudla kuyabiza manje uyaphakelwa kulokuthiwa izinto ziyabiza manje uthi ngiyezwa manje ukuthi kushawa mina la
2: yebo kunjalo kodwa ngithi akabekezele hlezi unkulunkulu
1: no mntana wakhuluma wanqamuka ke kulungile mageba sikuzwile ngithanda nje lokugcina ngizwe nje unkulunkulu kusho ukuthi yonke lento njengoba siyixoxa nje wena uhambisa umveli inqangi phambili siyabonga amageba omkhulu usemsakazweni xazulula magayi sawubona
3: shonkwazethu nabalaleni
1: ncobo omkhulu
3: kuhamba kanjani
1: hayi mfowethu usasigcinile ujehova nathi hayi akukho kungixabanise nothixo
3: wokuthi ngizwa kahle kini
1: kahle kakhulu nomlaleli uyakuzwa ekhaya
3: cha ke mntwethu mina ngizoqala nje ngikhulume ngento enje yezini kuye bambe ijina nomfowethu lo okungena nomfudlayo
1: yes
3: makhaya abantu besifazane konto engizoyisho abantu besifazane sithola sengathi abasahloniphi nje abantu abayimbangela yaleyo nto yithi thina yinsizwa ngiyoyichaza ngelinye ilanga leyo nto mangikhulu ikhathi ukuthi ngiyisuselaphi ngoba kunento magayi la yenziwayo ethi ishaya izandla kunamhlanje ayathi umuntu wesifazane bese esiwuqhubeka kuyona engasahloniwe bese kuthiwa umuntu wesifazane u-1, 2, 3 bese sikhohlwa magayi ukuthi uzabe la ikhaya nje ufike kanjani
1: noma esumbone engasakugculisi nje wena oyimbangela yokuthi abe nje
3: abantu besifazane ngiphinde futhi abaningi abangahloniphi namhlanje emzini imbangela yezinsizwa edala ukuthi umuntu wesifazane angahloniphi
1: La
3: uyayichaza ngelinye ilanga lo ndisusela
1: ngifuna futhi ke sibheke ngalena ke la suka sesithola khona owesilisa ke.

0: asahloniphi khona esejivaza umfazi wakhe kusuke kuyini kusuke sekuyena wesifazane odala lakho
1: nakhona futhi lapho magayi kuyenze indoda kodwa okungahloniphwayo okuningi okujwayelekile ukuthi ithole seyasiyinengane noma itholakale siyinentombi noma isiyithatha isithembu ikona kuhlonipha okuningi-ke kwendoda lokho kogqamayo engakwenzi eyihlale ngokulalela-ke emakhulwini
0: okuningi-ke ake singene kulolu lwalo mbhemu singam-advise sithini ubhuti lo osebonakala kahle ukuthi uthi nentambo uyayihalela manje usefuna ukushiya umuzi wakhe uthi akazazi kodwa uthi uzoyaphi ngoba uthi unhluzwa usingathini kuyena
1: angiphinde futhi makhaya iy'nsizwa manje kufanele zibe nesibindi uma uwumuntu nje kufanele zibe nesibindi nangeso nto enzima ngasho la ngazi ungakulinga ngisela ngebhukeni uyabona makhaya la uNkulunkulu njengoba adala ukuthi uma siyinemizi bese sifuya izinkukhu into elula izinkukhu yindlela ukuthi uNkulunkulu wayenzela ukuthi bukela enkukhwini egcekeni lakho ukuthi inkukhu yenzenjani yabona magayi la mawufuyile kuba khona iqhude elinogedle kuyilona elikikilisayo bese kuba khona isikhukwazi elikijimayo iqhude liyoqhwanda lisikilikhi isikhukwazi sigegezele sithathe amashwane siwafake ngaphansi kwamapiko sidle la kuqhwande khona iqhude manje thina magayi thina sijikile iqhukwazi sesishase ngathi iqhukwazi izona ey'nisa ugedle ikikilikhi amaqhude athathe amashwane awapha kanti akunjalo imvelo nje makhaya ibekelwe ukuthi sibukele kuyo ngifuna ukuyazi le nto-ke ukuthi lo muntu wesifazane mathiwa akasahloniphi ngoba nami indoda ayisasebeni usethembekile manje sekuyiyena indoda mina magayi kube ngilo mfowethu nje mina magayi ngiyenza ngihle ngikhulume nokwezinto futhi uNkulunkulu wangisiza mina nginika isibindi ukuba noma ungathini makuthi njeyazo ukuthi lamcathule ngiyakutshela ukuthi uyamcathula ngakho besekwenzenja mina bengizodiyela umfowethu akamqonde umkakhe amtshele ukuthi ngabe ngoba usatholi kuhamba le mzimba wami okungono lo mfowethu asihaba uziro aqale phansi okungoba ahlupheke ehlushwe umuntu ngoba kungeke ume ngegama lomthini washada naye sezele iy'ngane mxolele futhi akakwazi akakwenzayo nalo lelo gama makhaya elinye igama lesibulalayo lenjalo kuyakhulumela lenthiwa mxolele akakwazi akakwenzayo
0: kodwa le yokuhamba-ke ngcobo ithini ngoba umthetho njengoba sebeshade umshado wamafa kusho ukuthi kuyomela ukuthi kube nokuhlukaniswa kwezinto sisibona kuhamba bani la uyena ongahamba noma ngihamba wena baba njengoba uthi akuhambe yena nje
1: ingako magayi ngithi mina isibindi kule nto siyasimela lo mfowethu uma kuthi kuhlale kuhambe yena akahambe abe uziro ayoyiqala phansi impilo ka-one okunoma magayi ahlushwe umuntu esibesimile kodwa ngokuthi washada naye ushade kanjani magayi laphana ukuthi usejele khona kodwa kuthi ngishadile kodwa kulethiwa hlala ngoba nakho ahlanganisa izinto kodwa wena uyazi ukuthi ilahle liyakushisa kuze kube yini mina magayi kube mina ngifuna ukuqamba bami mhlawumbe ukwethu ukuthi makuthi ngidalela kwenziwakethi manje uba nesibindi hamba kuyaqaleka phansi uNkulunkulu uyokunika amanye amanje uqale phansi ka-one okunoma uhlale uhlushwe umuntu ohamba nja wena wambetha ngakule kuliwe ngokuthi ushadile uhlanganisa into engasho lutho leyo manje magayi le emhlabeni into ngikutshele mina izwe elibambe ngayo abantu kule khulunywa leyo nto uhlanganisile uhlanganisa amafa nehambe uzolahlekele ukuthi kwashakatshema futhi akam-understand sima sakhe useyasazi amxolele uNkulunkulu naye wabathethelela ba iyona-ke magayi into ebulala abantu naye ubona abantu abanye bejakwa ubona abanye abantu beyilenisa ngentambo ubona abanye bethatha izibhamu bebulala abantu ngoba umuntu useyibili inkinga ukuthi nako ngisho kuneqani kwakuba ney'gulube ey'bambathayo ukuthi belezela ngoba kuno-one two three no-four yingakho kulo mfowethu kufabe nesibindi manje uma ehluka yiloko kusho ukuthi mkani hamba la ngoba usamhlonithi longelathi asene iy'mpahla aze akaphume ngesango asale lonko sikazi nalowo muntu into engathi ishule kunoba ahlale ishiswa yicathule umuntu bese sesithine uhlanganisa amafa washakacima kwavutha amalangabo nange makhaya uyayiletha uyikhalo zokuthi angihlili kahle akuzohlala kuzongahlali
0: kahle kuzebe
1: yininini umuntu phela naye
0: hayi ngikuzwile phalapha naye ulalele siyabonga kakhulu ngcobo mkhulu danki
1: yezwa lithi ngene ekubindini manje isibindi kuyokusiza mina ngitshele ngelinye ilanga ngani kuba ngangilinganisa nekithi ube singene emanzini lapo ukuthi ingwenye inkolo iphume kodwa ngasasheshe ilapho nje magayi
0: naso njalo isibindi ngcobo usakhuluma ngaso siyabonga kakhulu phalapha nasi isibindi lesi sokungazi ukuthi mangiphuma kulomuzi ngiyapi. Mhlambe yiso leso sigcina sinabantu abangondi ngasithebeni. Omantuntane ndishi. Ebabebizwa sisakhula kwakuthiwa omalale ipayipini. Namhlanje sekwathi wamaphara. Asithume umntwana esitolo siyabuya.
2: Ingabe sokulungela ubusika akufanele kube isikhathi sibuhlungu emndenini wakho. Zilungiselele kahle ngemithi yelinen ethenjwa izizukulwane. Umuthi womkhuhlane iLinen Cough Mixture otholakala kuzinhlobo zokunambitheka ezintathu futhi izintandokazi ezikhona iBoss Triples, iTwellington kanye neVictalsis. Umuthi wethu wasebusika usiza ukukhwehlela, iCroup, izimpawu zebronchitis, umkhuhlane kanye nesifuba. Lungiselela ubusika. Thenga umuthi wasebusika weLinen oyintandokazi kuwe.
3: Thola ingxenye ka 10 million randi umuzwakala ne flavor nge Fanta, Sprite no Mistoni okwenzelwe ama get together. Kusebenza kanje, thenga noma iliphi ibhodlela le 2 liter noma i 1.25 ml returnable. Thola ikhodi ekhethekile ngemuva kwelebula. Scan i QR code noma uthumele uhi kule nombolo 0825089260 ukuze ungenele emncintiswaneni. Njalo umuzwakala ne flavor kuba lula kanje ukwini airtime no amaphuza akho kune migomo nemibandela uma isitokwe sisekhona.
4: Izwi lomzansi yizwa umehluko.
0: Izwa umehluko, sawubona ekuseni.
1: Yebo, yebo, hangena kulukuthi no anonymous ekhaya. Yena lende show ethiwa ungqobo mfowethu.
0: Ya.
1: Ngibuya kuyona ngavela nashiya phansi.
0: Hawu.
1: Hawu, qala phansi.
0: Anonymous akasihlehle nayo ke. Ubuya kuyona kwakade kwenzekeni kuwena.
1: Mfethu nami kwakuyiso isimo esifana nesomfethu ngangisebenza ni right ni nayo yonke into. Amfundisa ngokuthunga wazi ukuthunga e-zero yena engayike ngisesikoleni. Thema isebonta. Angishintshele umuntu wesifazane. Qala kwenza yonke imigilingwane waqhoma wenza yonke into.
0: Hayi.
1: Ngizokuzokuzilela. Yabona mina
0: ngizokuzokuzilela. Udla ukudla okunjani?
1: Osexy ufile amabhodi libe la mafoni. Eshuthele indoda yakhe anje akangena esoilet ayishuthe enqono akhuphe sendela amadoti.
0: Yini le wena? Wena usudlala imdlinzo noma into owawuyibona lo khuluma ngayo?
1: Aqale ngodlinza ngalinda ngathi ngila ngasuka. Esenomkhulu ukuthi uma ithatha ifoni ayifaka ngaphansi komqamelo, ngayithatha ifoni ngenkani mali iphethe awunazi ithombe yabona. Ayifonele ebusuku bathi ithi iyagxuma, ngayichaza thi nomfetha angiyona lo mntu oyiwayo, ngizoxoxa. Sixoxa naye indoda yangitshela thi indoda yathi hayi wathi lo muntu akanankosi akanayo akashadile. Esenomkhulu ukuthi ayikhiphe ifake ephaketheni ayihambile.
0: Hawu.
1: Angeza ukuthi ethani yami ncane la izonqumu. Uthemba kwathi ukuthi wagcine sengibophela amancine enyathi ngoba ngaze ngabuya enkantolo ethi ngimshayile ngamdlengula.
0: Hawu.
1: Hayi, uma ngifika yazi-ke la enkantolo ulandela imashi yomuntu wesifazane ukuze ugenxe kahle. Ayichazele ukusuka nokuhlala. Yangizwa mfowethu?
0: Yes, ngilalele.
1: Qale la, iqala lethu lasithatha 3 months wonke uba ngaze ngayiswa ngisho counseling ngoba ngamshiya nithi yabona lo muntu wesifazane njengoba ethi ngimshayile ngamdlengulile. Bengingimshayela umzwengu mina ngiyebo isandla ngimbambile kodwa bengimshayethi ngifuna ukumbulala kodwa ngabuya sekuduza ngani ngoba ngibuyile emkhondweni wami ukuthi iy'ngane ezothini kwamina bengimshaye nje kunesikhathi ngangavuka ebusuku ngathatha intambo ngagibela phezulu phezu komgqomo oblue ayihenga phezulu kuyihenga kwabuya emkhondweni wami kwakho into ekhuluma emandlebeni mina ukuthi uma umbulala kuyefana ngoba uzosala ekhululeka nje lezi ezinye ngoba khona.
0: Awu madoda, yakulungile noma iphelile kodwa ke sidlamaningi esakini ngikuzwile mina. Ifana ncamashi nale yalombhemu njengoba uyeza ukuthi ke uthi unayo wakwasika izintambo kodwa wayesebuya unembezo ukuthi abantwana bazodlani. Xazulula magaye, sawubona.
5: Sawubona Zico.
0: Ninjani mawami?
5: Ngiyaphila, ukhuluma noThembele Hlezilakazi.
0: Yes, mavilakazi omhle. Yes, kwaMashu.
5: Yebo, kwaMashu.
0: Thank
5: you. Mina Zico ebengakusho kubhuti ukuthi akangahambi.

0: kanjalo sisithembe lihle simdoda kwaMashu uthi hayi ayihlala ekhaya baba unganyakazi usemthakazweni xazulula amakhaya sawubona yes ma
1: yebo ukhuluma nomhlali la
0: baba umsane niyaphila
1: yebo baba ngintombazane baba
0: oh ncese ngizwa uthi
1: umsane kulene ivoice yakho nini
0: ah mamsane yes xazulula masizwe nayi ndaba
1: yabo mina baba angishadile
0: yes Yes.
1: Ngintombazane angishadile ngihlala nomuntu wesilisa. Yes.
0: Yebo, yebo.
1: Akasebenzi. Yabo. Kumina osebenzayo.
0: Yes.
1: Ngisiza ukuthi ngesikhathi sihlangana engakwenza nawo umsebenzi. Ngabuza imizi ukuthi nangithi akayorenta, uzorenta ngani engasebenzi. Mina ngoba ngihlala emqashweni, angihlale sirente sobabili, sihlale sobabili. Ade nangidla khona.
0: Ah, madodhi. Yes, yes.
1: So, kumanje na uyaphila uright kunento kunento afika eyiyona yabo okuhle ngaye
0: umuthi into afika eyiyona kusho niqala ukuthandana uyamkhatha
1: uthandana wephuza lento ukuthi welala kubona kodwa namhlanje usebuyekile one wakhetha ukubiyeka ndiwathi ngiyabiyeka kaphuzi uhlala nabantu abaphuzayo nawe and then kodwa kaphuzi ubuye ngaphuzile nganalutho ukwazi yabo nje kade ehambile ey'nsukwini waya elentweni laphaya u-100 rand wafike wagembula wathola u-2000 wabuya negrosa wabeka endlini ubaba lo akakazama okungenani akame laye empambanweni zemgaqo afika ashaye ukucela khona uma ekwazi ukuthola u-20 rand athenge ogwaya ababili abadayisi ishumi uzothola imali 20 rand iyanezeleleka
0: Aw madoda yes.
1: Adayise wena ugwayi ngoba uyi-challenge kakhulu.
0: Kushuthi ahamba uthi yakahamba aze thobe akhangeze la emarobhothini.
1: Akukho kuyo. Bayaphila. Baningi liphila. Omunye wethi ene webani ukuthi uthola 300 rand awuthatha ufake e-bank. Umuntu namhlanje uyaphila.
0: Aw mangalo ngakho ukukhangeza.
1: Ngakukhangeza. Uma ngabe kungukuthi ubona ukuthi leli mhlambe lo muntu ambonayo uya umuntu o-right. Abakhulume naye ngoba bayasondela kubona khona bathi ngicela umsebenzi amchazele inkinga yakhe mhlawumbe uyothola umuntu ozothi hayi asihambe siye endlini ngiyokunikeza umsebenzi athole umsebenzi
0: aw madoda
1: yabo ngaphandle yabo njenga ekhaya akaliyekeli njalo ikhaya angaxabani nalo angenzi lutho kulona ahlele nje ukuthi enze ngale ndlela enza ngayo kuphela yabo uNkulunkulu uzomphilisa
0: Awu makhulu amazwi ma siyabonga kakhulu siyabonga ngiyayithanda nale yokuyithoba nje umuntu ahamba khangeza azihlise bakhona abasidabuka bamnike okuncane
1: uyabona ishumi phezulu kweshumi mina ngiye ngaba ucash ngiye ngaba upheka emsebenzini
0: yes ma
1: bengikwazi ukushintsha 50 rand ngosheleni
0: ngosheleni kuphuma u-50
1: kuphuma u-50 rand
0: hey madoda uyayibona indaba yes hayi ngiyabonga ngiyabonga msane omkhulu siyathokoza ma
1: okay.
0: Phile nje
1: okay
0: thank you okay.

0: amnanda amazwi eqhamuka kumuntu wesifazane uthi indoda yakhe yikembule yathola 2000 yabuya negross agcwala indlu yathi qhu. Sifuna amadoda anjalo ke. Usemsakazweni izwi lomzansi sawubona.
1: Awubona uthe.
0: Baba ninjani?
1: Khona kunjani khona?
0: Hayi singezwa kuwena bhuti ubani lo?
1: Hayi. Yami ngithake ngiphawule la ngiyayizinda ke.
0: Yes, yes. Madoda yekani ukuhlukumeza abafazi ma abafazi bengenawo amandla. Nani bakhosikazi ningawahlukumeza amadoda uma engenawo amandla.
1: Hayi ngokonke nje okuyazwakala kodwa mina indlela engibuka ngayo nje mhlawumbe kuzoba kuncane nje bese ngiyazala
0: yabo. Yes bhuti wami, yes.
1: Mhlawumbe kwesinye isikhathi uma uhlangana nomuntu akusibona bonke abantu besimame abazokwakha imizwa lo uthole ukuthi nje umuntu wesimame naye nabesilisa ngokunjalo futhi uthole ukuthi ma umuntu wesimame uthi hey mhlawumbe kaze ngamthola umkhwenyana yabo. Manje le ndoda isinakale kanje vele isinje yabona nje indoda uma ibona ukuthi kanjani mhlawumbe inomuzi omkhulu lapha ukuthi angiyazi ukuthi yakhe kanjani. Ongcono vele ukubuyela eceleni nje khona beceleni ihlalele nje noma i-ground noma i-two room okhona iqhubeke impilo ingasuki ekhaya
0: kodwa iparish ekuseni ingqeqwana zesinkwa zokuthi nayo iphile isazoyithola lapha ekishini leli elishile noma ngabe ihleli i-two room.
1: Noma ihleli noma izohamba nje yothatha lapha ibuyibuyibuyile la njengoba nje lo umama esekwachaza lo yabona mangasekokuthi nje abantu bayakhuluma balele bathi uNkulunkulu ahlolwa yilutho akasidalanga bese eyahluphekile.
0: Kukusho ukuthi noma ngabe bayahlukana ngezindlu kodwa ke angayeki phela ngoba impilo mfethu kuke kuzomphoqa naye ukuthi akahamba yokhangeza khona lokudla athi ume kudla alandelwa amagabado ukuthi kuyabiza ukudla uthi kuba nezinkulunywana nje ebona ukuthi ziyagudla ukudla sekwabiza kabi manje akukho nje ukudla kokumoshwa ubone nje ukuthi yini lamagama aqhamuke njalo makuphakelwa mina
1: engisike yabona ke lokudla uzokudla kahle bese ngale oyikothi ngelinyila kamhlanga abone ukuthi awumhlanga kwangcono yabona indaba yempilo bonke abantu babe basikhuluma nala esebenza khona kuke kubhekeleke umuntu ungicile ukumsiza omunye mhlawumbe uthole ukuthi hawu uyazi ukuthini yazi lapha ekhaya mina nginayo nje mhlawumbe ongahlala kuyona uthi ukupholisa igazi yabo ecileni kosuku ucile ngokuphuma enkingeni kwesi sikhathi ugcine ngokuthola nje mhlawumbe indawana noma umuzi ugcine ngokuthenga futhi uqhubeke nempilo injani nje impilo.
0: Hayi sikuzwile mfethu, sikuzwile ukuthi uJehova kwahlulwa yilutho usho njalo.
1: Hayi hayi luthi nje luthi
0: danke bhuti danke. Bakhuluma abantu emsakazweni wabizi lomzansi FM nangomunye umlaleli uthi sawubona ekuseni.
2: Yebo nginemali encane kodwa isicelo sami nje bengicela ubaba ekhaya angashiyi ikhaya lakhe ngomuntu ohamba nabakubo bazodidina uma eshiya ikhaya lakubo akabeke umuntu akanikele kuNkulunkulu nje yonke into ebuhlungu kubuhlungu impela uzohlushwa umuntu emzini wakho kodwa nje akangashiyi ikhaya lakhe
0: kuyoze kuvama umusa ma iphakade ma ngase
2: yes. Akazama ngikhuluma naye engcono ngaphuma ahlale kwenyindlu kodwa hayi ashiye umuzi wakhe
0: ahamba lokho eyoyibamba ileshini ke yokhangeza lapha ngenhla
2: engcono ngaye lapho kodwa ukushiya ngesihambi ngoba sizosala lo muntu ukhombisa ukuthi khona umuntu anaye uzothatha abantu azobafaka la mzini wayise kababa wekhaya ubaba wekhaya ebentwa yizezindle
0: eyi nkosi yami hayi ngiyishaya ikhali kulungile ntombi siyabonga danke ma siyabonga hayi bakhuza abalaleli bathi hlala emzini wakho ungahanjiswa umuntu nawe umuntu wesifazane hlala emzini wakho ungahlukanjiswa indoda sawubona
3: makhaya omkhulu ngiyaphila
0: sikhona mawami unjani wena
3: sikhona makhaya
0: yeah.
3: Hayi ngiyaluza udaba likabhuti mina ngizoxila la kubantu besilisa
0: yes
3: umuntu esifisa ma ethatha umuntu esifazane emuse esikoleni ethi akayoba uthisha noma ayoba unesi akanakho nemqondweni uzofika lo athola abaseklasini lakhe

0: impilo yakhe ithini manje ngoba la kumele igoduke emkhaya nazi imbuzi yafa ekhaya inkuku ziyafa ithini into
1: ngiyaye ekhaya impela manje inyama iphela kudeshi ngaye ekhaya kodwa ngibe ngibodi ngizawubhekele nale ndlundezo enjengale mvuke mbodi ezivekuvota hayeke uma ngibonto enjengale
0: akathambi kodwa nje bebone ukuthi
1: umkhaya siyasonta sonke naye kule nkole ngiyona ngicwathi uyayazi kodwa nje ngizingithi mina kabe lapha nokuzokhulwa noma abi ko-14 bayekuthi uma beyale bayele bathini ngendlela into engiyenze ngayo uye kuvota hayeke nje kabi nje uma ngibukayenza
0: hayi kulungile khabazela hayi qina ndoda qina sosho njalo qina mkhaya
1: awe nje uthole ngoba uhlela ntathe ungcobo ubona into ezalo ongenayo vavela amshiya ukuthi hayi ongenayo ave sibosana njani exactly ngithema uzongathi mina lo mama okwafethena okade khuluma lwakena ikhona ukuthi ongenani ave sabona ukuthi isiphi sinoma sithathana noma ahamba aye emgwaqweni awutointo ayayicelayo ngiyebona leyo kodwa angiyiboni kahle nepo ikhona ukuthi nje iyalesuka le ngoba kekuthiwa alikho ikhala endoda yona ayive seyazi ukuthi izobaceceleni noma uyabe lapha kuzobonathi wenzekanje
0: amen siyabonga khabazela
1: amen
0: baba thanks eyi ya kuvele kuzwele kakhulu uma usuqondane nomuntu obhekene nale nkinga esikhuluma ngayo okhomba khona ukuthi akona amampunge lawa inkinga ibhekene nemindeni eminingi kodwa ayikhulumeki asixoxeke kulomsakazo usemsakazweni izilomzansi sawubona
2: makhaya njani
0: sikhona Mtimanda oh long time
2: I know yeah I know ngikhona makhaya
0: yeah bhuti wami
2: Ya hey makhaya uyazi ukuthi thina sinenhlanhla ngoba siphethe incwadi nje engcwele sihamba nayo le ncwadi iyathi mayifika yasifica vele sasiyiredi thina ama-Afrika okumelana neyinkinga
0: okuyibhayibheli angisho mkhaya
2: ibhayibheli impela
0: yes
2: inkinga nansi asivamile ukuba nesikhathi sokuyibhekabheka angibuye odabelana namhlanje ke luka siso seshintshile eshintshela ubaba
0: yebo
2: ilokhuzana iBhayibheli liyakubeka ukuthi thina madoda we need to dominate over zonke izimo na noma yini kusho ukuthi siya above abantu besifazane ngokunikwa uNkulunkulu
0: amandla yebo
2: yes amandla then uyabona isituation yokuthi usuphelele umsebenzi then nangu nkosikazi usenza ngendlela enza ngayo okokuqala nje ufanele ukubheke ngokokuphila awubheke inkinga yakhe kuqala angithi siyazi ukuthi normally umuntu kuyaye kuthiwe indoda iyaprovide
0: yebo
2: njengoba kunjalo abantu besifazane unfortunately bayithatha banalento ethi because banale nkolelo ukuthi indoda iyaprovider kufanele iprovide noma isimo singasavumi that is why kwesinye isikhathi ubona amadoda uthola ukuthi amanye abasenkingeni ngoba enepressure ukuthi nangilo muntu ongemuva othi angiprovide noma isimo singasavuma okokuqala nje kulolu daba ngicela amagaye umfowethu athole ukuthi yini le yenza umama abone ngathi manje akusekho right uma ngabe yena esebenza ubaba engasebenzi
0: mhlambe ave kuukuthi Mtimande ma ungasenalutho ekhaya mhlambe isona sizathu sokuthi ngisho isinkwa sesicelwa kuyena umama ngisho ngashoti inorox fanele ithenge uyena umama ebese zibone emkhulu ebese bona ubaba engathi useyinto engelutho
2: magaye lento ishoyo yafakwa kithi akuyona yethu njengamadoda asi entertain ngoba thina siyazi ukuthi indoda ayiyona indoda ngoba inemali eningi sazi ukuthi indoda ngoba udoda nomqondo wokushintsha isimo esingalungile senze sibe isimo esiright lesimo lesi abhekene naso umfowethu one leyo ukuthi ufuna ukuthatha intambo ayayibulala akangakwenzi lokho angithi manje uyathesteka phela makhaya
0: zilingo lezi
2: zilingo-ke nathi into engamnikeza yona yabona uma kufika iy'lingo yaziwe ukuthi uJehova ula eduze kwakho-ke manje wakwezwa magaya ukuthi uJehova uqhamuka nje wena kutshatshulwe kukuhla vele aqhamuke nje mina angivamile ukuhlangabezana naloko even kwibhayibheli mayekhathi isimo ubona ngazathi wena sibi angithi yila afuna ukukuvezela khona yena ukuthi mkhulu unesimo
0: yebo
2: okuwukuthi wena musukufocusa esimeni because magaye siyacasuka singabantu
0: unjalo
2: wabuka isimo sizokucasula.

0: bese ufuna ukuactor njengokwesimo
1: ebesihlubuka
0: makaye ngeke umfowethu angabi naye umuntu amthembayo eceleni kwakhe abangahlala phansi badodisana mina magaye nginabo abafowethu nabe odadewethu kodwa nginabafowethu engisondelene nabo angabona bakithi noma nginenhlanhla ke ukuba nabafowethu ezizwanayo nabo kodwa nginabafowethu engisondelene nabo abangabona bakithi esidodisana nabo noma ngabe yiphi inkinga ayikho inkinga esingahlali siyixoxe futhi silungise ngoba magaye uma uwedwa ekhoneni lakho uyayibona ngathi inkinga inkulu kakhulu kanti khona na times 100 yenkinga obhekene nayo wena
1: yebo yebo
0: uyabo so umfowethu akaphakame la okuqala nje umfowethu ubesebenza kahle uyindoda futhi umfowethu ulungisile umuzi uyindoda alright loko okulahlekile isikhashana esincane lesi aka rise above the situation abhekene nayo akabe ngaphezulu kwesimo ngoba unikiwe amandla negunya lokwenza kanjalo futhi magaye ngizwile ngathi sebebhalile ke noma ngingakukhuthaza ukubhala ningenze into eqondile ngoba manje enze into eqondile uyabona nje manje ngabe usuya lapha yana endaweni efanele uyolibika udaba
1: kwi-altar yakho
0: yebo ulibika udaba bese beliphendula udaba bamthobe nje bamehlise nibuyisane ngoba useyindoda umfowethu futhi akamthele usisi angasabi ngoba ukuthi itoko alikho kwamanje akamthele nje ukuthi lana ngisewubaba wala ekhaya ngisewubaba walezingane futhi ke noma ngabe kunesimo esinjani lesi simo asingadlulele einganeni ngihloniphe ngoba sifuna le ingane lezi zibe ingane ezizoba ingane ezilungile emphakathini ame elokuzeni yakhe emsebenzini wakhe awunikezwe uNkulunkulu angafuni ukushintshwa isimo magaye mina ngathi magaye ngingisemncane nje ngathi noma ngabe kuthiwa ngelinilanga uNkulunkulu uyonginika ibillionaire kwamtimandi magaye
1: akushintsha lokho
0: kwamtimandi magaye asidla singadli silambile singalambile ngisebenza ngingasebenzi kwamtimandi lokho engakuthatha kokhokho nobaba nobanibani bami ngihamba nako magaya nama ngidlula kuleli ngiyokushiya inganeni zami ngoba angifuni ukuthi zibone isimo bese sibheka isimo zikhohlwa yilento esegazini esanikezwa yona umdali wayedlulisela kubazali bethu umfowethu nje akame yabona nje lena magaya zikhona izimo enzima ngenhlanhla nje kaNkulunkulu esibekile emhlabeni sike sibhekane neyinkinga siyonceda abantu uyibone magaya ukuthi iyasinda lento kodwa manje ngoba unikiwe ukuthi uyindoda mdodise lo muntu msize if it means ukuthi angihambe nawe mhlambe unyaka wonke hayi sohamba magaya
1: amen
0: sidodisana nje ukuze kulunge hayi ukuthi isimo nesimo esikuficayo bese ufuna ukungena ekhoneni udabukise unikiwe igunya sasidabukisa bekhona abazali basenzele seyithina manje thina sothini mase sifika ngale
1: iy'ngane zezifundani kuthina
0: zifundani kuthina ikuphi thina sikumela usime nje sidabona la siyama uma umama ephuma eceleni siyamqondisa umama nje sibuye naye ngendlela eride hayi ukulwa futhi azabone na ngoba uNkulunkulu njena ke emakhaya the moment ngiqala ngikutshela ukuthi no iphutha lelo lenzayo ngingubaba wekhaya uNkulunkulu uyasondela iyanyenza zakithi isondele bese zinginikeza lokho kuhle okungaphezwa lokho locabanga ukuthi unako uma usubuya bese ngigcolisa phela kubona uxolise na uNkulunkulu njengoba bese sidlula makhaya ngiyabonga iyaxolisa uwandla
1: hayi hayi wande sadla sidlile baba siyabonga Mtimandi thank you Dank. Na nakho kwanda Mtimande wanda nobumnandi siyajabula ngoba lo msakazo sisibekelwe nje ukuthi asixoxe nabalaleli basidodise kudodiswane sikhule indlela zonke ngoba ngeke sikwazi sonke ngeke sazi into efanayo sonke siyadinga ukuthi ke esingakwazi sithole kwabaziyo njengoba namanje nazi indaba sizazi nje kodwa sizoyithola kozaziyo nanguqala zive intokazi ke yakwamasondo izothi full bullet in
2: izindaba ezihamba phambili kuleli horo ngqongqoshe womnyango wemfundo ephakeme uthi kunesizathu ke esenze ukuba ke afake uNSFAS ngaphansi kokuphatha
3: Lezi izindaba

mhlabusha imali yokugibela mhlabe nje imali yokukhera ingane beyungasazi izophathana esikoleni wakusiza umuntu wakuboleka lokho okuncane uyazenze njani mbindisela ibuyisela imali yomuntu ukuze akwazi phela ukuthi akusize ngokuzayo uyabo leyo kudla imhlathi yokuthi ekodwa naye kodwa wow sengimbona ngenyanga ezayo kunalokho hamba uye kuyena lo muntu omkoletayo ufika uthi hayi mfowethu akuhamba kahle kule nyanga ngicela kunganjani ngikubone ngenyanga ezayo hayi leyo kuvele nje uhlaba ikhanda phansi nje umncisha amehlo usulokhu umba ugwajaza nje cha ukhuluma koni kanti ukuziba kuyacika nalo muntu osukumkweleta naye usuke esecikeke ukuthi hawu wathula nje nemali yami kanti kuhle ukuthi ma wathi umuntu uyamkweleta hayi bafo akukahlangani ngizokubona noma ake ngihlephule kancane ngoba engigcwalisele ngokuzayo lokho uyayibekela ukuthi ngelinye ilanga akwazi ukuthi enze njani aphinde akusize lowo muntu.

endifana ntseno ukuthi mawumenyiwe umenywe emzini womuntu ubuntu ngikhuluma ngobuntu la ubuntu buthi mawumenywe emzini womuntu awungeni ulambatha anginendaba ukuthi wena uyibuka kanjani kodwa ubuntu angifuna ukuthi ngithi usika kulona usika ubuntu nje buthi awungeni emzini womuntu umumenyiwe waayi wazobhalela incwadi wasendela nesimemo awungeni emzini womuntu ulambatha ulengisa izandla engathi kade uphuma emva kwendlu phatha phela noma okuncane kokukhombisa ukuthi ngiyasijabulela isimemo mina nje ngisakhula ngakithi amandla uma engavumi wawuthenga ngisho ibhodlela lika drink elilodwa hayi ikesi ibhodlela nje elilodwa lika drink ukuthi uma ungena emzini womuntu ufika uthi nakho kuncane nami ngifika nakho ayivuthi ibani uyangizwa ukuthi ngithini nanale nto yokurate abantu ukuthi we hawu ngingabagayisa ngani kulowa muzi njengoba beyizigwili kanjena nje we hawu hawu bami kahle laba suka hayi abaswele lutho laba lalela noma ngabe umuntu akaswele lutho kangakanani kodwa mawuqhamuka nento othi nakho nami engithi nawe ukubize nje ubize umuntu wala ufike khona hawu uphi ubaba kuthiwe nanguya bese uthi hawu mnumzane naliibhodlyana nami engifika nalo uyazi noma ngabe umuntu uyasutha noma uyisigwili kangakanani kodwa uyayijabulela lento sukumnika yona ngoba isho something hayi ngoba umnika ngoba eswele hayi ngoba enga-afford unakho konke engazenzela kodwa lokho kuyisipho lokho othi wena ngithi kuyena cha nami ngithi mfowethu nakho kuncane kuyamjabulisa khona isigwili enjalo so asicisheke le mentality yokuthi uqala ubuka umuzwe uya kuwona ukuthi hey hawu hawu lapha yana kamacaphuna kusale hawu ungamthengelani lo hayi lunge njelo ngizofika ngiyihambela nje mina hawu avela ashoti ngalutho yeba akashoti ngalutho kodwa ubuntu buthi wena ngoba umenyiwe bring something woza nani woza phatha lo into kanje ngikhuluma isifana ngalo phatha lo into duze ngale yena Right sakulelo thuba ke lokuthi ke sithole ke nabaphalile nabasenda ama voice note ke sizwe ukuthi abantu ke bakhulume bathini emsakazweni izilomzansi 98.0 FM Right akusenze kanje Abesikale ngaye ke lo othe wasendela ke i voice note

0: kakhulu. Nakuba kube bengeyona ivoice note bengizobuza ukuthi ubhuti ukuthathaphi lokho. Siyazi ukuthi igameko vele seyike zenzeka. Kodwa bengaba nombuzo nje ukuthi mhlambe ubufakazi balokho singabuthathaphi. Kulungile nangomunye umlaleli uthi
1: ngibingelele emagaya, ngibingelele Vico, ukhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMbongolwane esifundeni sasoyayo ngokuhlala ngila eSavannah Park.
0: Nyambosa.
1: Amsakazi nabalaleli, uNkulunkulu nje emohle, siyambonga kuMgqibelo. Angathi ke angaba nathi sonke. Ngike ngizwe ke abantu bekhuluma bethi umuntu omnyama uyahluleka ukuphatha izwe. Cha, ahlulekile kuthina ukuphatha izwe. Izwe lethu libulawa yithina ngezinto eyiphambene esizenzayo. Ngobani qala abenza izinto eyiphambene? Yithina. Yithina futhi ofanele siyiyeke. Izwe lethu siliphathe kahle. Yilonto le kuphele ebalulekile. Umuntu omnyama akahluleki ukuphatha izwe.
0: Ubhatha nguzwanga ubhathi. Ungenile ubhathi la, bhathi ayangisakuzwa kahle Moses, uma ungawufakanga ubhathi. Ngathi inkulumo yakho ayiphelele. Kulungile ke kodwa sikho lapho nakho la sikhona. Ngicela sibambe lama. Hayi kabi ukuthi akuzwakali kahle mase sizwa uMagaya ngemva, kanti inhloso sifuna ukuzwa wena. Nangomunye umlaleli, ake simlalele ukuthi uthini.
2: Bona njani? Yo, ngiyazi ukuhlungwele nje. Oyithetha akukho noma ngathi ungayixazulula ithini, ngoba ngeke uthi ubhuti akahamba amshiye. Inkosikazi wakhe ingxaki ukhalela izinto zakho, akanato akasebenzi. Hayi kodwa ngeke abantu makabe abuyele ebuntwini. Ubulwani obani? Isihluko singake ebantwini, ngoba nyani ke umuntu wesilisa kuyayifanele, owesifazane kuyayifanele. Abake abantu babuyele ebuntwini, abayeke uba yilwane emakhaya. Hayi ngeke kwazi kwabuhlungu naze namsiza kalobhuti Thixo. Hayi ngeke unembeze ebantwini. Asazi wayaphi unamhla gobelane ebhenudi emakhaya. Ngicela ukukhumbuza ama-PPL mhla ka-28 njalo useduze ukuye ebhuli lagoni siyohlangana siyama-PPL sonke. Bye-bye.
0: Thank you very much Gubelanga, siyabonga.
3: Unjani Magaya, ngiyakubingelela nabalaleli. Hayi siyaluza udaba, hayi inkanankana ngempela, iyayenkilayitheka yenkangala. Mina ngikubonayo nje izeluleko aziyi kumama, ziya kubaba, ngoba uyena obhalile. Umama nje ngisola ukuthi wayengashadile nobaba, wayeshade nemali. Manje-ke ubaba ukunokuba azathatha intambo ayihenge, hayi ngeke bakwethu. Ngona aphume ngayo i-divorce, ngoba uzophuma na something kuzothiwa half half. Kunokuba aphume ngentambo phela uzongatholi lutho phela mayese ibulala.
0: Yeah.
3: Uzongatholi lutho futhi mayephuma ehamba yakwezinye izindawo. Ngona nje mangabe ukuthi i-divorce uyayidinga ayenze bakwethu. Sikhathele abantu abashada nemali abangafuni ukushada nabayeni babo. Mina nje ngashonelwa ngisahleli kamthethwa namanje. Neringi nje angizange ngiyikhumule, eyayiphumela yona ngwasha yalahleka. Ngiyabonga Magaya, umama umthethwa lo yintuzumo.
0: Nyamboso mkhulu, siyabonga mama umthethwa. Siyabadinga omama abafana nawe. Mama Nyambose, ngiyakhumbula nomama uPretty Mkhize naye uyangena kuleli ibandla. Siyabadinga omama abathi mina ngadlulela umkhwenyana wami. Kodwa kuze kube namhlanje ngihlele emzini wami ngigada abantwana bami. Angifikelanga imiqondo eminingi, ngafikele ukuthi nje ifinde engangilibophile kwaba yilo inguna phakade. Siyabonga kakhulu mama Nyambose.
4: Sawubona Kayisto. Ya, yazi yabuhlungu into ebhekene nobhuti.
0: Yes.
4: Mangimzwa ubhuti mayethi usefisa nokuthi ingathi angabaleka, engathi angathini malunga nomzi wakhe nomfazi wakhe. Mina into ezongipha yona ngokubona kwami, hayi ngokwezwi lomzasi, ngoba siyabonisana la njenganabantu abathanda isiteshi sezwi lomzasi. But ungawuyenze lento ukuthi uthathe intambo. UNkulunkulu sakhele umhlaba mkhulu. Yabo inkinga obhekene nayo, inkinga engibhekene nami ngayo. Kodwa angaze ngicabanga ukuthi ngcono ngishiye umhlaba uNkulunkulu esenzele umhlaba umhle kangaka. Lokho akwenzayo umama kuwena ngelinye ilanga uzobuya uthandziwe kayi 7 Loko akwenzayo, lobi, umangase fita

0: yingane mina ezami ngathi ingane angaze ngizifide ngubaba wayo ngiye ngisho into eyi-one ngithi baba bantu bam utata wenu uyibridge lenu ngelinye ilanga nomdinga masekufane thiwa izinto zinzima sekufane thiwa angitshiseni impepha ningayiningene engcabanweni yam notata wenu ngiyasho ukuthi bhuti unganingi ukuthi ucabange ukuzibulala siyaphila sikhona sihleli sikhulisa singane singasodwana ukuthi uzacabanga ukuzibulala uzabe sengijabulisa kakhulu ungawuyenze loo nto bhuti wami mina ngiyaphila nje impilo yaqhubeka futhi ngiphila kakhulu esingayithemini mamela ezulu mzasi liyakha ezulu mzasi and nami ngiyahlalela ukuthola inamba yakaxazulula ngiyabonga anonymous
1: amen anonymous siyabonga ntombi siyabonga kakhulu nangomunye umlaleli uthi
0: sawubona kayisto ya yazi yabhlungu
1: hayi ke engathi usenhlanhleni uma ngisaphinda wona umyalezo wakhe ofanayo nangomunye umlaleli uthi
2: xazulula magaye ngiyakubingelela magaye nabalaleli
1: yes
2: uhlahla samabhenca lo ngcobo seluganda magaye kunezinto okufanele siziqaphele singabantu uma singena ebudlelwaneni obuya emshadweni lento sesibuke kakhulu abanye abantu imost yabo bayibulala nje ilento okungayibheka ingozi yokuthi uma ungena emshadweni ungena ngenhliziyo yakho yonke nothando lwakho lonke mase nilapha senindawonye niyobambisana lapha niyosizana akusukubhekwa ngishemva kwami uthi ngifihleni bese kuthiwa okwakhe okwami okwami okwakhe ngoba yiyo lento magaye bangukuthi abantu kube nzima ekuthenini umuntu ayikhulule enkingeni uma esebhekene nenkinga emshadweni ngoba ukube ayikho lento yokuhlanganisa amafa emshadweni nokuthi asiyiboni loo nto ithe ingozi kangakanani abanye bagcina bathathe iy'mpilo zabo ngabe ubaba lo kulula ukuthi aphume kumama ngabe mhlawumbe asiyikhulumi nokuyikhuluma lento asiyiqapheleni lento yokuhlanganisa amafa emshadweni ngiyabonga
1: wayikhuluma indaba sihlahla samabhinca ngiyabonga kakhulu danke omunye nangomunye
3: ngiyabengelela msakazweni
1: baba
3: ngibengelela abalaleli kuzonke indawo kufinyelela khona izwi 98.0
1: Ndosi.
3: Bhuti, indaba lo lokhuluma ngalo. Ubuhlungu kakhulu. Ubuhlungu kakhulu kakhulu kakhulu. Ufuna ukuhamba manga. Angazi ukuthi yena umama loyo ukuthi wayimisela yini ngenkizwe yake ukuthi yena athole umuntu azokwazi ukuthi ashade naye. Kuba siyaluzwa ludaba. Ubaba wathi naye wayimisela wayeza konke kusemandleni kuthi alungise isimo ukuthi konke kuhambe ngendlela kuyona yona namhlanje ubaba basebambukisa kufana nobhubhayi zindaba zibuhlungu kakhulu lezo ibuhlungu kakhulu siyacela ukuthi yena umama abe nonembeza abe nawo unembeza akhumbule nje yena izolo ukuthi yena kade kuwumuntu onjani izolo kodwa-ke uyakhohlwa yena ubeka into yaphambili angaboni ukuthi ngemuva kade kunalo gcolise kakhulu ngokuwanda uteni magwaza kodwa-ke kubuhlungu kakhulu kubuhlungu kakhulu yini into sizoyifunda lana bazosinipa kanjani abantu nengane noma umama kuqala umama ayeza ngendlela ayeza ngayo gcolise kakhulu ngokuwanda
1: hayi akhonke ngamagwaza
3: ngisho lakho limnandi kakhulu ndosi ngiyabonga
1: njenjemagwaza
3: khona la iwa 23 maphila abantu weekend.
1: Magwaza mkhulu, magwaza njinji. Hawu siyabonga kakhulu magwaza. Magwaza ikhuphule. Nangomunye umlaleli uthi
4: shemagaya.
1: Baba.
4: Hawu wendosi. Ngikhuluma ngama, ngifuna uzisho ngoba nangu la ukhona la ngikhuluma ngaye. Uyabona unkosikazi magaya wangadalela ukuthi abe namandla ngaphezulu kwendoda. Abe nemali ngaphezulu kwendoda. Ngiye ngibone ngalo wami. Umeshayelwe abanye abafazi nje stokufela size ngakuyena hayi upika kube umhlole ubone nje ukuthi nje uwe madoda uyabona lo wengalobola mina yena kuneliphele hayi abe unkosikazi nje ojwayelekile hayi babengadalwe ukuthi babe nemali makhaya babedithi bona bafidwe ngiyamvumela umashimane lapho ukuthi wayengafanele ukuthi wangafanele ukuthi basebenze bona uyabona ntosi
1: stokufela masize ngakuyena
5: angibingelele magaye ezweni lomzansi ngibingelele ama-BBL abalaleli nje bonke balalele ngikunikelele no-anonymous wethu namhlanje
1: yes ma
5: Eh bhuti bandla kubuhlungu ke lokho ngoba phela isithandwa sakho mosilekelele sokubona ukuthi lani ne

0: uvuma kanjani ukuthi izingane zenze noma kanjani ubone ukuthi cha zikhombise ukuthi azisakuhloniphi manje uyindoda ngoba ingane nje kufanele iyazi ukuthi nanga ubaba uyangibiza kufanele ukubonakala ukuthi uyindoda bakithi noma ngabe imali ayisekho kodwa awube indoda ekhaya nothi ukuthi ulwe usatshe kodwa nje awube indoda kubonakale ukuthi awusanamali kusofanele uphelele ukuba indoda ekhaya engakusho kumama makuya ukuthi nawe ulalele ngizwile kuthi ulalele izilomzansi bakithi sebesizile phela abayeni benasibathanda asibathandi ngoba banemali uma ungena othandeni nje ufanele wazi ukuthi uzongena othandeni ngoba umthanda umuntu ngoba vele ziyafika iy'khathi la uthola ukuthi akasasebenzi akasanamali kusho mina uma kungasekho lezo zinto wena uzokumthanda umuntu awumthande noma nganalutho kurong nje kakhulu uma ngabe nawe umama ulalele la khona noma angazi ukuthi udabu lakhe kodwa umuntu wakho umthande bakithi ubheke nje isicucu lesakuphe sona ukuthi kube mhlampe wayengekho kuba unaso so ngingasho ngithi ibhuti hlale emzini wakho engicela kuwena ngicela ukuthi ukuba indoda kuwena kungapheli ngiyabonga magayi uthulele ma.com
1: oh thank you Thule amnandi amazwi siyabonga kakhulu sisi nangomunye umlaleli uthi
2: sawubona wemagayi nabalaleli umama umnyeza la ifobini lokhulumayo mina wemagayi bengisacela ukukhuluma nomama wemama mina ngumama umnyeza anginaye umkhwenyana umkhwenyana wami washona washona ngina 30 years sisi beshona ngina 30 years angizange ze ngimbone omunye umuntu wesilisa ongafana nomnyeni wami ngasasala neyingane ongangokuba sasuka emakhaya seza lefolweni namanje sanyuka sahamba sayekhaya sakhuluma neyingane savusa umuzi wakhe engangokuba ingane yami yaze yathenga imoto ithi le moto kababa yayibhala igama likababa mangigodukile ngekhaya akwenzeki ngingahambi ngendlini yakhe lelele khona ngiyomtshela ukuthi baba ngiyakuthanda usuku nosuku sihlale sikhuluma ngaye phakathi kwaleli khaya neyingane naye wenakanako njengomuntu wesilisa ngoba indoda iyaphefumula emzini wayo ibisi athula kodwa sisamthanda namanje ngiyadabuka impela ukuthi ekhona umuntu ohlukumeza indoda ngohlobo lingaka thina madoda singenawo siwakhumbula eselele ngiyabonga sisi ngiyabonga hayi awuzama ukulunga sisi ngiyabonga
1: amen amen ma oh madoda wazama khulu amazwi siyabonga siyabonga bande oh mama abafana nawe ma 30 years usho umuntu esilisa kodwa uthi kuze kube namhlanje usahleli ngentombi
0: hey sambona nibalaleli bese lemzansi hayi makaya kwaze kwanzima emhlabeni abantu besifazana asazi ukuthi ene bazokwenziwa kanjani indoda ifike muthe uhlupheka ikuzame ikhuphule ukwenza umuntu evakala lokho bese ubukisa ngayo bantu besifazana iyikeni lento lena iyekeni uNkulunkulu uzomshaya uNkulunkulu uzomshaya wena mama wenza njalo kumkhwenyana wakho uNkulunkulu uzokushaya ngezingane zakho lento oyenza kubabazo zona zizokwenza lento okuzoyenza kuwena awazi sasa liphatheleni uzofa ungakwazi ukuhamba uzofa ungakwazi ukukhuluma awuzazi ukuthi uzothunjani le ingane zakho zokwenza into ebuhlungu zingakuzwa ayenziwa lento lena ngisho uma kuthi umkhwenyana wakho akasasebenzi mthande mkhone hawu naze nakhohlakala abantu besifazane uthembi kwankonyana lona
1: amen siyabonga mamthembi siyabonga mamthembi ngoba umuntu wesifazane nawe ngoba kubuye kuzwakala engathi kunokuhlasela okuncane ma kuzokhuluma umuntu wesilisa eshaye kakhulu lapha kwabesifazane ungathi kuvele kuyahlaselwana ma sekuqhamuka kumuntu wesifazane kubheke kwabanye abantu besifazane mina ngiye ngizwe kumnandi kakhulu kuba kuhle kakhulu ngoba kusuke khomba khonthi la emsakazweni azizile ukuzoculisa inhliziyo zethu hayi ukuthi ufike emsakazweni ngoba unenkinga bese uthi ake ngobhodla sawubhodla emsakazweni awuthi ngiyobatshela cha hayi indaba inakho ukubatshela la indaba inokuthi siyakhulisana sifuna wonke umuntu akhule abeke nekusasa eliqhakazile uNkulunkulu nje ke asikhanyise.

madoda sifuza wesizwe bathi njeke enkosini kunaliye Thotsire FM. It's 13 minutes to 12 o'clock. Kanti noma kanjani-ke ngo-12 o'clock ngizobe sengiyi-dead inkundla afike la umfoko amakhathula ulobilobe uphatha abantu wathe lobiza ingane yalobiza lobiza ingane efulezela amadenona suka madoda into yomntu ndiyami into yomntu nje ndiyami ndiyamhlo kulungile-ke ngo-17 12 o'clock right kanti-ke emva kwakhe yobe sekhona-ke umsajero himself bathi-ke imbongolo emthi uqasihamba emva kwawuzoyizwela bathi ufomzulu amaqanda athosiwe phansi kwangcolosa majoni umsajero himself the ice breaker but in fact you dare care to know but suka ya yeah, insizwa-ke ephethe umculo omnandi kakhulu ngehora lesithupha kuzobe sekhona futhi umjwara mangene umjwara usizwe ya mangene umjwara uqhawe yes noma kanjani lapha ngehora lesithupha ntambama kanti-ke lapha ngikwami-ke kuthiwa-ke nazi ney'ndaba-ke ezinhle zabalaleli abahle ama-BPL amahle omsakazi ezilo mzansi FM ukuthi-ke ma ngempela unomuntu ongaphilile ekhaya unomhlobo wakho nje ogulayo mhlambe-ke eyi omunye akusadleki ngisho ukudla ngoba sinabo abantu njengamanje othola ukuthi njengoba kushisa nje umbethi ingubo impela yena uyagodola uthi uyamembula akhale ngamakhaza uyabona nje awazi akazazi naye ukuthi ukudla kudleki mhlambe athi uyazama niyamfunza ubone ukuthi yabona-ke lo muntu ngisho ukuthi uphuza amahewu avele abuye yonke amahewu akusahlali lutho esiswini uvele ubonta ngempela-ke impela mpela amehlo la uyawabona ayahosheka asemhlopha athe qwa iy'nwele lezi thanda ukuthambathamba manje uyabona eyi le nsizwe engathi hhayi noma le ntokazi engathi hhayi impela ayi ayi ayi uyabona abantu ma sebebabaza lowo muntu ngifuna ukukutshela ukuthi usengabuyela esimeni aphile noma ngabe usesesibhedlela usengabuyela esimeni sakhe aphile lowo muntu uma kuwukuthi nje uNkulunkulu bengakabhali ebhukwini lakhe lokuthi akabuye eze ngakuye ngoba kahle kahle uNkulunkulu mesevumile nobody can say no akekho ngathi cha uma umuntu esebiziwe emazulwini kusuke sekufika isikhathi kodwa uma kuwukuthi ugula nje kwasemhlabeni hhayi let me tell you something mntakama lapha kwangqa izivele bane bhodlela eliyilitha lingakaya uyalibona ilitha lingangonemenayithi nje leli bhodlelana lingakaya leli bhodlela liyaphuzwa abathandekayo igama lalo kuthiwa yinqaba njengoba uzwa la omunye wabomama lapha ku-advert ethi ngangasakwazi ukwenza lutho iy'nyawo yivuvukele zingaka ethi ngingasakwazi usho kuya endlini encane kodwa ngathola leli bhodlela ngaphuza abamabili uthi namhlanje ngiphile eqinqo uyangizwa ukuthi ngithini ngaleli bhodlela lakwangqa izivele okuthiwa igama lalo inqaba hhayi mhlambe nakho ezizinto njalo ziyayiprofethwa emazulwini nakho nje uleli bhodlela libizwe kuthiwa inqaba kanti vele lizokwenza inqaba emzimbeni yabantu kungenzeka ukuthi it was sent from heaven into eyiqhamuka ezulwini lesi eziyosiza abantu bakankulunkulu nawe kungasali la ngilithanda khona leli bhodlela alisho ukuthi uyoze kuthiwa usulele phansi sekubonwa ngokusa nawe othi magaye hhayi ngiyezwa ukuthi mina hhayi akuseyimina lo ngoba uyakwazi ukuzizwa ma wumuntu ukuthi hhayi mina yebo ngihamba ngiyaphila ngiyadla ngenza kodwa ngiyezwa nje ukuthi hhayi akuhambi kahle lalela-ke leli bhodlela likusize kuthini likhuthaza amasosha omzimba likwazi ukubuyisa leya nto eyadliwa isikhonyana ukwazi ukubuyela kubeni uwena uzethembe uphile nabodade wethu abahlushwa ilesifo kuthiwa isilumo njalo maya ey'nsukwini zakhe njengoba kukhulunywa nge-month end nje umuntu wesifazane kuyimpilo kuyimvelo ukuthi fanele njalo ngenyanga aye ey'nsukwini zakhe omunye ethu wemakhaya sengavaleka mina angazi kanjani kodwa ngokwe-age ayikasho ukuthi angivaleke mhlawumbe nje senze isibonelo omunye athi ngangijova noma ngangidla amaphilisi lawa okupreventa ngithe sengiwayekile kodwa still akusayeki ey'nsukwini zami leli bhodlela-ke it's proven yinto seyitholakele ukuthi liyakwazi ukumbhudluza le ndawo esuke ivalekile limbhudluze umuntu wesifazane kuphume wonke udoti lo osuke uvaleke ngaphakathi abuyele esimeni sakhe iy'nsuku zakhe yiqonde azazi ukuthi uyanini ey'nsukwini ebese
lingayishiyi izifo lezi ezifana noma piles. Yabona le yama piles sibaqedile abantu, le yama ulcer sibalimazile abantu. La usufika odokotela bathi ungawudla ubhontshisi, bathi ungalidli iklabishi, bathi ungawadla amasi, bathi ungayiphuza idrink, bathi ungawuphuza amahewu. Ha, uvele ungazike uphuthi ungaludli irice ungali mama mama mama mama mama mama avela bale lezinto ngempela eziwumgogodla ungabisazi mama sophila ngani kanti lalelake esebesebenzisele libhodlela balisebenzisa kuze kubuze bona odokotela bethu dlani wena vele uthi hayi lamaphilisi ananika wona uvala umlomo kanti wena uyazi ukuthi vele usizwa ileli ibhodlela la kwangqa izivele okuthiwa inqaba ngakizwa ukuthi ngithini leli ibhodlela selibasize kakhulu abantu awubheke ngoba ngisho obaba obaba ke banenkinga kakhulu lapha kwesingezansi uthotha ubaba ngisho echama uchama umchamo oshisayo la ke mangithi banenkinga obaba nabo besifazane bayangena ekuthini uthotha umuntu uma echama kuyashoshozela lapha ngaphansi esithweni sakhe umuphisiwe ngathi awu kodwa ngoqedanini ngoba nomchamo ochamayo ubovu ungcolile uyayibona nje nawe ukuthi uyanukunukela wena mnikazi wawo uyayibona lonto nesitho sakho sangasese siyaluma awazi kwenzakalani lalelake leli ibhodlela liwu number 1 eyintweni eyifana nalezo lishali geqenge liyelapha hayi liyathithibalisa liyelapha liyasula lishiye kuklini yonke into nawe ubuyelwe ukuzethemba ube uwena nakulesi sifo esibizwa nge-discharge la uthola ukuthi umuntu osilisa osifazane ma uqeda ukuchama kwesi sikhathi usuqedile kanti hayi akuphelile kuloku co so uthi yabuka ibhlukwe hawu selimanzi futhi kanjani kanti ama valves asakwazi ukuvala kahle usuthi ubambile kanti akubambekile liqhubeke lokhu kuconsa njalo seliyasiza leli bhodlela liyangena ngathi gogogo ke nomkhulu ake sime manje kulokhu uthenga imxusha yo 100% ama juice usurprise umkhulu hayi juice yakho umkhulu oyikhonzile yini ungakufike nebhodlela lenqaba uthi mkhulu phuza la leli bhodlela ngizwile ngale emsakazweni uthi khona into eliyenzayo hayi umkhulu aza phone athi angiphilile hayi ugogo kuze kuthi uyagula mtholele njengoba nje uvela umthenga leli bhodlela uthi mi phuza la gogo ukuze imihla yakhe ithi kwanda nokuphila nje egazini ukuthi uqina ina kwazisa abantu sebebadala siqhubeke sidle imali yakhe impesheni sidle ngokukhulu ukuthokoza sazi kahle ukuthi naye siyamnakekela umuntu omdala ngaleli ibhodlela la kwangqa izivele okuthiwa yini igama lalo inqaba Nqaba yam, nqaba yam, nqaba yam. Wakhumbula ingoma ethi nqaba yami ngoba ngifisa kube yakho le nqaba engikhuluma ngayo yakwangqa izivele health and beauty lakhe uthi ngithini Leli bodlela into esingakhuluma kusekuseni kodwa ke ngigijime ngibuke nalo othi ngisebudlelwaneni magaye nowakwami kodwa ey ngiyazizwa ndosukuthi hayi mfana ayisekho lento sengihamba ngijikela eduze uma kuziwe enkonzweni yabantu abadala uyangizwa ukuthi ngithini ngoba nawe umdala enkonzweni yabantu abadala sekuqinisekiwe ukuthi kwangqa izivele uma ufika ucela uvukume uthi ngicela ningihlanganisele wona nogeqa zombili lezo nduku sekuvunyiwe ukuthi ziyakwazi ukumsiza umuntu osuke nemizwa ekhathalayo leyo nto ke isifo nje esikhona ungabi namahloni baningi abantu abanalenkingo nayo kuphela ukuthi inkingo ungakwazi ukuyixoxela omunye umuntu leyo ngaphandle kokuthi uyayixoxa kwangqa izivele ngoba kula abakwazi khona ukufihla ihlazo lakho kwangqa izivela kubukiswa ngawe Mawufike wachaza inkinga yakho hayi kuzohamba kupeperezwa kuhamba kutshelwa bonke abantu ukuthi unenkinga imfihlo yakho nabo abakwangqa izivele ukuthi dlana la uzosinda bazosinda abagulayo mabethemba uNkulunkulu ngoba yonke lento engikhuluma ngayo yakwangqa izivele ngiyithanda ngoba into eyibusisiwe lezi ezi clean uyakholwa noma ukholwa you can use it ungayisebenzisa Noma ngabe ukholwa kuyiphi inkolo ayikhethi balala muntu kodwa isebenza ngesiqu somuntu ukuthi wena uma ungaphilile enyameni uNkulunkulu ekuphile nezindlebe wezwe emsakazweni mhlambe njengobuzwe emsakazweni uyena uNkulunkulu uqobo uthi ake ngikulalelise le radio ukuze uzwe ngaleli ibhodlela uma usuzwe ngalo bese uyahamba uyolithenga wena ke mawuzothi usuzwile bese uyaziba ube uzibezwile hayi musukuyenza lonto
hamba ngoba inhlanhla yakho le ukuthi uzwele iphimbo likhuluma indaba ezimnandi kangaka zakwangqa izivele health and beauty. Ikhona ke nekhombo yabo le abathi khombo yokugeza ikususa amathunzi ikususa isinyama yokuqaqa nje into zakho mayivalekile ngoba singakhuluma ngenyama kodwa kwesinye isikhathi ukubone nje ukuthi into zakho zishaya umadida

lezi more than hundreds empilweni esiphila ngaphansi kwazo. Kodwa esibaningi umuntu azayibuza ukuthi mina ngonani kubani? Why mina kwenzeka kanje empilweni yami? Why mina yonke into embi iqhamuka kumina? Cha. Nakhona ukuthi kunezinto obhekene nazo nezinto ezibuhlungu ezenzeka kuwe nezinto ezenzeka kuwe. Hayi ngoba mhlawumbe kusuke kuyintando mhlawumbe ngasho intando yomdana noma mhlawumbe kuyintando yomsamo. Izimo zezinto noma izinto esiphilisana nazo la ngaphandle noma izimo nakho zonke nje iy'ngqinamba esiphilisana nazo ngaphandle ekuyizona egcine sekungathi sekuhlezi kunezimpi ngapha nangapho sothandweni sekhaya semsebenzini nakuphi kuphi. Kodwa njengomkhulu ushinga abaningi bethiwa bethi cha kwase kuthiwa umkhulu ushinga kodwa kwase kukhuluma indodana encane kanje kahle abayozulu yomzansi ngaso engangenwa izithunywa noma ngaso engangenwa abaphansi abathe cha indodana akuhambi uyobalekelela akuhambi uyosiza abantu unabo bexakekile nathi bezimbe ney'nkinga nabo belwizimpi akubalekelela ukuthi nawe uke nawe uyofaka isandla uke nawe uyofika nekhaya ukuthi ulwe lempi lababhekene nayo ngoba cha sikuthanda ukuba kubi kakhulu. Nami ke ngithi nakhona ngikwesinye isikhathi ithi mengihlanisa bebe ngithi hayi ulana angisayithemba sethemba. Kodwa lento ngoba ikumina ngaphakathi gcina siyenzekile ngoba ngila ngoba mhlambe ngivoyise ngathi hayi ngeke hayi angibhoreke ngize lawo noma mhlambe kuzowenza lani. Ngifisa ukuthi nawe lo olalelela ukhona ubone ukuthi mina ikhona impi engibhekene nayo. Zikhona izimo engibhekene nazo ndingiyabona ukuthi sengaphezu kwamandla ami ngilwile ngalwa senginqamuke nezandla sengikhathele sengize ngisho ukuthi hayi cha sebeyokwenza bakwenza ngoba sengiyivikile imeqo ngayivika yonke into ngavika ichitho ngavika ikhali ngavika ingozi ngavika kuphi ngavika poison ngavika yonke into yabo manje angisazi ngiyadikila angisazi ke manje ngithi mina lawo khona ungabodikela lempilo lonayo hayi yokuqale ukugcina uma abe wena unganakekeli lempilo yakho noma ungavikeli lempilo lokuthi ngisho kuthi yipi impi obhekene nawo la ngaphandle wena uma ungayisukumeli phansi ngithi mina ish I'm sorry ngoba ayikho enye last chance yokuyithola kuthiwa hayi cha ayu ihlulile lempilo le nansi engiyimpilo cha sukuma manje ngisho usukhathe ngisho usuhambe wahamba ngithi mina sukuma manje angikho mandle ekukhulumeni kodwa kwenzeni ngingasho ukuthi ngimandle ingakho mina ngeke ngithi fengithi qaphu mase ngithi hayi cha mina onenkinga noyibona ukuthi kulezimpi lezi uyadinga ukuthi ngiye ngingene nami kuzona ngeke ngizolwisana nazo mina ngithi uvele ufike ngoba ukho okunye mina engiye ngikukhuluma mhlawumbe ngichaze ukuthi hayi enkingeni yakho kukwenze ku 1 no 2 no 3 wena siqu sakho uyazazi ukuthi mina ngibhene nenkinga yezitho siqu sakho uyazazi ukuthi wena hayi cha washawa isitoko ongasiboni kahle waya kodokotela bathi odokotela baboni lutho kodwa uyayizwa lento ukuthi mina ngeke iside lami hayi cha lihambi kahle libanjwe isitoko wena siqu sakho uyabona hayi cha mina impilo nami akungihambeli kahle khona ngiyasebenza ukusebenza kodwa ngiyabona ukuthi khona into off la imali ithi fike ibisukisuka ihamba zonke izinto azenzi zeki awusazi kwenziwa yini azi ukuthi usempini wena usemshadweni kodwa uyabonsa ubaba ayengeke uvela aphumisene athi emsebenzini uyobuya ngo-10 ebusuku athi hayi mama kade ngishaye overtime noma wena baba uyabona umama uthi hayi cha usethanda ukuba sebanganeni kakhulu uhlezi ephuma noma usevele wacwila cwi ey'nkambeni akasalawuleki azi ukuthi usempini akusiwona wonke umuntu yokujabulela ukuthi eyi ushadile wakha wenzani hawu usuno unkosikazi hawu niphethene kahle hawe mayi ingane zale wamuzi abe zihlakaniphe zonke hawe mayi ingane zale wamuzi abe ziwu-2 hayi hey sevele zathola ney'moto akusiyena wonke umuntu yokujabulela kingango ngithi mina akuhleke nabantu but ubuyele nganena akusibona bonke abayoveza inhlinini abayohleka kodwa ngaphakathi kumhlophe baningi abayokuhlela bethi lona somthola lo ukuphatha iplastiki wesinki yongena nawe ekhaya akusiyona wonke umuntu yokujabula ingakho ngithi mina yonke into oyenzayo ubogada
yonke into oyenzayo ubovele ukuthi hayi cha mina ngisenzela uvika induku wakwashingamedi wona ungisiza ukuthi ungivikele into eneningi hayi mina ekhaya mina ngoba ngiyabona ukuthi hayi cha sebeshaya kakhulu nge

0: ngibaza ngazo zosibili ngisho ukuthi akuzobe isonto eza uNkulunkulu akasigcine siphila ngesonto elidlule ngathi ngingakufonela emveni kwa 5 esesenze njalo iy'nkonyane sezibuhlungu umuntu ephakamisile ayoba ngatholakala kodwa ngekulungile ngoba ke hawu umlando wona ke ngeke usacishwa ufana nothi ubhalwe etsheni
1: uba uqoshwe etsheni bhuti wathi uyangifonela ngayibuka ifoni ikhala isandla kunzima ukusisa phezulu endlebeni kade ngiqukula Ey, kota bhuti
0: wawusuqukule kwaze kwakhuphuka iy'nkonyane
1: iy'nkonyana zisakwazi ukugoba manje Seyifana lawo botozayo bangibotoze izezehle zikwazi ukubuyela esimeni sazo. Athi manibende ukuphakamisa ngahamba ngayo esibanga obotozwa.
0: Awu madoda bese ngithi awu sesibonga umangcobo ukuthi wethu.
1: Ubona ngiyiflash kanjena nje nango. Yebhuti kulungile bani hayi asihlangane kusondeza. Yebhuti!
0: Ngithanda ngabe awona mase uphuma eceleni komnyango uphuma ngewindow yomnyango uvuli
1: Hey yabona ungabakhumbuzi bayenge
0: yabi futhi ungisebenza
1: ukuthi ungicela impilo lapho kwacela impilo
0: Dage
1: futhi man Ngikhipha ngomjigs man Manginawe ngisuke ngiphelela Angisho wena kehlongwana Angisho wena
0: Vela nje kwehlolo uhlelo Mangingakangeni kulolo sokungakaphelile Akulabe sekuphelele
1: Oh futhi

ngabe ngidalomona shona no kamalaye kumnande kaya kwezilomzathe FM lobe lobe lobe sereteni yakho lobe zilomuntu umuntu mamba leduze ngoba sekhona umfoma khathi kwa chapa akunjani makunje nongayidliyo zayidle manje beqhiba sibe siqala siqukumbela ke manje namhlanje uhlelo sibonga kukhulu wonke umuntu othe bamba wayingcenye yohlelo sithi enkosi kakhulu ntoza kuthi siyabulela ngaphandle kwenu asiyilutho kutsho mna kutsho kuwe ke ngelixesha sibonga kakhulu ke phake kwiintsizo zonke ethe zaparticipate apho ohlelweni uyabona cala uma ngabe ndihamba ngoku ubhuti msa ukhona uzobethi tons of flowers andindinikani yena lo mntwana ndihambe ndiyohlala naye sakubudlelwana buhle nje xa sendirayithi ndizondilobolela usho into encane masibuye ngapha siyayivala ndikumandi zindawonye bo

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero ngithi mina ene engiyathanda izwi lakho liyangibuthisa kakhulu. Yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho
0: yebo. All right, no siyabonga niphile nje lapha.
1: Okay, mfatero.

0: ka noma lenzani cha lizokwelapha ube right kodwa futhi masula phekile makuhamba khamba iphinde ibuye lapha kuyinkinga ukukhumbula sibabethele sebenze kanjani makuthi usuwakhohlwa uphinde futhi ke lapha ubuye uqale phansi ke lapha ke ubathinta noma ngabe ke unezifo lapha ke oshukela o BP yabo cholesterol iyogcina idlubulundela khona kunjalo kube right kubuye intokozo nomlilo lo obusulahlekile lapha ke kamerweni kwena yeso mama aphinde abuye Africa ba jabule na Africa ba jabule njabule kubuye nenhlonipho ibuye naseyinganeni ngoba umama inhlonipho yakhe ma isimlahlekele neyingane zigcina sezikuthatha ngendlela lapha ke umama akuthatha ngayo abanye nje besilisa uthola ukuthi lapho umuntu usegcina siyaqala imikhuba bekade engayenzi utshwala uyabhema njalo njalo sehamba ngabuye ekhaya ngoba nje ezama ukudoja yena lapha kumama khale ngenyongo ayikhiphe lapha inyongo still uyifanele kungenzeke ilutho kodwa lelikhambi njoba lizo identify lapha iproblem bizoyihlonza lapha inkinga bese liye lapha lelikhambi ke lengama capsules lithole lapho emolweni kambheka phansi lapha ke JJ cosmetics ulibiza ngegama uthi ucela ini impesu vendor herb lapha ke emlaze mega city ebuhle bemvelo uzolithola nakhona ke lelikhambi kuthiwa ngikwazise ngokwamanani entengo aledluli ku yes aledluli ku 150 wamarand lapha ke ngondlovu ebhusha lenyama yengwenya number 390 Boom Street uzolithola ngo yes nakhona lula lapha ku 200 wamarandi noma ngithi lapha ku 150 wamarandi noma ubula uzolithola khona dluli ku 150 wamarandi lapha ke la uzolithola khona kwadukuza yilapha ke ema-taxina aya entshawini yes kwadukuza ekhonteneni lapha ke edume ukuthi ama perfume phakathi rank yes la ngena ngakhona kuphinde kuphume khona amatekisi kodwa ngaphakathi lapha ke rank othongathi uzolithola ubambe lapha ke nombolo usuke khona uzolithola kuphi lapha kwamashu uzolithola kuphi kodwa lapha ke Bridge City likhona phambi kwase spa ngaphakathi lapha ke Bridge City pharmacy lapha ke the local choice lapha ke Nanda ulithole lapha ke Nanda pharmacy emva kwase garage maungena nje ngale passage ke leyo enama ATM nansi ke inanda pharmacy ke lapho ungangena kunoma yipi pharmacy bheka le ekuthiwa lapha ke inanda pharmacy lapha kohlange ulithole lapha kohlange robotini ekhonteneni eyelo ebhalwe ukuthi ke lapha ku Spaza shop lapha kwadabeka mawusuka lapha ngase block liya kwa jail lapha KK kuno shell garage lapha mawukhuphuka ke uya ngase clinic enhla kwasengilonde supermarket na siya lapha ke Spaza sezimbuzi lapho ke ngqo impela eimbuzini lithole khona ezimbuzini ungadide ukuthi ke kuphi neimbuzi khona impela eimbuzini bese kuthi ke lapha na ke yes Midway ulthole phambi kwemoli lapha ke Midway ekhonteneni eyelo ekhonteneni ebomvu ebhalwe ukuthi lapha ke Hlengi West fast food lapha ke Midway abantu ke balapha ke around i Newlands West nalapha ko B5 bazolithola lapho ke nalapha ke ko yes ngaphesheya komgwaqo lapha ne kuDumisani Makhaya lezandawo lezo nalapha phezulu ko Poland bazokuhlabayela lapha ke yes ngaphambi kwemoli Midway wena bamba inombolo uthole ke la uhlala ngakhona nasedolobheni phakathi eThekwini uzolithola kupho kanye phezulu ngasemakethe uzolithola kupho uyicacise ukuthi lapha yokupho usho ukuthi ngingowesilisa ngihlala yes Chesterville ngicela ukuthi lapha ke impesu vendor help ngingayithola kuphi ngamalini lula nje kanjalo yes usho ukuthi ke uhlala kuphi ucela ukuzwa uzoyithola kuphi impesu vendor help futhi ke ibiza malini awuzwe la sebe sizakela
1: sawubona ukhulumano lo ndiwe dubani baba siyabo amen baba igama lami nguzinhle wakamkhize kade ngihlala e-Overport City lo sisi lo ncamathi uyamkhumbula lo wayebuza ukuthi ngizoyithola phi i-Lavito for Women.
0: All right, ngathi ke la silande ubufakazi la oburongo fanele ngabe silala
2: sikho. Ngiyambingelele mkhulu, hey mkhulu. Hey, namaphilisi akangenzeka umhlolo. Buka angakawasebenzisa isikhathi esithi. Ngisaqalile nje na uwe mkhulu. Kodwa angenzela umhlolo. Into esengiyibonile njengamanje umhlolo asewenzile. Benginenkinga amadola, amadola ngobebuhlungu. Amadola athulile manje athule nje icwala athulile mkhulu athulile amadola icwala lobuhlungu ngazi ukuthi umhlolo hayi sengibonile ukuthi sengavele ngisukela kwami esiyanda kwamashi kwadingi ze ngiyofika ngishe workshop ngonyawo awu na umhlolo lamaphilisi akuranta njani kanti. angenzele umhlolo njengoba

0: Right, angazi ukuthi kwenzakaleni ke ingoma le kadlala thukuzini kodwa kulungile. Kodwa kumsakazi silomzazi FM vele ke sesingena kusona isikhathi ke se pump it or dump it. Before singena ku pump it or dump it sasiqale ngalayo sibone ukuthi ke kuma voice notes khamba kanjani.
1: Ezweni lomzazi ikulalele. Usiyabo lo machia ngilalele. Tatele sesayithini lapha. Ayitatele. Ngiyabuza. Ifa shelo tatu ayibusisekile ndoda. Phela ingilosi lesa sami ngiyacala zakuni ingilosi lesa ayathanda ayizakuthanda ingane ndoda.
2: Ukhuluma nomfoka Mzobe endaweni yaseNkivane. Umake umama okhuluma nasefamshela siseNkivane sifamile. AsNkivane sobabili. Into night yesikoti uNgcobo. Ngiyabonga ke futhi sibonga mtshwara. Namba konsela bonke. Abangakithi eNkivane nesandla nabo. Ikhimpu de IFP ngiyabonga. Ube right kuphi.
0: Right, asibone ukuthi ke namhlanje ke ingoma esiphethe ihamba kanjani kuyona ke music quiz. Uma ukuthi ke ingoma uyayazi uzoshayela ku 0604807164 0604807164. Uma ukuthi ke ingoma ke uyayazi ukuthi ke iculwa ngubani, and then emva kwalokho mase wenze njalo thina ke sokwenza isiqiniseko sokuthi ke siyakwazisa sikutshele ngomniningo sikutshele kabanzi imniningwane ngalo ke iartist. Right, qale ke ungena ke kwi industry zomculo. Kudala wafakwa ke umculi noma ke irapper. Umculi ke uqulo lapha umculo we rap we hip hop. Igama lakhe ke uJay-Z uyena owamthatha wathi cha khona i-talent la. Akwe ngimfake ngibona ukuthi le ntokazi ingenze njani kwindima yezomculo. Useculile ke uke wathenda kakhulu ke eminyakeni edlule nokuba nabantwana. Mangitshela isibalo sabantwana abanabo zosukushesha ubone ukuthi ubani lesikhuluma ngaye. Kodwa ke nje unabantwana uyathandwa kakhulu eAmerica. Uzalelwe kwelinye izwe noma uzalelwe kwenye yama island isiqhingi esincane angizothisha igama lalo ngoba uzosuka ubone futhi ukuthi ubani lengikhuluma ngayo. Kodwa ke nje intokazi iyazalelwa esiqhingini esincane ngala ngako North America. Isiqhingi esincane besikhuluma ngesiqhingi esikhuluma ngendawo yeisland. So iyizwe izwe lakhe yona linabantu abalinganiselwa ku 52,000 kuphela. And then vakala kuyena wasuka ke wahamba eAmerica eneminyaka engu-14 kuphela. La khona ke uJay-Z wathi ayi lentokazi le ingathi ne talent ine khona le simangaliso.

0: uma ngabe umazi vele ngabe ukuthi umculo vele nje akuyona into yakho futhi ngabe umculo ukuthi vele awulandeli asumeleleke ivoice note 0638208448 0638208448 shawu bani lengo
1: namhlanje ngicathu uNicki Minaj ngingasike kodwa ngicabanga ukuthi uNicki Minaj le umfoka mzobe lo ngiyabonga
0: awu mfoka mzobe
2: Dorang Rihanna lo Rihanna lo indoda ka Chris Brown Rihanna lo but xolo hlanga lo but xolo hlanga lo but Rihanna nje Rihanna lo wathana Chris Brown wathana Chris Brown lo ndimazana
0: Right 0604 07964 06

0: Alright, kulungile 0604 07964 0604 07964. Abafithi ngisho senginizama. Hayi yabo manje sengiyanizama ngempela ke manje. Isigama lengoma cishe ngasho kathi. Kodwa nje ujwayele ukucula ukuthi uzathi all I see is $$ blah blah blah. Sawubona?
1: Eh mthwala.
0: Mfethu kunjani?
1: Ngiyaphila njani?
0: Ah, nginethemba ke. Yabo makufona wena mfethu nginethemba. Ngiyakuzwa ukuthi ufona ngokuyithemba.
1: Umsholozi mfethu la ihlale beyivile ekhaya semgangeni emzinto.
0: Awuvele uyishaye isikonke sini mfethu ngizwe umsholozi.
1: Urehana mfethu.
0: Ithini igama lengoma?
1: Eish, noma sengikhohliwe kodwa urehana.
0: Lungile mfethu, thank you ne.
1: Yabonga baba.
0: Right. 0604 07964 0604 07964. Hey, ngisho ngithi ngiyathemba ngithi hayi cha ngeke ngithembe la. Hayi. Saman sabana?
2: Yabo unjani?
0: Ngiyaphila kanjani kwena?
2: Ngiyaphila.
0: Sikhuluma nobani?
2: Ukhuluma noAmahle Madlala.
0: Amahle Madlala.
2: Yebo.
0: Ubani lo sikhuluma ngaye namhlanje?
2: Ukhuluma noRihanna.
0: Ithini igama lengoma kaRihanna?
2: Pora pora.
0: Pora.
2: Esabe kara.
0: Awicule ngizwe, wathi awicule ngizwe.
2: Angazi ukukhuluma.
0: Lungile ne?
2: Bye.
0: Thank you. Right. 06040 7964 0604 0794. Noma ke angithi umculi esimphethe namhlanje uzozwa ukuthi ke uhamba kanjani. Asibeka ama voice notes osibhalele wona siza ukuthi ke uthini.
3: Hayi, wepho kwaphjala. Ukhuluma nohulumeni futhi aphepha mshala enkevane isigodi mfana phakathi kwendimbe. Maphumoreni.
4: Ashiyebola kabyami uRihanna lo noma ngezi ukuthi uthini kodwa uRihanna lo mfethu kanjani mfethu uRihanna lo kehla lami.
0: Alright, asizwe ngala.
5: All of the night uRihanna lapha uhambisana no Kanye West. Yeah, all of the night uhambisana no Kanye West uRihanna. Yeah,
0: right, kulungile. Umphuculi ke esimphethe namhlanje phethe uRihanna, but ke ukuthi ke isihloko sengoma nithe mangabe nithi ubani. Hayi kwamina mkosi yami ngaya ngazi ukuthi benithi nikhuluma ngubani, kodwa ke umculo simphethe kulabo abathe uRihanna bashaya isikhonko sini. Ingoma ke kaRihanna ethi ke Power Up, yona ke ingoma ke

0: Right, sivala kanjalo ke namhlanje ke uhlelo namhlanje na kanjani ke ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo sikhona. Kora kumsakazo wakho hamba phambili izidomzansi FM. Siyabonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yohlelo kusuka ngo 6 o'clock yakuyena ke u 9 njengoba ke ku 4 minutes before 9, 4 minutes before Porsche. Besixabana ke njalo uma engena e-studio. Kula masonto ngicabanga ukuthi ngizophumula manje. Ngoba le keyboard ne. Ngizoba right. And ngizoba right. Cabanga ke benginenkinga eyiningi Porsche. Bengiba nenkinga eyiningi kakhulu. Ngoba angithi uyazi ukuthi ngiyimpohlo, right? So, awucabangeke.
1: Ngithi bengazi kodwa manje sengiyazi.
0: Yeah, awucabangeke ngizofika vele mhlawumbe uthi nginenkinga nje ukuthi ngilambele angiphekanga ngiyafika lemsebenzini ikhezi idliwe.
1: Nangu namgila.
0: And umuntu oqala nje ozongidalela inkinga. Mangena e-studio like mangena nje. And then udalela inkinga. Vele ngiyahamba vele. Vele ngicasukile ngoba ikhezi idliwe fanele ngiphume e-studio ngihambe ngidrive ngenzeni.
1: Ngihlabuze ukupheka nje.
0: Ngithi ngiyaqhamuka e-mega city nawo namaphoyisi i-roadblock. Vele inkinga zami ziningi. Kuningi. Yabo mina uthiwa mina nginenkinga. Nginenkinga eyiningi kabi.
1: Yeah.
0: Uthothi iziningi ngale ndlela ukuthi ngithi mina yazi uthothi into oyikhulumile ilo ihambile oyiringi emqondweni yazi uya understand ubuya understand uphosha ukuthi Kheza ngiyayithanda
1: I know
0: so manje lento ayikhulumile ube ne show noma akayicabanganga noma kwenzakala
1: ezindaba nofa understand ukuthi nami Paris ngiyithanda
0: bese ngafika kuphi
1: hayi ngiyafika kodwa ke ngiyafika kuphi phela hamba nophosha awuhluphi
0: bese ngakafika kuphi Ngoba siyazi bakuthi niyamini inina vele siphethwe inini eSouth Africa sizwa ngani manje so sixoleleni
1: yeah
0: sis right sesibonile niwinile siyanibongela and ku right ngicela siyivale kanjani cela nje yabo nje ukuza umoya wami ube right
1: yeah
0: weekend namhlanje kuphela inyanga kuphela isonto so
1: yes
0: ukujabula kwami ngicela ukuthi nje namhlanje kuqhubeke ngijabule
1: ufuna ukuba happy
0: yeah ngicela ukuba happy ngabe ukuthi
1: right
0: ngiphazamisekile ngiphazamisekile ngenxa yokuthi uPosha uvele wafika ozokhuluma ngezinto eziningi engibona ukuthi ngaze ngalimala and umuntu andibhola kuyalimala emqondweni especially mofana nami nje usheshu limale kabi emqondweni ube nenkinga eziningi
1: kodwa ngeke ngikiyeke
0: ayikhuleka yazi into engijabulela ibhola likho manje Yeah, ibafana bafana nje le vele libafana.
1: Invele sihlangene phela kwibafana.
0: Yeah, sihlangene si right. Ah, angikho lapho.
1: Sine really.
0: Ngiyakuthumela.
1: Hayi. Why?
0: Cause akasilo kuthanga ukugoalkeeper amade ngitshe
1: sibona. Okay.
0: Wekeza lokho ngathi ngithi sengivele ngakubona ukuthi angishayike
1: into mina.
0: Yeah, ngabona ukuthi yonke indawo vele kuliwa nami so ngabashaya into. Avele nje ngaphuma eceleni. Linge Porsche sebenze kahle.
1: Bye.
0: Ngizobe ngihamba la ngilalele ngihamba shout out to wonke amaphoyisa ngingithanda bye.

0: Nonti kumhlongo esho njalo ingoma le entsha manje ngizoyikhomperisha nale enye endala kodwa kuzona zonke le ingoma engidlalila yikho esaphoxile yazi khona umuntu okathatha ingoma ubone kahle ukuthi yazi azu kube nje lengomvele wayeka obuvele wayeka nje lengoma inje ngoba injalo ungayiphazamisi but kule zengisayidlalile no it's abantu actually abenza lengcumekayo angisho ukuthi umsebenzi omncane ongcumekayo Kefis Semenya noma la
1: namhlanje inhliziyo yami ebuhlungu babo ngiyozishiya ngiyozishiya ingane zami mina

Ayizizojika izinto ungangabazi ukujika kwezinto. Akukho okungadluli. Ngiyakwamukela kwihora lesibili le show. Ulaleli Turn Up noMposhwa kaMaphumulo. Sihlehlela ke manje ku old versus new. Kodwa isihloko sanamhlanje isona esingenze ukuthi ngitshontshe lapha ingoma endala ngidlale nje, ngitshontshe endala ngidlale nje, ngitshontshe endala ngidlale nje, mse ngizokubuza. Half past 10. Ukuthi ithini uthini umbono wakho ngalokho engifuna ukubuza ngendlela endala nendlela yentsha, ngizokutshela ukuthi eyokwenzani. Okwamanje ka ngikomparishini na lutho nje lengoma leya manje, ngitsi nje kuwena sawubona mhlobo wami, sihleli nawe nje sohlala kanje kuze kushaye

0: Abelo. It's my house. Ngichaza mayisingeni. It's my house. Wo, vele kuthi angaza ngiscreaming enzeni ngayibona into edenzeka la studio. Ulalela izwi lomzansi 98.0 FM. Turn up igama lami nguPosha. Wakamaphumulo ngihleli nawe nje till midnight. Ngiyabona nekhala la kuWhatsApp. Khona sinje kuphuka nginawe mashimane. Umnyuthi vusa phle nami ndala kangaka. Umduraiza lo uthi nje ngihlele ezwini uhlale kanjalo nje ezwini ngiyabona namanye ama message kuWhatsApp ngishilo ngathi ngizokwazisa ukuthi why ngifike ngithathe ngomendali ngecomparison entsha emva kwalokho ngayijika yonke lento ngavele ngafaka indala zodwa ngase ngathi 10:30 nje mina nginombuzo engifisa ukubuzo kwamanje ungasithumelela lapha umyalezo ku WhatsApp othi 0638208448 ngizoyiphinda futhi mangiqede ukubuza uma ukuthi uyafisa ukuPaulu ulalelisise kahle iphethe kanje ifone esandleni nonayo ke inamba yethu kuzoba lula kakhulu kuyena umbuzo uthi uncamela siphi isikhathi lesamanje noma lesakudala Hi nang nang guba yini. Right? It's not just anything, but ngibuza ukuthi la. Ngendaba nje le yefone, mangakhulunywa indaba yokuthi awuyazi kudala, wawukwazi ukuthi uhambe nje uye endaweni ungatholakali, mawukuthi kufanele landline ekhaya, kuzofanele landline so hayi akekho. Kodwa akwaziwa nje ukuthi ukuphi. Nento yakhe ayilandeleleki kuzogcina ngokuzwa wena nje ukuthi mawuthe nje hayi bengikuphi noma ngabe yini oyishoyo kuzothathwa lokhu ngoba phela iyonto oyishilo leyo asazi noma uqinzile asazi noma namanga yini bese kuba khona isikhathi samanje owazi ngisho ukutrackana nomuntu wakho noma noma wakho noma ngani uyibone la kweyakhe ifone ukuthi ikephi manje relocation naye umbone ngaso sonke isikhathi noma ufona utayibo ukuphi yabo sokwazi even manje umuntu umvideo kholeke yekela ukufona lokho ukuthi kuke kwafisa isikhathi ukuthi from landline kwa move to ama cellphone akwazi ukuthi umuntu umfonele but singakafiki ama video call so ya video call manje umvideo call umuntu utayibo ukuphi akwazi ke nje ukuthi ushintshi background yakho uthi wena ukwenye indawo ungekho lapho ubona kanjani zazingcono izinto kudala ubone ngathi kwakusiza mhlawumbe in terms of privacy noma kunezinto engenasidingo ukuthi mhlawumbe usuyayishare noma nje kunesikhathi la ufuna khona wena ukuthi uzenzele into yakho hayi ukuthina hayi mhlawumbe uyahlupa noma uyabaleka or wathi uyifunela nje ukuthula ufuna nje umhlaba kuyirelaxela noma uyayizulela hayi ukuthi manje mhlambe hayi usuyohlupa noma cha but manje mawubuka manje akusekho lula ukuthi ngavele usuke nje uhambe ungazeki nje ukuthi hayibo ukepha ubonakali kwenzakalani isiphi isikhathi ubone ngathi Bessie right.
1: Chaiba.
0: Isi phile sakudala sokuthi nje take my word ngila. Noma uncamela manje and isiphi sizathu esenza ukuthi ukhethe ukuthi hayi mina hayi ngathi ngavele kubuyelwe emuva kubuyele kuthenini khona nje umuntu abe kulandline iphele nje le ndaba yamafoni. Noma hayi right kakhulu leya manje. Yego somuntu kwazi umbono umazi uthi ukephi yabo nje kube lula ukuxhumana khona la kusiza khona khona la kukhathaza khona elokho engifuna ukwazi 0638208448 0638208448

0: ngaka lo muntu ofanele agcine ithathile ukuthi ngempela fanele ugcine uye lapha kube indlela ibehavior yakho nendlela yokwenza wena njengomuntu wesifazane usalapha umso sigaba.
1: Yeah msazi, ngicabanga ukuthi wabuza umbuzo omuhle. Uma ngabe sekuhlale amakhehla akhuluma ekhaya kwathiwa cha ngikhiphe inkomo zababa mkhulu bo baba baziyabuzana impungu ukuthi simbone ngani ukuthi use unkosikazi lomuntu.

kulungile ngani kuyabusana umndeni kakhulu. Uma ngabe umsakazi kuhlanganiswa leyo nkulumo kuphinda kwenza utshwala kuzokhishwa iy'nkomo ziye kulowamuzi leza iy'nkomo umsakazi zithi zibone unkosikazi okulungele ukuphatha leli khaya noma osekulungele.

Sangayana Sangayana kwa nomsakazo wezulu Mzansi la ndiye ilipo nziro fama ulindelani upiwa batike yintle kanganga ke inkosi kulona ke usukulu shasha kwa nomsakazo wezulu Mzansi na ndiye ilipo nziro fama kwa nisikatisa kujinga manje ishumzozo lishayelege ihore shumnambili ke pakati kwa mabino mage uskapatagas kani kumbula ke zintzuku ke zinga mashumi ama tatu nanye kuntaba kuskulungane zimbili na mashumi ama biligene stupa mkla 31 ku May 2026 awu aphela u May sibheka unhlangu lana okujuni ngempela uyabona unyanga ngempela ukuthi ke usume kanjani ngempela ke sibheke kuphi ngempela uma ngabe ke unyaka usokhomba ke ukuma kanjena kulungile izulu mzansi nalephonsela farmer sekubengelela ke ngendlela yakho ekhethekile sabona gogo sabona mkhulu baba mama malume malumekazi dade wethu mfowethu shana kalume yize ke ulele kodwa nkosi yami sihambe khona bavuke hawo nkosi yami ulubeleke sithizwe lokusana uqhamfapho ngani insizwa nsi yale hlokozi kwagudla ugcina isigodi kwesenkosi lapha nokhabazela umkhulu lapha edrani kachonko nje ngithi ngibona uchonko lapha ngithi hawo sombe sesele mntamkhulu ngisathi kumthe mkhulu awu ume kancane ngiyabuya ngiqala ngakuyena ngidlula ngakuyena uma ngibheke ekhaya kumthe mkhulu sibonga laphana kudade wethu ke uphosha maphumulo ebelibambile ke uhlelo kusula ngonani ukuze kubeke ilesi sikhathi ke seshumi nambili ubechatha ke nomfowam jwaha osukwini la izolo kanti ke nomfowam jwaha ubechatha ke naka ubhuti msa sokuthina ke njengamanje sithi izwi lokusa koze kulamule ke ihora lesithathu ke sindawonye lesithathu zobuya ke ubhuti msa abe nako emnandi kube njeya Ngithemba ngiza ngala into engizibonile ngempela abantu abalali amathi ngempela ke babhizi bamatasa uyabona ukuthi ngempela ke abantu mengabe holile uyabona ukuthi cha bazijabulisa akuba ukuthi ke nganiza kwethu mo uzijabulisa ngenkece yakho ke ngomholo ke othe wawuhola ungalikhohlwa ikhaya ungakhohlwa ke la usuka khona ungakhohlwa umndeni wakho awuqale ngomndeni wakho ke ukujabule wona nawe kayi nawo bese kuyajabulisa ke nabangani bakho ngathi ke inyanga ke yime kanje ekhabe bedinga inkece imali impuphu ingekho kade beshila ukuthi hayi asimile kahle isimo uthuli ke wena manje ke imali seyiphele lapho ke kudekene itafula ke udekela abangani kodwa ekhaya ke lutho dololo baloku bekhale njalo beloku bekufonele njalo osungila izolo beloku bekufonelile nje kumhla ka 30 bekufonelile kuzosana kumnamhlanje bazokufonela futhi akuba ukuthi ke imali ke ngempela ke uyibekile ke ulungiselela umndeni wakho ngoba khumbula ukuthi umndeni uma uzowukhohla ulahle kunesikhathi la uyodinga khona uthando ungathandi kamfopho ngani insizwa nsilo izwayo bona kuhlele izwi lokusa kanti ke kodwa phansi 12 suba nayo magaya njengenjwayelo sikhulume naye nje indaba ey'nkulu ezithintabeni lapho ngasekhaya kube ingxenye nawe ke yalo uhlelo noma nenkulumo ngqoqo yethu ke yaloko usukula namhlanje noma uhlelweni ngoba ke umsakazo ngowakho uhlelo ngolwakho aliqhubeka uhlelo bumnandi kube njeya ngoba ikhona ke nensizwa sithi ke umfuka velaphi esuba naye nje ngo-1 sokhuluma futhi ke nawe ke lapha ya umnyati ke akekho namhlanje kodwa ke sizokhuluma kokuthinta wena lapho ngasekhaya ukuthi ke ngo-2022 simile umfuka velaphi kube mnandi kube njeya ngo 5 minutes past 2 sibe naye inkosi embona sizokhuluma ke indaba ke yethinta abantu kakhulu ke bagithi la othola ukuthi ke ukhiphe isisu uthothi mosikhiphile kisisu kunenkinga eziba khona nje empilweni yakho ngaloko suka sikubhekise sicathulisa ke lapho ukuthi ke kupho kumele ke uqikelele ukubheke ke ubheke kuleso simo leso kanti ke la kumagaya sizokhuluma indaba enkulu ke ethinta wona umphakathi siyazi ukuthi umphakathi noma ke umndeni unendima ke oyidlalayo ke emphakathini umndeni sobheka ke irole ke yomndeni emphakathini ukubaluleka kwayo leyo role ke ya umndeni emphakathini iningi ke sokubheka ke nawe lapho ngasekhaya mlaleli ke nawe uba

0: 来年咕噜蒙老婆也脱那么萨卡子就龙藏yabo mesishoka nje isikhathi 15 minutes past chef ukusho khona ukuthi uMagaya nasambe siyomlanda simfake ngendlela yakho uMagaya sithi cha Magaya kawusondele duze tata sibe nawe sikhulume ke kulona kusuku olushasha simbonga uNkulunkulu siyibonga inkosi ukuba nako ke sasigcinile inyama esahlangene nomphefumulo siqale kanje na ke
1: angikhathali noma ngabe kuthiwa isimo sinjani uma usufike endaweni enomthetho ke thobela umthetho waleyo ndawo uma ungazwani nawe hamba kuyona ya
0: izulu mzansi 98.0 FM wakukhuluma yena uMagaya hayi mina lokile Magaya esakubingelela emsakazweni siyaphenda futhi siyakwamukela baba
2: bungani omkhulu ngicela ukukhosela kumveli nqanga ukugwema usathana oqale kusuye bese ngiyakubingelela baba ngithi ukuthula umusa nezibusiso zikamdala makube kuwena kanjalo nabalaleli bomsakazo izulu mzansi abaphathi umndeni wonke uphelele ngizokhuluma ngomndeni nomphakathi namhlanje.
0: Inkosi yamtata. Ngiyathokoza umuhlo nje tata ngiyabona tata wami.
2: Uyangisukela.
0: Cha kokusukela.
2: Uyangisukela.
0: Ubaba ngabe uyabaleka yena usukela. Lokuyile
2: ngizobaleka ngizoshiya isithunzi.
0: Ushiye ngaphela isithunzi tata. Lokuyile mlalele sinoba Magaya ehle siba naye la ohlelweni sikhuluma ke inkulumo ke ezithinta wena ezithinta thina sisonke ke balele impishono noma kuthini esiphila ke emhlabeni kamvele qala noma kamvele nqanga. Magaya sathokoza baba ukuthi ke uyadela ke ubuthongo bakho udele konke uthi cha uyaya ke kumlaleli ke uyodlulisa lokhu ke ngenhloso ethile ukuthi ke alekeleleke lapha nalapha umlaleli Magaya.
2: Asibonge uma kokuthi ubukhona bethu kunomehluko kwenzayo.
0: Baba.
2: Umsakaze ngikona uthi izwa umehluko.
0: Yes.
2: So ukuba khona kwakho ukuba khona kwami kwenza umehluko.
0: Yeah.
2: Usuzwile. Wenze phela.
0: Wenze.
2: Ukukhombisa ukuthi uzwile.
0: Hey namandla
2: le. So ke angibonge Bhungane kakhulukazi kahle kahle kuMusa kaMvili Nqangi ukuthi sibe la ngakho ke kufaneke siyabonga kakhulu mangabe uhlelo maliqala siqale sibike kuyona inkosi uthi inkosi izwa imkhuleko yethu nagula sikhona thina sizokhuluma sikhulumele phezuke kwephuzo lomphakathi ngoba sisemphakathini sihlala emphakathini kodwa sihlala emphakathini sisuka emndenini la sisuka khona
0: baba saka yes yakhe ngiyakwazi ujahile singakayi kuyona ke yona ke itopic yethu namhlanje esizokhuluma ngako namhlanje baba umhla 31 namhlanje nje uyabona inyanga iphelile ngiyazi ngubaba obantu babhekisayo lapha nalapha yakwezithinta imali ukuthi cha qikelela uma ngabe isimo sesinje ukuze ke ungakhali kusasa babonga thini kumuntu oholile oholile kulosu kula namhlanje ucabangeli kusasa nokulungisa izinto ngendlela uma ngabe ke kuyilesi sikhathi
2: ngiyafisa kodwa lokhu ngelinye ilanga sokwenza kube itopic ya kodwa ngizodlula Bhungane njengesicelo sakho mina njengovusi muzi wakacele ngizothi Bhungane omkhulu engikufunde indleleni yemali angikufisele omunye umuntu uqhuzuka kwami emalini angikufisele omunye umuntu ophilayo ngani na kukhona Bhungane ukuthi imali uyisebenza kanzima kodwa uyisebenzise budlapha
0: yes ngiyabuza
2: ngizile baba
0: ya ibambele
2: uma uyisebenzise budlapha imali ayizukuhlala njengomuntu wesifazana ongahlali la engathandwa khona.
0: Yeah.
2: Njengomuntu wesiliso ongeke ahlale nomuntu wesifazana ohluleka kumhlonipha. Nemali mawungayihloniphi ihamba kanjalo.
0: Yeah.
2: Imali oyiphethe ngene emgodini oyimbili abungani.
0: Yeah. Ngiyakuzwa. imali oyihloniphi uyiphatha kaqala.
2: Ukuthi ngifisa ukuthi sizokwenza isihloko sakho ngeli.
0: Awona into ebalekile bemfuna ukuyidlulisa njengoba usuyidlulisa
2: baba
0: ukwazi ukuthi mawuholile ekhaya ukukhumbula ngasonke isikhathi ukuthi uzobless abangane ekhaya bengajabulile bengadlile cha akukho kuhle neze lokho okumele siqikelele into efana naleyo uma ngabe siphile emhlabeni bengifisa ugcizelele kuleyo ndawo ukubaluleka bokukhumbula la usuka khona uma ngabe ke uthe wahola ngoba uyakhumbula Magaya ukuthi umsebenzi noma nemali osukuyithola singayona yakho nomsebenzi usuke ke ukuwona akuwona wakho umuntu usuka khohle yacabanga ukuthi umsebenzi la usebenzayo owakhe kanti uphathisiwe noma unikiwe lo msebenzi Magaya kulungile yabona kodwa sinesibukana bakwela kutholeka lezi izinto Magaya asikhulume indaba enkulu namhlanje irole edlala ke wona ke umndeni

0: Uma yini uye emphakathini usufuna usizo lwale ngane yakho othi wena uyakwazi ukuyinakekela ingane yakho wena.
1: Yeah.
0: Ngithi yabo?
1: Yeah.
0: Kumbe mhlawumbe ubaba. Ubaba waziwa nje ukuthi ezakwangcoba ingane ayithinta, ezakwacela ingane ayithinta, ezakwabhungana ingane ayithinta. Ngoba yini?
1: Yo.
0: Azithintwa makwenze njani? Engani umntwana amayezelo uyakhunga akakhungwa abakubo kuphela kuze kuphume ngisho makhelwane beze bezobona umntwana ozelwe ngoba uyisibani somndeni aphinda abe isibani somphakathi.
1: Exactly.
0: Sasesicishwa abazali isibani somntwana.
1: Yeah.
0: Ngoba uma unile bayamvuna. Uma unile bayamvuna.
1: Balimaze ngaba.
0: Yeah, siyamlimaza umntwana. Nathi uqobo singabazali abambi abanothando lube lokuvuna umntwana one ngabe umntwana siyamlungisa. Phela usamlungiseli wena kuphela.
1: Yeah.
0: Ngelinye ilanga lomfana omkhulisayo uzophuma afisa ukuyokwakha ubuhlobo ngoba uzothandwa ingane yakomunye umuzi.
1: Yeah.
0: Kumbe le ngane yakho yentombazane izothanda kumbe izothandwa umfana wakomunye umuzi okufuna ukuthi izofuneka iphume la ekhaya iyokwakhela ubuhlobo. Uzobakha kanjani ubuhlobo ngoba unabantu ongazwani nabo?
1: Shu.
0: Wena unale nhlobo yokuthi unabantu ongazwana. Angikayi ibhungane kulento yokuthi sifuna ukuyikhethela uhlobo lwabantu aba. Iphutha lokuqala ukuthi kwamndeni esizalwa kuyona ukube sasikwazi ukuyikhethela. Sasiyo bonke sonke sasiyofuna ukuzalwa emndebeni ecebile.
1: Yeah.
0: Kodwa singazange sase sabheka ukuthi lo mcebo wakheke kanjani.
1: Yeah.
0: Enye yenduku esishaya namhlanje ukuthi sigijimela izinto ezinhle kodwa singazi ukuthi zize zibe izinto nje zakheke kanjani ubuhle bazo.
1: Yeah. Laleli sikhuluma ke ngerole ke edlalwa ke umndeni emphakathini. Sinomagaya ucela umkhulu. Magaya uma ubheka ngiyithanda le nkulumo yethu noma lesihloko ke esikhuluma ngaso namhlanje. Uma ubheka emphakathini noma ke emndenini yethu emndenini uma sekuphuma seke emphakathini mhlambe ikuphi ngampela okumele siqikelele sikwenze ukuze sibe yilomndeni futhi ngokomphakathi sibheke phambili lapha emphakathini.
0: Ngiyawuthanda umbuzo Bhungani, ngizowuphendula kanje.
1: Yeah.
0: Ngizowuphendula, ngicela ungivumele ngophendule ngomzekelo.
1: Kulungile.
0: Ukuthi uma ufuna uphambo kwabantu.
1: Yeah.
0: Uzethula kubantu ngendlela ofisa bakwamukele ngayo.
1: Yeah.
0: Ngamanyamazwi abantu bazokwahlulela ngendlela abakubona uzethula ngayo kubo. Bheka ukunyathela noma bheka ukukhuluma kwakho mawuphambu kwabantu noma wena uqobo uwedwa uzibuka ukuthi yazi ukuthini la kungifanele lokhu noma la akungifanele. Yebo ngiyavuma bazokwahlulela abanye.
1: Yeah.
0: Ngenxa yalento esike sakhuluma ngayo ngizobuyela kuyona kancane yomona.
1: Yeah.
0: Ukhona ukuthi ngithi hawu bengazenza izishiwo uqhawe yini? Eh inkinga yami ukuthi nginomona ngiqhawe. Kodwa kusala lento eshiwo uqhawe iqiniso.
1: Exactly. Nawe ngaphakathi uyakwazi lokho.
0: Nami ngiyakwazi. Yabona sike sakhuluma namhlanje emini ngicathi bengikhuluma noNdaba Ezitha ubaba la welokhuzana wesithabile community development njengoba besibusiness emphakathini.
1: Oh yeah.
0: Uthi uyazi magayi kukhona lento yokuthi umuntu akubuke aqede ngawe. Yangiza Bhungani?
1: Yeah.
0: Akubuka aqede ngawe. Kodwa engakakwazi ukuthi ubani.
1: Hey. Bakhona abantu abanjalo leso.
0: Yes. Amaphutha esiwenzayo. Ngakho ke ukuphendula umbuzo wakho bhuti ukuthi mangabe noma ngabe kuphi kodwa bheke ukunyathela kwakho ngoba kukabili ngizokusho nje kube kabili kuphela ngeke ngikusho konke.
1: Yebo baba.
0: Ngizothi kunokunyathela kwakho kuhle kube nokunyathela kwakho kubi. Ungabe ukunyathela njengoba ngithi ukunyathela kuhlanganisa ukukhuluma kuhlanganisa ukwenza yonke into oyenza kukabili. Asizukwazi ngenye indlela sizokwazi ngalendlu sizokwazi ngobuhle bakho siphinde sikwazi ngobubi bakho. Ubuhle balowamndeni buyisibane emphakathini ngoba umzali noma umuntu mayekhuluma ukuthi anibuki izingane zakwa sibani bani. Angithi yabona? Ngani na ngoba kuhle okwenziwa ilo wamndeni okubukwa nawo umphakathi.
1: Yeah.
0: Uma ukuhamba kwale yangane kukubi nasemphakathini kuzoba kubi futhi.
1: Yes.
0: Ngoba sizokwazi zimbili izinto sizokwazi ngazo ukubuhle nobubi bakho.
1: Yazi ngichada le kulumo kaye ngoba endaweni ethi angekithi nje sibonelo.

0: yazo metho
1: futhi balandela la
0: bayala hayi nanthi kusho bayalandela masikhuluma iqiniso elimsulu kodwa engikuthandayo ukuthi la kule nkundla sekuyona kunosolwazi abayazi kangcono le kodwa ngoba sikhuluma ngomndeni umuntu akayazi indima yakhe ngizalwa uma umawo wakacele ubabo wakwaba ngoba ngeke umabe wakacele nobaba be wakacele ngeke akwazi inhlamba amanyala
1: yes kunanto futhi ebukeka inomizwakale ibe yinhle magaye emndenini umndeni unqoma ingane yakho kuwe la emndenini ngokwenza kahle emndenini yebo nasemphakathini ke moyibeka ngalendlela magaye kuvele into ukuthi ngempela mangabe ingane ingenzi kahle emphakathini okumndeni umphakathi kubuyela kuwena njengomzali ekhaya lapha ya ukuthi ngempela awu uma sibanibani noma ubaba sibanibani ngabe lengane yakhe baze bathi umfundisa kamzali umfundisi kanjani uyabona asikwazi ukuthi lokhu ngempela kungenzeka awu Nkosi yami kwaze kwanzima emhlabeni
0: kukhulukune sihlava esingene kabi lihle igama kodwa isihlava lifikela lento ebizwe ngalo igama yafike yaba inhlese embe ekhaya lento yelungelo mhlambe sasikhuluma nawe sidlula
1: sasishushu
0: ukuthi ubani onelungelo phezu kabani ongenalo
1: okay
0: ilungelo lithema lifika lawele nganeni lathi ilungelo ingane inelungelo isiyakwazi ukutshena umzali ukuthi uyangihlukumeza
1: yeah
0: angithi yabo
1: yeah
0: okay sisabuka uhlangothi olivuna ingane
1: okay
0: izalwa kubani lengane izifike esigabeni sokuthi sikwazi ukuvula umlomo ikhulume ibigadwe ubani phakathi komzali nelungelo ngesikhathi umzali eyikhulisa ubengazi yini ukuthi ilungelo layo ukuthi ayikhulise na ukwenzile yini noma akakwenzanga maye kwenzile pho isithatha lokuthi yona sikwazi ukuphikisana nonina noma sikwazi ukuphikisana noyise Azasabe umzali ukukhuza umntwana ngoba wesabela ukuthi izogijima e police station yombobo hayi phela kuhle ngikusho ngikusho ngoba ngizokhuluma ngalento iqhaza lomndeni emphakathini iqhaza lelunga lomndeni emndenini
1: uthothi umzali akahlukumeza ingane beqondisa ndifake endleleni
0: njengomzali udlala indima yakhe njengomzali ithi enye yemfundiso yenkolo engikuyo ithi isipho kuzo zonke iziphe ezinhle umzali angaziphi umntwana ukuyiphatha kahle
1: yeah
0: ngithi yabo
1: ngiyakuzwa
0: okuthi ukuyiphatha kahle ukuthi ngisho ngathi ubaba nomama kukhona labe phambene khona ekokuqala ilungelo lomntwana lokuthi akangakubondi ukuxabana kwabazali
1: exactly yeah
0: angithi yabo akukhona ukuthi mina ngiyothi uyambona unyoko noma umama athi uyambona kuyihle uyambona kubaba wakho ingane izothini izongenzani
1: yeah
0: ilana ngenxa yami nawe kodwa wena ula ngenxa yami
1: yeah
0: khuluma ngesisekelo somndeni uma mayela ekhaya ezogana ubaba ula ngenxa ka baba.
1: Mhm. Kunjalo.
0: Kodwa ikhaya lizovuka ngenxa ka baba nomango kubambisana.
1: Yes. Ey, balekile le nto leyo.
0: Uma bekungekho lokho. Hayi baba, liyoshona emini kwa ba.
1: Emlandele inkolo. Ngoba ingane thina sabazali kubalekile ukuthi sibuke into enhle kuthina. Isho na ingane ukuthi ngiyafisa ukufana nobaba nami. Ngiyafisa ukufana noma nami. Yabo. So uthola ukuthi izinto ezihlambalaza bona bobabili abaziveze enganeni
0: akufanele kube njalo
1: so okusho ukuthi ngamayamazi uma ngabe kuthiwa ke ne role ke edlala umndeni emphakathini nasemphakathini kumele uqikelele izinto ozenzayo lapha emphakathini wena osukeke ubaba lapha emphakathini
0: kukhona encwadini leze sifundayo mangabe sithi siyokhonza indaba engiye ngiyithanda ukuthi ihwanqa lika Maria ukuthula kube kuyena uJesu ukuthula kuma kube kuye baba uyazi isikhathi esiningi wayifundisa ngomzekelo okay lana ke sikhuluma ngomphakathi bunga
1: yes
0: asenze umzekelo ibhola lokho kuthiwa ibhola

0: umbeke sigabeni sakhe simfanele ngoba njengamanje ubukelwa phansi kodwa uyazibonakalisa emphakathini ukuthi nami ngilunga lomphakathi ngifuna lomphakathi ubheke phambili
1: ngiyabonga kakhulu Bungani
0: ba
1: ake ngithi kuqala la kwikhaya lethu community project nginalesi sishe sithi ngiyokwaziwa ngemsebenzi yami
0: yeah
1: bese ngithi ke uma sesihlangene bese ngithi siyokwaziwa ngemsebenzi yethu
0: yes
1: kukhona lasike sakhuluma khona ngobuholi sathi akudingi ukuthi uzohlala esihlalweni ukuze ube umholi kodwa uhola ulapha phansi ngani na isenzo sakho sidonsa abantu ababuka ukwenza kwakho yayizo lento ngisho ngakho ke umfowethu dadwethu sekhaya ozibona ebukeleka phansi kodwa ebeyenza into ekufaneka ayenze ulungile angakhathali ngelinye ilanga kuyofika la bezobona khona ukuthi yazi thini kahle kahle kahle nanga umuntu owenza lento yenzeke ehe
0: yeah
1: bazothi beyijabulela yena kabonga ukuthi wenze into ebebengayilindele ukuthi uzoyenza
0: shu
1: yabona konke kanje athi mawuphakathi kwabantu uzi ukuthi ey ukuthi akukho lana kwasha kwacima uthule
0: yabuka
1: qhubeka uthule uphume mawuphume buya nayo lento ekade ikhulunywa ngayo uvala umlomo ufike uyibeka usuku iyihambela
0: yeah
1: oyobuza impendulo izoba khona ngoba uzothi lo athi la cha athi lo athi la kuthiwa ayingani hayi ifike nosibanibani siqedile wena
0: sebethu usibanibani
1: uqedile nje
0: akwena wenzile okufanele
1: uzothi omunye hawo lento ifike nawe uthi angizwe kuthiwa ngibonile ukuthi ayikho noma uthi angizwile ukuthi ayikho uqedile uhambile
0: yeah
1: ukwenzile ngesikhathi abantu besabukana ukuthi ubani ufaneke yenze ubani ufuna ukwenza ngoba umuntu ufuna ukwenza bese ephakanyiswa ngokuthi kwenzeni yenze bese uyasuka
0: ngiyabona abantu bona bangisebengenile lapha kuWhatsApp abafuna ukusho abafisa ukusho bona umsakazo ku 0638208448 makaya uthini ke ngalo muntu eyi makaya lenkulumo
1: ibhlungu mfethu ngifuna ukuqamba manje
0: ngala bantu emphakathini abangenandaba nabanye abantu emphakathini njengasekhaya magaya emndenini kunabantu magaya abanendaba nabo emndenini abanandaba nabomndeni bakwabo
1: baningi futhi
0: yeah so la emphakathini kunabantu abangenandaba nomunye umuntu emphakathini yena kanandaba nje nomunye umuntu mengabe ezofuna usizo noma ecela something kuyo nayo uthi yena mina nginake okwami ngizinake mina angikhohle umuntu akhohle kusasa ukuthi iwona umphakatho yomembela lapha igodi iwona yobukhona lapha ya umlekelela afihle ngendlela
1: awuthi ngikwenzele umzekelo
0: yeah
1: lekha makwenziwe izinto khona amalungu omndeni angekho lekha
0: yeah
1: endake kumuntu okhuluma athi umuntu cha hayi hayi abekho sibanibani kodwa sizoqhubeka Ma kwenziwe izinto la ekhaya omalume baphi? Hayi hayi babhizi. Uyeke ukutshena izingane ukuthi angibahambeli abafowethu. Yini ezokwenza ezokhuthaza abafowethu ukuthi beze kimi uma ngabe kukhona into engiyenza ngoba mabenza izinto angibahambi. Noma bengenzi lutho. Uyazi Bhungani ukuthi nje umfowethu ke ngisuka eNtuzuma ngize emlazi ngizobona umfowethu.
0: Yes.
1: Ephila.
0: Yes.
1: Hayi ukuthi ngizogijima emzini kamfowethu ngoba engasekho.
0: Yeah.
1: Yeah. Ngithe izinto ngisho.
0: Yabo.
1: Ephila nganye manje kuthiwa umuntu ngabantu.
0: Kunjalo.
1: Ngithe yabo.
0: Yeah.
1: Asingayijiki lento kuze kube ngazuthi into esiphelelwe isikhathi. Cha ayikho into ephelelwe isikhathi. Inkingi sikumina nawe ngoshevu sesudlile. Ngoba kahle kahle sidla ushevu ngoba sifuna ukuphikisa indlela yokuphila nokuphilelana ukuthi kahle kahle Yini ezongenza ngikhathaze ngawe ngoba uyikhathazi ngami kahle kahle yini le?
0: Yeah.
1: Yini ehlukile phakathi ukuthi wena unezinto fanele mina ngigijime ngize kwena ujabulela ukungibona njalo ngizocela kuwena ngoba nakho unezinto. Mhla izinto senginazo nami bese kube ngazuthi nginenzonde yani inzonde nginayo. Uye kukhuluma iqiniso ukuthi ukuthi umfethu angimnakanga eswe ngingasizwa umakhelwane wena ungangisiza ngoba ubunazi izinto engabuya ngisiza ngazo. Kodwa igcine nilunga lomndeni wami vele ngeke ngoba ngeke ngithenge indawo kulungile ngizokwamukela.
0: Hey.
1: Asikho isitole esidayisa umndeni, asikho.
0: Hey.
1: Kumhlu ngishilo nje ngingasichazile sichaze siqala ukuthi imndeni injani umuntu nomuntu uyawazi owakubo umndeni ukuthunjani awudingi

0: nokucela. Uthi umlalela lapha enikhuluma indaba enkulu, ngicela ungazisha igama, ngiyabona abatheleka kuWhatsApp. Magaye uthi eyi nikhuluma indaba enkulu ngoba kunabantu emphakathini shumlaleli.
1: Yes.
0: Kunabantu emphakathini abangawuhambeli umphakathi. Njengasekhaya abangahambeli abomndeni. Uthi nthi into ebalekile emagaye nawe mthimkhulu. Siyabonga kakhulu.
1: Siyabonga.
0: Kwizwe loMzansi. Mina sibheke lapha ya uthini lo? Uthi sanibonani?
1: Yebo siyavuma.
0: Uneli Khumalo osemlaza kwezincane khona la ngaseshumayela ngithi nje ngihleli nawe qhawe kanye nomagaye. Uthi ke nibeka ngibeka indlebe likhuluma indaba enkulu ebalekile kakhulu emsakazweni izilomzansi. Siyabonga.
1: Siyabonga kubonga thina.
0: Khuba magaye. Oh asabadonse naba bangena. Asibosimdonse nalo izwi lesaba.
2: Eh she. Kwamba kanjani kodwa
1: nje? Ngiyaphileka
0: sigezwa kuwe.
2: Hayi khona bungane nomagaya ngikhuluma noNdzobe ekusekulphela bafuthi ngindale.
0: Baba.
2: Cha. Inkulumo yakho magaya nawe bungane nabalaleli sengizwi.
0: Baba.
2: Ukuthi impwethu hayi ukuthi mhlambe ngithini kwasicina kanjani kodwa ngiyafisa magaya ukuthi engathi lo daba le ndaba okhuluma ngayo. Ungakuyikhuluma emini bonke abantu bevukile kungekho into leyo.
1: Baba.
2: Uyabona le qiniso okhulunywa okhuluma ngalo othi iyabalekelwa manje. Ngithinteke kakhulu uma ukhuluma lapha endabeni yokuthi uma ukhulisa ingane.
1: Yebo.
2: Khulisa ingane ngeqiniso. Into edala ngikhulume kanje emakhaya nobungane.
0: Baba.
2: Abantu abaningi. Kase nje ngiyentshela abanye abantu nje ngibona ukuthi asizwani kahle sinabo. Ngithi mina ingane ma uyikhulisa. Ikhulise ngale ndlela yokuthi kusasa ube engqondweni yakho ube nako ukuthi uzohlukana naye.
1: Ngiyabonga.
2: Ngiyabonga
1: mhlonishwa.
2: Ukuhlukana kwakho nengane ke kukhona ukuthi ngathathwa umsebenzi mhlambi yekokho ekuthani.
0: Yeah.
2: Noma ihambi yofunda kwenye indawo. Noma nje mhlambi ihambi yoshada kwenye indawo ube nobudlelwane isuke eduze kwakhoda. Ifundise ngale ndlela owaziyo ukuthi uma ngingasekho eduze komntanami uyokwazi ukuphila. Bengase manje ke abazali abaningi ibhungane nomagaya emothu kumanja kusese kufika usensitive bantu hayi wena njena yabo nje mina nje ngenyama nambana kubantu abaningi mina bishaba ngangazi ngoba bangikhuluma lento yokuthi fundisa ingane ngokuthi mangingasekho umntana noma
0: sengishonile
2: uyokwazi ukusala uphile nabantu yabona nje khona ingane ukuthi uma ufika emgcwabeni kushona unina kakhulu uthola ukuthi ingane ifika ikhala isonto lisuka phansi kwaze kwawusuku bomngcwabo uma usuthi uyabuka ubona njengane ayikhaleli ukuthi unina ushonile manje ithi ikhaleli ukuthi njengoba eyodlitshwa ngizophila nobani ngoba sengizothola abantu manje asebezothi mntanami wakwenziwa lokhu kanti ekhaya bengingashiwo
1: lokhu
2: manje into engifisa ukuyisho uzongiphikisa kodwa magaya noma uzongivumela ngiyithandile futhi lohle izingane ezizalwa yibosisi kufanele ziyazi indawo yazo iphutha elenziwa abazali bethu omabethu abazalayo bathatha ingane kasisi bayibeke phezulu bese kuthi yami ngoba ihlala komalumwana ngezathu ey'thile bese igcina ngemuva ngiye ngisho le nto ngithi mna ngiyelinye ilanga mthande umzukulu othi othalwa indodakazi yakho asifikile kodwa mthande ngale ndlela emqondweni wakho wazi ukugelinye ilanga ukuthi kuzofika umakhoti la ekhaya ozofika azale iy'ngane zala ekhaya ziwu-original ukhula kasekho useshonile le ngane ngesikhathi sekusika umakhoti esethi chachaza mtakasisi e-e umthetho wala ekhaya ume kanjeni nangu umakhoti ngizogama le ngane uma ubheka akuyona le ngane ey'ningi ey'gcwele lapha phansi kwe-bridge ngoba ogoga ngasekho abekadibezabefapheni nendlela
1: ezoyabomanje
2: abantu umuthi ukhuluma leyo nto bakhithima abantu babe nosensitive hhayi okusho ukuthi njengoba wena ingane njena khafisha ukuthi iy'ngane ayingane khona kodwa khulisa ingane kuyitshela iqinisa ukuthi umntana manje njengoba engingane sengingase ngidlule emhlabeni ngifuna ukuthi usale wazi ukuthi impilo ingase izosihlukanisa vele ngeke sihlale
1: siyindawonaukuthi
2: nyawena amagayi nawe fungane ukuthi lo dala nilikhuluma kabi na alubi lona kakhulu kodwa manje ukuthi abantu abaningi balele abekho ngoba ukube leliqiniso okhuluma ngalo nje ulikhuluma bonke abantu bayezwa balele ibizo ubuka mhlambe lento engikhuluma ngayo bese kugcina into lethiwa onjobe ngoba uzondaba shana.

0: that office. Kandi akunjalo. Into engiphatha kabi, abashana bagcwele ebridge njengani ngoba ogogo. Babathake kwapha ngendlela e-wrong, ekugcineni kufika umagoda afike ney'ngane zalo ekhaya. Abe sothi umshana okunoma ngidala le mthetho. Ngiyaphuma nge-bridge ngoba ugula akasekho.
1: Ya.
0: Akangibonge kasakazi.
1: Yoyoyoyo eyi unkulunkulu akubusisi Ngcobo siyakuzwa Magaye yamuzwa uPholoba uMapholoba la ukhuluma indaba enkulu ebaluleke kakhulu
2: no mina ngibonga ukuthi ubaba uMapholoba usho lokho akubonayo nakuzwayo kulungile mthathi baba
1: izo sabona
3: yebo
1: yebo siyaphila ubani lo shako ke
3: ngiyabonga ngiyafika manje kodwa
1: uyibambe kahle hayi nomndeni indima nje edlala umndeni emphakathini ya kanjalo
3: ya umndeni sethu uyahlukana obadishile futhi ukuthi umuntu wazi yena umndeni yabona umndeni yabona Ishina kulimi kama kimi lawa tangi yabona nosathembe ngene
1: yeah
3: ayi fine ukuthi uthembe ngene yakulumbene sivela futhi yabona ukuthi ngene inyanga lesizwe umuntu ngaphansi umsizwe umuntu asekhaya
1: yakuzwa ba
3: andi empilweni yazi ukuthi kunabantu okufanele uphume kubona ukuze into zakho ekhaya yakwazi lokho iy'tshene ukuthi ngiyokhe yazini ngiyabakhipha empilweni yabo ngoba yabona kumele ukuthi ifayele uhambe uyoqashe noma kanjani phuma kizi uma ubona ngathi kunenkinga phuma kizi uma kumele ukuthi uhambe uyoqashe uhambe uyoqashe kodwa phuma ngoba ukuthi lokhu kucindezelekile anti ucindezele umuntu wakhona ekhaya
1: eyi bhuti
3: Each and every step of that area, we have been wishing you and born. Puma, Kamba, and Pandoza, about Indian, or Solana, and another general. Also, Indian, your Solana, and the Bandana Pandi, you want to end up Bampilla calling around to Lava, and the Kisavanta. So, and you don't believe in the night general. Mina ngiyayithandela kakhulu and lento okufantayo ngikhule ngayo mina yazi ukuthi ngifunda isikole ngangaze ngaqede nje esikoleni ngibhalansise ngishaye ingadi so loo nto yangingena kuze kube manje so manje bathe noma beyiqala bezinto zabo umndeni basho ukuthi eyi bangifice yisithi manje ma ngempela izinto-ke manje ngiyabona izinto ima zenzeka ngabona ukuthi o kunabantu okufanele uqhele kubona ukuze izinto zenzeke lento ngikhuluma ngayo ngikhuluma lento engiyaziyo ukuthi hayi umndeni nje mfethu
1: ngiyakuzwa
3: ungakholelwa kona kakhulu umndeni nothutha ubazondi ingabazondi kodwa abafake enhliziyweni ngelinye ilanga bokulimaza kakhulu babukele lapha kungadisha
1: sawakhulu ukhulu
2: kubonga thina
1: Sure. Eh khuluma indaba enkulu uBhuti. Yabona njengoba sasikade ngisho umlalelo ukuthi khululeka nje isho okushoyo ngale nkulumo ngqoqo yethu sikhuluma ngayo namhlanje noma le topic ethi sikhuluma ngayo namhlanje. Uyabona Magaya ukuthi ke yabathinta abantu abaningi le sihloko sethu.
2: Ngifuna ukuyalabungana ukuthini umfowethu yabo lento ayishoyo.
1: Hey mfowethu.
2: Esinye sezinqumo engike ngasithatha. Isinyo siyinqume ngeke ngasithatha ngoba ngangifuna ukuyibona kuqala ukuthi kahle kahle ngimiphi.
1: Mhm.
2: Uyabona mfethu indaba ukuthi ulokuyisa kubantu obonayo ukuthi abekho kuwe.
1: Ewu, Nkosi.
2: Abakweni.
1: Yeah.
2: Kodwa awukho kubo. Ungazi ukuthi uhlanganisa amanzi noparafini ngendlela owenza ngayo.
1: Yabo.
2: Kodwa bebe bengabakweni.
1: Mhm.
2: Yini na? Yile nto yokuthi umuntu ufuna ukuyibona ukubaluleka kwakhe kuwena angakukhombisi ukubaluleka kwakho kuyena. So ezinye zezinto uma konakele emndenini kuzokonakala emphakathini.
1: Uthi yes uthi ngibingelele ezwini naye ke futhi ayevelayo ufuna ubeke lapho uthi ngibingelele ezwini makungcwatjwa endaweni mina ngiya enkonzweni yami ngoba elinye ibandla elingcwabayo ngoba elinye ibandla engcwabayo
2: yes
1: ningathini kuloko
2: ngoba uyangibuza ubhuti noma usisa ngasi
1: ubaba
2: okay ubaba ngoba ngibekelwa ngokwehlulela unesizathu esimenza shunjalo engingakusho ukuthi alikho ibandla elingcono kunelinye
1: ngiyathanda leyo
2: alikho ibandla elingcono kunelinye phinde futhi ngithi ubuhle bebandla lakho noma lami uma ngingayilandeli imfundiso zebandla lami akumini ngimuhle njengeba ibandla lami lihle kodwa kukhona lento ethi endaweni esigodini mangabe kwenzeke isifo ngishamageja bekwaphansi
1: exactly
2: kuyo yonke imizi
1: yeah
2: okukhombisa ukubambisana nozwelo nginge bese kuba khona lento ke wayithinta bungani ukuthi angibahambeli abantu Ma kodwa mina mangenza into ngilindele ukuhanjelwa
1: uyabadinga wena kodwa
2: mhlambe ngisho ukudla angidli ukudla ukudla komunye umuntu kodwa ngilindele umuntu adle ukudla okuphakwe yimina
1: yo magaya
2: wathinda ngithezi imbili izinto endlela abantu abazokwazi ngayo indlela enhle noma indlela embi wena uzethula ngalendlela ofisa abantu bakwamukele ngayo
1: uyafika wena ukudla ukudla la ekhaya
2: mhlawu
1: kodwa wena ufuna sikudle
2: ufuna wena mawuphaka ukudla sikudle ukudla
1: kodwa wenzwe nokufanele wena ufuna senze ukufanele kakho wena
2: wo wena wazi ukuthi uthi wena uyondla awufuna ukondliwa
1: hey madoda
2: uma wazi ukuthi umuntu uyalamba yini ungafuna ukuvuma ukuthi omunye umuntu uyazi ukuthi nawe uyalamba
1: akekho umuntu ongalambe
2: angiva ngicela ufuna ukuyivala la
1: yeah.
2: khona umndeni oke wakhuluma ngawo ukuthi kunemndeni ethize mina ngifuna ukuya ngale mndeni ekuthi iyasatshwa
1: okay
2: yabona abantu kuthiwa abathintwa hayi ngiyavuma
1: okay
2: abathintwa abantu bayabasaba kodwa khona into engabasaba ukufa akubasabi
1: ya
2: abakaze yini bangcwabe kulowo mndeni njengoba usatshwa unjalo abakaze yini bangcwabe kusho ukuthi ukufa akubasabi ukufa akunandaba namuntu yingakho kufuna amasabantu sikwazi ukuhloniphana sikwazi ukwamkelana ngoba kunento engancenga imuntu
1: yeah
2: ukufa
1: oshuthi ngamayamasa semaphethelweni mkholo njengoba siwumphakathi kumele ngampela ekubamsana kuqine kube khona
2: kodwa kube ukweqiniso
1: kweqiniso ngoba abantu abaningi baya pretendana kunomuntu oze owenza senga emagaya khonto ivezile kunabantu abenza sengathi uyakusiza kanti akakusiza akanandaba nawe
2: akanandaba unendaba nokuthi uzozuzana mase kusiza so ikhuluma ngeli
1: yes kunomuntu magaya okusiza engaqonde ukusiza engafuni ukusiza futhi ezitshela ukuthi ngeke uyendawo
2: ukuthi sisuke sikhohlwe into eyodwa ukuthi sonke singaba kamdala
1: yes
2: yabo mdala njengoba sidalile buka isandla sakho esakho
1: yes.
2: sinemine emhlanje
1: yeah.
2: ayilingani
1: yeah.
2: ngala sibuke simhlophe ngala simnyama isandla
1: yeah.
2: sakho sinjalo
1: yeah.
2: mawusu ihlanganise yonke lento bese kuthiwa isibhakela
1: yeah. so igoqala
2: yini inamandla ngakho ke nathi uma sabantu sizobumbana sinamandla
1: ngiyabona la kuloke kubhala nje ayi akafiki kumlalele ongangibuke kahlungu afiki okusendile kusaloke nje kuthiwa nje angilinde ukuthi kuzofika naye yodwa seyifikile uthi ke lo umsakazi nawe magaya
2: umsakazwe
1: siyabonga kakhulu ke ngesihloko kodwa ngokosi yami ke awayayuze mini inkulumo ke nizikhuluma ngiyanilalela njalo kulolu hlelo eziyangithinta ziyangakha siyabonga ezwini lomzansi okay ubani ke lo usindisiwe lapha ko 13 emlaza ngase 17 ngakwamnyando e 17
2: siyabonga
1: ya lungile 4 minute past 1 magaya makaya nje manje 5 minutes past 1 la shisha phambi kwami ngifuna ke manje uyiphethe lembenge ngendlela yakho na isihloko sithi irole edlalwa umndeni emphakathini
2: injalo baba
1: ngifisa ukuthi uyigoqe ke manje ngendlela yakho na umnike lemphako umlale ekhaya
2: ngizothi nje la ukhona ngikhoqa ngiyenze ibemfishane
1: yeah
2: la ukhona ngicela ukuthi wenze umehluko omuhle kodwa ungalindeli.

0: ukuthi kukhona abantu abazokuncoma.
1: Yeah.
0: Awuyona imali ngeke bakuthande bonke abantu.
1: Yeah.
0: Kodwa ungakhathali ukwenza umehluko omuhle la ukhona. Inamba kababucela.
1: Amagaya. Angifuni ukuthi ngithile kodwa asike siyibeke la kanje soyivala kodwa ngithithayo. Mhlawumbe ungaba ke emphakathini umholi oqotho, ungumholi ofisa ukusiza umphakathi. Kodwa ke umphakathi awukuboni lokho kuwe.
0: Kuyenzeka.
1: Ngabaya amazwi uzama ukuthi lowo muntu akaphokophele phambili.
0: Njengoba sisho kulowaya othi mayenza into abone ukuthi akho umuntu onendaba ukuthi ngenzeni. Kodwa ngoba ngenze okuhle, angiqhubeke ngikwenze ngivale umlomo wami.
1: Ake ngiyifunde ukukhona la engena manje, ngiyabona yangena la lokho ekuthiwa wait ukuthi uda umumude kakhulu laphala.
0: Hey, Nkosi yami.
1: Uthi makhulukhulu, ngiyanizwa mina.
0: Yeah.
1: And inamandla wabona waveza amankonyana
0: okay.
1: Konyana. Uthi le nkulumo yenu sengathi ngabe ke nikhuluma nje kusemini. Uthembelihle Vilakazi kwaMashu lapho esinqonqaweni.
0: Yeah. Siyabonga sisithembelihle.
1: Akuphinde ngimthathe nalo ukhona. Uthi yabonga emsakazweni bagaye and you to qhawe. Unkulunkulu anibosise. Ngisho njalo nje mina.
0: Siyabonga.
1: Asiphinde sidotsele sibuze uthi.
2: Ngiyabingelela emsakazweni.
1: Yebo bhuti.
2: Engibuhlungu ngalo kudaba okukhulunywayo.
0: Mfowethu. Nkosi yami.
2: Nginomfowethu. Ongasangeni ishe ekhaya la sizalwa khona.
1: Yo.
2: Ngoba ngabuye mina nonkosikazi ngazovusa ikhaya elikhulu labazali. Mangibuya ngibuyela ekhaya kusho ukuthi ube nalo ukuthi ena uthakathwa unkosikazi wami.
1: Yo.
2: Manje lento ayingiphatha kahlungu because lo muntu othi uyamthakatha uyena lo owathi sibuyisa abazali esenza umcimbi wokubuyisa abazali naye sasebenza la esebenza khona mfowethu. Saqeda ukubuyisa abazali emva kokuthi ena sesibabuyisile abazali kusho ukuthi sasicontributa nje ekwenzeni izinto zokuthi ena kulunga umsebenzi umcimbi lo ozokwenziwa. So sa-contributor naye wa-contributor kodwa kuthe emva kwesikhathi watholakala ukuthi ena uthi uthakathwa unkosikazi. Masi-contributile wenzeka umcimbi wadlula sesibuyela emsebenzini, nami ngibuyela emsebenzini, nawe ubuyela emsebenzini, uyaxoshwa emsebenzini yena. Bayaxoshwa emsebenzini bese ethi unkosikazi hhayi baba akumzamele ubaba umncane ukuthi ena kwele emsebenzini njengoba tibuyele emsebenzini mhlawumbe naye khona bekufakile.
1: Yeah.
2: Hhayi kuzanyweke ngizame nami emsebenzini la ngisebenza khona azaqashwe. Kusho unkosikazi ukuthi akumzamele. Hhayi azaqashwe ngisengimzamile-ke ngikhuluma nabaphathi ngamzama waqashwa. Uyajika emva kwalokho kuhamba kwesikhathi usethi uthakathwa unkosikazi. Hawu ayi le nto ngiphethe kabi yabona nje benikhuluma sibabili nalo mfethu kodwa asisangenelani ukuthi yena asiyume ukuthi uthakathwa unkosikazi. Yabona kuphela ubuthongo uma ngikhuluma ngale ndaba. But ayikho into engingayenza isimo nje sinjalo asimnandi. Bese edube nekhaya engasangena ekhaya ngingabona ungangeni la ngikhona mina njengomfowabo. Akangeni nomndeni wakhe akangeni naye akangeni asezike yena medlula udlula ekhaya eya ehlobeni. Obuwe sikakhulu uma ngakuthi nehlobo unento ayenzile-ke la eseyakhe khona-ke umuntu ongena kuthina njengobhuti wakhe aba akwazi ukuyongena kuyena ngoba unalokuthi ena uzobuya nemithi azomthakatha.

0: Ibuhlungu le nto futhi ngashonile lana. Ngicela ukuma nje lapha.
1: Mntaka baba. Eh.
0: Ibuhlungu yona ngoba phela sizalwe sine sodwa naye.
1: Yeah.
0: Kodwa manje le nto akhuluma ngayo angiyiboni because lo muntu athi uyamthakathi yena wathi angimzamele umsebenzi.
1: Mhm.
0: Uyasebenza namhlanje ngenxa lo muntu othi athi uyamthakathi.
1: Mhm.
0: Ngicela ukuma inde kakhulu indaba yami. Ngilalele nje. Uvuke ama-minute mase ngilalele. Ngiyabonga. Anonymous.
1: Mntaka ma siyakuzwa mkhulu. Nangomunye ubhala wathi sibonge. Magayi ungathini ngalo qeda nje kukhuluma.
2: Ngifuna bungane ngiyabonga kakhulu. Ngifuna ukuya kubhuti ukuthi angayishintshi indawo yakhe.
1: Yeah.
2: Bhuti ngicela ungayishintshi indawo yakho, qhubeke nempilo yakho. Kodwa ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ubhuti azi ukuthi umsebenzi lo asebenza kuwona wawuthola ngenxa kamagodi kamfo wabo.
1: Yho.
2: Mangabuya khumbula bungane siqalisa thini.
1: Yeah.
2: Ngithi yabo.
1: Yes.
2: Yes. Abonje angakhathazeki kubhoti, yesu kubuhlungu ngiyavuma, ngiyavuma.
1: Yeah.
2: Okokuqala khona isimo esithi isimo asidluli kuwena ungakasimukeli.
1: Yeah.
2: Ubhuti akakwamukela ukuthi okay mina nomfowethu njengamanje asiboni ngasolinye.
1: Yeah.
2: Kodwa ngeke kushintshe ukuthi umfo wabo.
1: Yeah.
2: Ngoba naye lo ukwenza ngamabomu uyazi ukuthi umfo wabo. Umphakathi uyazi ukuthi umfo wabo. Njengoba angijebona manje sikapakela nakubantu ukuthi uma ngabe abantu beze kubhuti abasakwazi ukudlulela kumfowabo ngoba kuneyinsolo zokuthi kusho ukuthi bazoza nento ethize.
1: Yabo.
2: Angithi yabo.
1: Yeah.
2: So ubhuti akagcina indawo yakhe aqhubeke nempilo yakhe ebe kodwa engakulibele ukuthi umfowabo lo.
1: Yeah, wethu.
2: Angithi yabo.
1: Yeah.
2: Kukhona into ebuhlungu ngasake sayikhuluma mhlambe ngilanga ethi kukhona into ethi yazi kufuneke wenze okuhle ngisho kulabantu abakwenza kabi.
1: Yeah.
2: Yazi ngathi mangithi ngiyayibuza lento kungani. Yaveza impendulo yathi hayi ukuthi yazi kwesinye isikhathi umunye umuntu uyayijetha uyakuhlupha.
1: Yeah.
2: Kanti uyakukhulisa.
1: Uyakukhulisa.
2: Yabo?
1: Yeah.
2: And izothi mayisibuye impendulo yalombuza uletha kuwe. Ngoba mangase uyibuze ngempela uthi ngempela ngempela ngoba phela awukwazi ukufakaza ngento ongakaze uzoyibona yenzeke.
1: Kunjalo.
2: Angithi yabo.
1: Yeah.
2: Kodwa ukushiya kuphi kunembeza ngoba uNkulunkulu kumuntu wadala unembeza isosha elihlomela izingovolo. Nombeza wakho uyakutshena noma uthiwa unenkani kangakanani. Lento uyayenza kodwa akufaneke ngabuya yenze.
1: Yeah.
2: Umuntu umqhathano nembeza wakho futhi okwesibili ubhuti angakulibali nje ukukhuleka. Umuntu ucetshwa kumdali.
1: Yeah.
2: Ngoba abanye abantu bazokuba umfethu uhambe engabe bakhuza umsindo bayibhebhethekise umfowenu usekuhambe ekhuluma ngawe uthi sikhona silo lohlobo lwabantu esifuna njalo ukuhleze sixova la ngabe silungisa khona
1: nanokuthi magayi siyabonga magayi nanokuthi magayi umuntu angazi umuntu usuka caba ngokuthi umsebenzi mse utholile owakhe
2: Hey, uqale ngayo lento ukuthi uqale ngayo.
1: Yabona umuntu azabe aphakamela abantu acama ukuthi lento anikwe yona yakho. Akuyona yakho le.
2: Kunesizathu.
1: Kuphuqwa le.
2: Kalula.
1: Kalula. Ngale moto ophakama ngayo abantu ngaba sokuthi inga hey.
2: Kuthi uyafunda ngiyakubona ufuna ukujula.
1: Yeah, look at yeah. You know for
2: ufuna ukujula.
1: Akujule yena.
2: No ngifuna ukubonga babungane ngemvume yakho nginenselelo la
1: yeah
2: nginabantwana besikole abacelelwa amapeni mfethu
1: uyakathi ya prophet akade bekusonga ngithi ngibuza lo
2: nginesicelo nginesicelo sokuthi ngicela ukukhipha le number bungane omkhulu
1: all right kweyakho
2: kweyami
1: yes
2: yeah ethi 07222 11570 07222 11570 iya WhatsApp le number amapeni ngiwacelayo amapeni abomvu amapeni amnyama amapeni ahlaza maningi kakhulu amapeni ngiwacelayo abazalwane mani nganginikelela nje abantwana besikole ewonke ayinkulungwane namakhulu amathathu amapeni ngiwacelayo lawo ke wena okhonayo ukwathola noma ngaba u5 kodwa azowenza umehluko ngiyacela abazalwane yona into engase nje ngithi bhungane ngishaya phansi ngedolo amapeni adinga la 1300 ewonke amapeni abomvu njengestudio engihlezi kusona
1: okay so ufisa ukulekelela abantwana ngawo amapeni
2: yes kunothisha nje ongicelile wathi ngicela ungitholele abantu abangakwazi ukuthi silekelela sithole amapeni adinga